0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit sa massage oil. At wow, kahusay naman sa comfort free na mga herbal pa ang sangkap katulad sili extract at oil. And dahil dito, parang lotion ang balat ko. Sai, nang dahil sa na wala pati ang
0: Qsai Massage Oil. Napakat safe sa mga sensitive skin.
2: Kalusog. Tirimad sa inyo. Caps Minerals Food Supplement. Kumpli ang mineral sa upang makaiwasan ng magsakit. Huwag mag-alala. Nandito ang best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel sa Construction Lawis ng Caps Mineral araw-araw. Pag nalakas at iwan, piktibo talaga ang best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang best Caps Minerals Food Supplement. Epic tibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba para sa office town and showroom boy San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana Road, and Ultimized Furniture and Design, Solidong and Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
6: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
5: Dapat no retreat, no surrender din ah.

0: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
1: Honey, I'm home. Reporting for duty.
2: O sige nga, attention.
0: Drymax Herbal Dietary Supplement in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Indug.

Well, good Thursday morning. Ako po si Cecil Amog, and kasama mo sa paghahanap ng mas magandang pag-iempleyo, asin pagtatrabaho sa iyo at sa iyong pamilya. And speaking of pag-iempleyo, ay magandang balita sapagkat ayon po sa ating broadcast partner na si Sir Sosimo Buenconsejo, initabi yung naging resulta ng local recruitment kahapon sa Tabaco City Plaza. So meron pong 14 skilled workers na na-hire ng EEI Corporation, 4 engineers at 18 and yung sa Epson Precision Philippines, out of 362 registered, 331 hired. Ang galing. So clap clap clap, of course, sa ating peso office ng Tabaco sa pangunguna ng ating peso Tabaco manager na si Mr. Sosimo Buenconsejo. Congratulations. Sabi ni Christian Macenas, congratulations sa lahat din po ng mga may trabaho na. Hello din kay Weng Sid Bonafos. And sabi ni Rhea, good morning, Ma'am Ses, and God bless us all. Well, samantala, nagbigay ng paanunsyo naman ng Department of Labor and Employment, Bicol, sa mga job seekers na dumalo last week sa June 12th Kalayaan Job Fair. And ayon po sa Philippine Information Agency, ay humingi ng paumanhin ang Dole Bicol sa mga aplikanteng hindi naabutan ng pagkakapanayam ng mga employers sa isinagawang Dole Trabaho Agad Job Fair nitong June 12th sa SM City Legazpi dahil sa dami ng dumalo sa naturang aktibidad. Hinihikayat ng ahensya ang mga interesadong job seekers na direktang magsumite ng aplikasyon o di kaya ay mag-iwan ng resume sa kanilang tanggapan para sa assessment and employment assistance. Nagpaabot na din ng pasasalamat ang Dole Bicol sa lahat ng mga job seekers, sa mga employer partners and stakeholders na nakiisa sa naturang job fair bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.

0: mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, naiiya ako sa mga magulang ko. Nila ang aking pag-aaral. Nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas maganda sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tabak. Kasama ang ating mga magagaling na teachers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air classes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face class and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0946-4295, 0962-409-3467, 0928-646-42.
2: Naku! Sa Diyos, Buals! Matutup ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS, this coming June 17, na is bawat tabak tunay na tatalubo IELTS.

0: illness. Papasalamat tayo sapagkat ang City Health Unit Mental Health and Substance Use Program ay nagpadala ng kanilang nurse for, walang iba kung hindi si Ma'am Tin Bonggat, para i-share sa atin ang kanilang mga programs and activities ngayong Tabak Festival. Good morning, Ma'am Tin.
1: Good morning, Ma'am Ceci, sa lahat ng listeners mo po. Listeners, lalo na ako. Ako talaga. I'm so happy na in person. Talagang yung boses mo pala ay very therapeutic na.
0: Ay, talaga. Na, no, coming. Anyways, Ma'am, saan po ba located ang mental health desk? Ano? Na ginagawa nyo, no? Ngayong Tabak Festival?
1: Yes po, ma'am.
0: Tama po.
1: Apo,
0: oo.
1: Tama.
0: Oo. Saan po located City Hall? Sa may plaza, ano?
1: Nung ano po, yung June 15, kami sa Situation Center.
0: Okay.
1: Doon po kami. And day 2, in and sa City Plaza kiosk. Mm. And kahapon, meron kami.
0: Oo.
1: Yung nag-conduct po kami ng random drug test. Okay. Kaya wala daw kami ng mga tao. Ayang sa sabi ko. Ngayon, merong ongoing mega health caravan po sa San Miguel Island.
0: Okay, kawai-kawai. San Miguel.
1: Doon sa San Miguel Lying-in Clinic.
0: Okay.
1: Ang katabi po noon ay covered court sa Visita.
0: Visita.
1: San Miguel. So, lahat po, ma'am, sa health, andun po ngayon.
0: Wow.
1: So, ako, actually, dapat andun din ako. So, happy naman po ako kung aming city health officer, si Doc Lynn, si Dr. Lewis, at yung aming mga nurse na trained naman po sila. So, sabi ko, picture na lang yung mga ipapadala namin by yung mga medication.
0: Oo. Now, what does that tell you, Tin, a practitioner, na kayo ay hinahanap-hanap kayo ng mga
1: hinahanap-hanap tao? Hinahanap-hanap kita. Actually, Ma'am Cecil, parang nung binigay sa akin yung program, parang medyo mahirap talaga kasi hindi pa siya in place. Paano kaya lalaman mga clients sa amin? Paano kami
0: pa at exposed siya?
1: Yes, opo.
0: Diba?
1: Kasi grabe ma sa mental health.
0: Uh-oh.
1: Parang pag pumunta ka, di ba, parang meron na siyang sasabihin. Ah, may sakit na. Meron kaming araw na andun lang sa office na walang bumibisitang client. Ang hirap. Sabi ko, hindi talaga aware yung mga tao na meron ng ganitong service. Kasi pupunta pa sila dun sa Holy Face. And pupunta pa sa Pilis. Sa BRA. Or maghahanap sila ng mga private mga psychologists, psychiatrists. So, medyo mahirap talaga nung time na yon. Siguro mga 2 years ago yon, ma'am. Grabing awareness advocacy yung ginawa namin. Nag-train po talaga kami.
0: Wow.
1: Noong umpisa, wala kaming SHGAP doctor. Yung MHGAP doctor kasi, yung mental gap doctor, sila yung parang mag-fill in. Mga kakulangan po natin sa psychiatrist, di ba? Kasi po, out of ilang milyon na tao tayo, ilang psychiatrist lang tayo meron. Train po tayo, paisa-isa yun. Umpisa, isang doctor. Following year naman, isang doctor. Ngayon, meron 4 na trained na MHGAP doctors kung saan etong mga MHGAP doctors natin, they can diagnose, they can services sa mental health, pwede na rin sila magreseta po, mga follow-up check-ups. Ito po yung ginagawa. So, ngayon, parang sabi, overwhelming na yung mga pasyente. Yung parang, kahit yung mga old patients na service users po pala ting tawag, etong old service users na nag-a-avail na po sa ibang facility, kapusan dahil po sa sustained medication. Pero right now po, unfortunately, ma'am, natin for this year kasi yung reason po is fail yung bidding ng Department of Health. Yung pinakamalaking nagbibigay sa atin ng gamot para sa psychotropic, yung Department of Health. Tapos, nilalaan na budget, local government unit sa pagbili ng gamot. Although, nasa process, very limited din.
0: Okay.
1: So, ang ginawa namin, nagsigasig kami at na-accredit tayo ng PhilHealth.
0: Wow.
1: So, ngayon, on process pa lang yung mga pa-service users para po magkaroon tayo ng claims sa PhilHealth. Etong claims na to, mapupunta rin po sa pagbili.
0: Okay.
1: Kasi we have to sustain their medical.
0: So, when you say nakulang sa gamot, ano ang ratio?

0: ngayon, ano, na kumbaga na nabibigyan ng gamot presently.
1: Mm-mm. So, previously, lahat ng gamot natin available. Uh-oh, ngayon, nagkakailan lang ng klase ng psychotropic meds meron tayo.
0: So, in other words, hindi yung full
1: regimen. Oo. Tsaka yung na mabigyan lahat, kaya hindi lahat ng nakalagay sa reseta, for example, po yung 100 pieces, nabibigyan lang namin sila ng halimbawa 30, ganon.
0: Eh, ang mahal, diba?
1: Ang mahal ng psychotropic meds. Kahit may kaya ka talaga, ma'am, eh hindi ka talaga, ano, hindi mo talaga tingin kung wala yung tulong.
0: Grabe, no? Kumabuhay talaga kayo, ma'am. So, kamusta? Where are you in the process? Dito sa nag-apply kayo sa PhilHealth, ano, about yakap?
1: We have been akong January.
0: Wow,
1: kaya
0: good news.
1: So, yun. Nagpa-process kami ng mga papel nung mga service users, yung mga attachments, para lang po makapag-claim tayo.
0: So, grabe,
1: hopefully.
0: Grabe, no?
1: Oo.
0: Naku, salamat.
1: Nakakatuwa naman. Hanap kami, no?
0: Kasi sabi nyo, no, doon. At saka, tuwa nga, ma'am, nung pagpunta ninyo, no, nung kayo ay itong Tabak Festival na ito at nagka-mobile help desk. Kamusta yung mga ating mga kababayan?
1: Kasi nung nag-desk kami sa kiosk, akala nila nagbebenta kami ng mga ano, kasi nag-flyering gaganon. Hello, kamusta kayo, mga ganon.
0: Yes.
1: Umiiwas talaga sila. Hindi kami sabi ko, tinanong ko yung
0: staff. Isa na ako dyan.
1: Staff ko, mukha ba akong nagbebenta ng ano, insurance or credit card? Yung parang ganon na lang. Sabi niya, hindi naman ngayon, ma'am. Nung na parang apit na.
0: Oo. At na-curious sila.
1: Na-curious na sila. Lumapit na sila. Natuwa na kami.
0: So meaning, need talaga.
1: There is a need.
0: Diba?
1: Mga professionals. Walang exempted.
0: Eh, wala naman talagang exemption sa mental health. Lahat tayo, diba, nagkakaroon ng stress, anxiety, depression.
1: Yes, even the health workers. Doon ko na-found. Yes, ma'am. Doon ko na-found na even the health workers who are providing services are undergoing the same demands or the same feelings.
0: Pero totoo nga naman, hindi ba dapat may self?
1: Yes.
0: Itong mga health workers, doctors, nurses, di ba?
1: Yes.
0: Yung mga midwife, no? Tama, ano?
1: Yes, ma'am.
0: Ano yung mga sa inyo?
1: So, yes, so far, sa mga kabataan, usually family problems, mga academics, yun talaga yung mga stress nila.
0: Grabe, mataas.
1: Grabe. Ang academics, mostly academics talaga, yung pressure.
0: Ganun sila ka-pressured ngayon.
1: Hindi ko lang alam, pero ang tingin ko lang kasi, it's not actually the academics na nakaka-pressure, but it's the coping mechanism. Ng mga ano, parang napakababa coping nila, yung threshold baga, ma'am, yung pag-cope.
0: Pwede ninyo, ma'am, in layman, no?
1: So
0: yung pag-cope nila, halimbawa, nakatanggap sila, kunyari, ng mababang grade.
1: Oo.
0: Ayan. Malaki ang epekto sa kanila.
1: Yes, ma'am, ang laki ng epekto. Palang, ma'am, hindi ka makasali doon sa with honor. Guy, big deal sa kanila yung high school. Na yung high school hindi siya nakasama sa with high honors. Tik ng tusmiya, muntik harm.
0: Okay. Yes. So,
1: parang sabi ko, parang noon, nung kapanahonan natin, parang hindi tayo masyadong bothered ng mga ganun.
0: Kaya nga sabi ko, hindi ko alam kung magka-batch tayo, pero mukhang hindi naman tayo magka-batch.
1: Mukhang mas ano ako, ma'am. Mas ahead ako sa iyo.
0: Hindi. Mas younger kayo. Pero ma'am, ibig ko sabihin, hindi talaga
1: yun. Hindi talaga.
0: Hindi siya, ano no, parang sa akin rin mo big deal na kasi konti lang naman din ang mga nagiging ano no, nasasali sa honor list ng time natin, di ba? Kasi yun, parang ang dami nila. Yan kaya isa sa mga reasons.
1: Ang dami na kasi ngayon, ma'am.
0: Parang ang daming honors.
1: Grabe na yung competition.
0: Di ba? Kaya parang pag hindi, ang dami nila, tapos hindi ka pa napasama doon sa madaming yun. Parang left out ka talaga, no?
1: Yes,
0: tama po ba?
1: So po, halimbawa, may 50 students kayo, tapos 49 yung may honor, ikaw lang yung wala.
0: And hindi ba naman talaga nakaka-stress yun?
1: Nakaka-stress naman talaga, di ba? So, bakit 49 yung may honor, ako lang yung wala? Yung parang ganun.
0: Yan ba kaya ang reason? Bakit yung DepEd din ay parang

0: in-scrap na nila yung mga honors-honors na yan. Ibig sabihin, hindi na marami ang magkaka-honors. In fact, di ba, mas descriptive na nga ngayon eh, no?
1: Yes, ma'am.
0: Yung ano, yung pagbigay ng grades. So.
1: Kahit nga ngayon, ma'am, yung mga ano, yung mga cum laude, ang dami na, di ba?
0: Ang dami-dami nila. Noong panahon namin sa class na. Namin, parang dalawa lang eh.
1: Oo, sa amin isa lang.
0: Di ba, ma'am? Yes, ano? Ma'am. So, nako, talagang yung panahon iba kasi na. Natin, iba ngayon, ano? And siguro matanong ko, how many, meron ba kayong ano, quantitative data, no? Ng ilan na ang mga nagpapakonsult sa inyo? Since,
1: Nung tinanong namin, ma'am, yung Holy Face, kasi we are partners with Holy Face in Tabigian. So, in Tabaco alone, we have more than 2,000 service users. Wow. So, ngayon sa amin, umaabot na po ng almost 900. Oo. Isipin mo naman yan, ma'am, yung humihingi ng gamot sa atin na ganyan karami, di ba? Tapos maintenance medication yan. Hindi na yan talaga tatanggalin. Mm-hmm. So, maghahanap tayo ng paraan kung paano natin to masustain na ano, maintenance meds nila.
0: Siguro, I must say na medyo nakakabawas din sa stigma, no? Because pag pupunta yung mga clients sa inyo, no, ito ay sa City Health, actually City Health office siya.
1: Yes po.
0: Because when you say pupunta sa, imbawa, sa isang mental health facility, may stigma na agad kasi dun eh.
1: Oo. In fairness. Meron ng mental, diba? Ano, stigma.
0: Kaya parang sabi ko, parang ano, baga sa ano, parang mas nagiging inclusive siya ngayon. So in other words, diba, kasi parang yung total health ng tao, no, be it mental, physical, no, o pwede ring ano, gynecological, kumbaga parang isang ano na. Kaya pag sinabi mong, ay, dito ako pupunta sa ano, sa City Health office dyan sa Maypawa, hindi, kumbaga parang less yung less yung stigma.
1: Yes, ma'am, tama. Oo. Po.
0: Tama po ba?
1: Opo, parang yung, parang general muna yung approach.
0: Diba?
1: Tapos saka lang siya i-refer sa ano, sa specialization.
0: Diba? Which is sabi ko, ang galing. Uh-huh. Ang galing nung ano, strategy.
1: Yes po.
0: Kasi, I would say, pag sinabi mong mental health facility agad, because of yung, yun nga, stigma at yung ating perspective about it, hindi agad-agad na kinakagat unless na or until naging talagang severe na yung case.
1: Yes, ma'am.
0: Diba?
1: Tama.
0: Pero
1: tama
0: ngayon, po. Ano usually yung mga cases na pumupunta sa inyo at the onset ng mental health issues nila?
1: Apo. Sa City Health Office po, or barangay level muna kasi meron po tayong community-based mental health.
0: Ah, so meron?
1: Yeah, binababa na po natin to sa barangay. Siguro mas talagang nag-boom siya kasi mag-a-approach mo nila sila sa barangay nila.
0: At trained ba itong mga to?
1: Yes,
0: sino
1: po
0: yung makakausap nila sa barangay level?
1: Andun po yung ating mga HRH, nurses, midwives.
0: Okay.
1: At nag-train din po tayo ng mga BHWs and CRWs para po mag-accommodate.
0: Ano yan? Basic lay counseling? Or ano yung kanilang pinag-trainan para alam ng ating mga tagapakinig, no? Oo. Mm-hmm. Sige pa.
1: Ang pinag-trainan pa, basic screening, yung parang
0: screening.
1: Titingnan muna nila kung ano yung mga nararamdaman ng mga pasyente or ng mga pasyente itself, hindi muna natin sila tatawaging service users. Ngayon, pag nakita na nila to, saka sila magbibigay ng referral po sa nurse or midwife. Yung nurse or midwife naman po, sila na po yung magre-refer sa amin.
0: Okay.
1: Dadaan muna sila dun sa process.
0: Oo. Pero
1: pwede din po
0: sa Pawa.
1: Yes po. Lalo kapag kaayaw naman nila talagang dumaan sa barangay.
0: Oo, kasi rin may isang stigma naman doon.
1: Yes po.
0: Diba?
1: Opo.
0: Nila noon kaya so maaari din pa lang dumiretso, no?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: How would you say is the mental state ng mga Tabacaños these days?
1: Parang ang hirap mag-comment. Parang sa tingin ko lahat naman ay amina, stressed sila.
0: Okay.
1: Marami ang nagkakaroon ng anxiety.
0: Mm-hmm.
1: Because siguro yung mga situations na natin, financial, health, diba? Actual, yung lahat ng aspects po. Dadagdag pa dito, Ma'am Cecil, kapag related.
0: Nako, oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Kasama.

0: na to dito at ang laking percentage ng wow. mga may mental health disorder po yung gumagamit ng mga substances.
1: Mga ilan so far yung kaso ninyo sa PAWA, sa City Health Mental Health Desk?
0: Ngayon, ma'am.
1: Drug use ang naging reason for them consulting with you?
0: Malaki, ma'am. Kasi every month, per month, nagkakaroon tayo ng almost mga 30 to 50.
1: Wow.
0: Tapos, yun ang inaano natin, nag-undergo din sila ng program sa CBDR, yung tinatawag natin Community-Based Drug Rehabilitation Program.
1: Okay.
0: Ginagawa din po natin yan dun sa PAWA.
1: Oo. And how would you rate it? Kamusta? Success? Sila ba ay nakaka-integrate sa kanilang mga communities after nung counseling, extensive counseling or intervention?
0: Yes, ma'am. Sa tingin ko naman po, nakakabalik sila sa yung community nila. Like for example, meron tayong tawag dito, na i-recommend ulit na makabalik sa trabaho.
1: Talaga?
0: Dahil po sa kanilang minsan parang feeling ko it's not really yung ginagawa namin ma program is not actually naming somewhere.
1: Diba?
0: Andun na pika dahil nakita mo na may isang taong nagbago.
1: Diba?
0: Yes,
1: sipin
0: ma'am.
1: Mo yung mirat na ibalik ba ako?
0: Yes, opo.
1: No, grabe.
0: May remorse, may pagsisisi.
1: Wow.
0: Aware na ulit sa environment. Alam niya na nagkaroon siya ng problema pala sa family.
1: Wow.
0: Sa
1: talaga?
0: Ano? Opo.
1: Ilan yung mga cases niyo na gano'n?
0: Ang dami, ma'am. Since
1: grabe.
0: Eto lang na year na to, hindi ko na ibabalik
1: yung... Yun.
0: Although talaga, ma'am, ngayon, ang dami talagang... drug-related cases natin. Pero hindi natin yan natatarget lahat.
1: Mm.
0: Ang nakakatuwa lang ngayon, ma'am, is yung iba, ma'am, hindi na nang punta.
1: Wow.
0: Yes.
1: Sila na ang pumupunta.
0: Naguwa sila ngayon. Grabe. Parang
1: ganda,
0: tumataas
1: no?
0: yung balahibo ko pag naaalala ko na marami tayong walk-in. Nung dati, hindi binibisita. Bihira ang tao doon. Yung parang may office siya, pero... hindi pinupuntahan.
1: At hindi mo kailangan patayin yung tao.
0: At hindi mo siya ang tawag doon.
1: Diba? May hugot eh. No?
0: Parang may pinaghuhugutan tayo nga.
1: Hindi kasi parang, kaya po, the reason why I asked is, kamusta ang inyong success rate? Ibig sabihin, pwede naman pala.
0: Pwede po.
1: Diba? Now, when we look at a person at tinitingnan natin yung value niya sa harap ng Diyos, yung tao pang magbago. Magbago na hindi men.
0: Oo nga.
1: Diba?
0: Parang natutunan na namin sa sarili namin na may value pala ang bawat
1: grabe,
0: tao.
1: No?
0: Oo.
1: Diba, no matter ano yung kanyang, sabihin mo na, talaga namang nakakaperwisyo. Sa totoo lang.
0: Totoo naman talaga.
1: Diba?
0: Oo,
1: nakakaperwisyo, nakakapinsala ng pamilya, ng kalusugan. But when you look at that person at nakita mo na may value yung taong yan sa harapan ng Diyos at makapagbabago pa no, sa pamamagitan ng intervention ng gobyerno, diba, in a very holistic and in a very redemptive way. Diba, ano yung feeling nyo, ma'am?
0: Grabe, ayoko naman makaramdam ng overwhelming feeling kasi pangit kasi yung overwhelming. Andun lang kami sa level na natutuwa ka talaga kami. Na nakikita namin na nagbago pala siya.
1: Diba?
0: Hindi na sila gumagamit kasi nagkakanda kami ng monitoring, ma'am.
1: Talaga?
0: Oo. Random drug testing lagi kapag nandito ka sa program. And to think na hindi na sila nagpa-positive.
1: Wow.
0: Yun yung pinakamaganda. Ibig sabihin, hindi na sila gumagamit.
1: Grabe, no? Nakamabuhay talaga kayo, ma'am. Ma'am, may I ask? Pero syempre, admittedly, talagang matagal yung proseso, no?
0: Matagal.
1: Mga gano'ng katagal yan?
0: Meron kasi tayo, yung ano't kasi natin, ma'am, yung proseso is meron tayong tinatawag na screening.
1: Mm.
0: Kapag nag-screen kami at na-determine namin yung risk nung substance use, magre-refer pa kami niyan for drug dependency examination. Doctor. Doctor, siya yung magdi-determine po yung papasukan. For example, meron po kaming apat na programs.
1: Mm.
0: Yung una is yung general intervention, which lasts for 1 month po yan.
1: Mm.
0: And yung kapag yun po ay nasa low risk, kapag nasa mild risk po siya, papasok siya sa

0: community-based rehabilitation.
1: Anong ginagawa sa community-based rehabilitation, ma'am?
0: Meron po tayong 15 sessions dyan.
1: Okay.
0: So, ginawa namin yan for 3 months. Mm. Naka-anchor dyan. Meron tayong, ang dami natin, session, spiritual, lahat ng aspects po. Meron din tayong community work. Mm. Yung talagang nagtatrabaho po talaga.
1: Pinagtatrabaho.
0: Opo. Meron din tayong family intervention. Kasama po dyan ang family.
1: May family counseling din po,
0: yes,
1: ba?
0: Po. May family. Wow, yes po. Ginagawa natin yan, ma'am. So, yan yung pangalawa, ma'am. After nyan, meron nyan na 3 months din na aftercare program for monitoring.
1: Oo. Yung aftercare, ano naman ginagawa?
0: Ang aftercare po, ini-endorse na namin sila, ma'am, sa City Social Welfare. Hmm. And the social worker po ang gumagawa ng aftercare.
1: Oo. Okay, ma'am, kilala nyo po si Consi Noel Bonaobra.
0: Yes po.
1: Sa listening, ma'am Cecil and ma'am Tin, worth listening po. Wow.
0: And thank you. Thank you, hi, Cons. Thank you po.
1: Eh, totoo naman yan. Kapag nakakarinig ka naman ng mga ganitong success stories, ito yung mga dapat na hina-highlight. Di ba? No, na pwede, it can work. No?
0: Yes, opo.
1: Basta may puso lang talaga at may tiyaga, no, yung ating mga lingkod bayan. At Ma'am Tin, maraming salamat talaga.
0: Thank you.
1: Ako,
0: Thank you, I would say,
1: from personal experience, ako si Ma'am Tin, kahit na ano talagang ginagawa niyan, pag tinext mo at ikay nag-consult, ang bilis sumagot, no?
0: Opo.
1: Sana ay marami pang mga lingkod bayan ng katulad niyang ma'am.
0: I pray po, ma'am. Amen. Opo.
1: Siguro, matanong ko lang din, bakit nga ba kaya hanggang ngayon, meron pa rin tayong tabu when it comes to mental health?
0: Sa mga ninuno kasi natin, ma'am, kumbaga parang yun na yung nakalagay sa isip nila. Na ganyan talaga yung may isip, mararamdaman, ganun pa rin. So, chini-change na natin yan,
1: yes,
0: sa pamamagitan ng mga awareness. Hindi man namin matap lahat. Kasi, for example, yung mga barangay, nagta-target lang sila kung sino yung mga participants. Mm. At least, ang ano namin dun, ma'am, ang point namin is, meron lang sa yung makinig na isa, sampo, pwede na po yan mag-spread,
1: yes,
0: sa maraming mga tao. Mm-hmm. Kagaya po ng ginagawa mo, ma'am, every day. Itong ginagawa natin. Marami rin abot na mga...
1: Okay. And gusto niyo po silang imbita sa inyong Tabak Festival,
0: yes,
1: no, ma'am?
0: Yes po.
1: And by the way, free, no?
0: Free.
1: Itong counseling na to, di ba, ma'am?
0: Yes po,
1: itong
0: free.
1: Itong screening.
0: Lahat po, ma'am. So, thank you, Ma'am Cecil, po, for guesting me here in your program.
1: Nako, anytime,
0: an honor.
1: Lama talaga.
0: Yes po, na makaharap.
1: Oh,
0: I invite everyone, every Tabakenyo, for mental health desk,
1: yes,
0: po, providing free services po sa City Tabaco City Plaza kiosk. This is in suportado po ito ng lokal na gobyerno sa pamumuno po ni Mayor Ray Bragais.
1: Okay.
0: And then ni OIC City Health Officer po natin, si Dr. Lizelle Duncan. Bising-busy yan si Doc eh. So isang tawag ko lang dyan, minsan isang text dyan na po yan.
1: Wow.
0: So also, this is in partnership with the Tobacco Ad Fellows number 60.
1: Mm-hmm.
0: Yun po sila, Engineer Roy Raniola.
1: Kilala po yan.
0: grabe po yung support ang binibigay nila sa amin.
1: Talaga?
0: Opo, nag-provide po sila ng mga tokens now for distribution po sa ating pinag napamigay pa ng mga tokens. Ang babait talaga, grabe. Hindi ka magdadalawang salita. Kasama rin po, yung Tabaco City Eagles Club.
1: Okay.
0: So, yun po. Ang laking tulong. So, noon pa yan sa amin, ma'am, sila yung Gola, sa mga pa-blood donation namin.
1: Ah, talaga? No?
0: Grabing support po nila sa mga health services.
1: Buhay ang mga businessmen natin dito sa
0: nga,
1: Tabacos.
0: Oo,
1: diba, no?
0: Grabe. Yung parang hindi ka talaga magdadalawang ismet na magsabi sa kanila.
1: Okay. Hanggang kailan itong mobile desk nyo, ma'am?
0: Until, sorry ha, tomorrow kaming mobile desk ulit,
1: okay,
0: sa kiosk. Andun kami. 8:38 na
1: lamang
0: kami.
1: Yung,
0: yes po.
1: Ano po yung magiging banner niyo?
0: Alam namin, di ka, usap tayo.
1: Okay.
0: May andito lang kami, umaalala. Parang ganun po yung laman ng banner namin.
1: Para hindi kayo mapagkama lang na ibigay ng flyers.
0: Mag-ID po kami uniform para hindi nyo kami mapagkamatan ng
1: Namimigay din kayo ng libreng gamot.
0: Yes po. Okay. Yung may

0: mga reseta po.
1: Apelin nila.
0: Magbibigay po kami ng gamot. Opo. Okay. Magdadala lang. Tapos ma'am, hanggang ano kami, Lunes, andyan yung Mega Health Card sa June 22 sa City Plus. Andyan lahat ng health services
1: talaga.
0: Po. Yes po.
1: So 22 hanggang kailan?
0: Hindi, 22 alone po yung Mega Health Caravan. Pero yung health din, bukas meron kami and 22.
1: Okay. Yes, ma'am. That's good to know. May alitanong, may program po ba self-addiction, hindi drug addiction?
0: Actually, right now, yun ang pinag-iisipan namin na susunod.
1: Pero yung initial screening, meron naman kayo, mami, no?
0: Yes po, initial screening.
1: Afterwards, punta lamang po kayo sa PAWA, ano, sa Unit Mental Health and Substance Abuse Prevention Program. Yes po. Saan po matatagpuan ang City Health, ang Mental Health Unit?
0: Yes po. Matatagpuan po ang ating Mental Health and Substance Use Prevention Program Clinic po dito Anti-Drug Abuse Council Building. Yung white na building po doon, nakaharap ng Tabaco City Central Terminal sa PAWA.
1: Yes.
0: PAWA Tabaco City po.
1: Office hours niyo, ma'am?
0: 8 a.m. Click na po tayo, ma'am. Kasi di ba nag-adjust tayo ng 4-day work week? Ngayon tayo ng 8 a.m. to 5 p.m. Monday po.
1: Merong son na tumatanggap kayo or paano yun?
0: Hindi po, ma'am. Ini-schedule namin. Okay. Opo. By the way, ma'am, nakalimutan ko. Starting July, hindi kami sa City Anti-Drug Abuse Clinic ay Council Office Clinic.
1: Yes.
0: Dito every Tuesday and Friday po sa City Health Office po. So, Doc Liz, binigyan na po tayo ng another
1: malapit,
0: office. Lapit po yung ating mga taong pupunta.
1: Every Tuesday.
0: Tuesday, a.m. to 12. Okay. 8 a.m. to 12 noon, Tuesday and Friday po. So, magkakaroon din tayo clinic, screening, and dispensing of medicines po.
1: Okay.
0: Para malapit na sila.
1: Final thoughts, ma'am, ano, for those who feel overwhelmed, feeling nila depressed sila, ano po yung kanilang gagawin?
0: Okay. From Cecil, lagi tayong nakakaramdam yes, overwhelming feelings.
1: Yes.
0: But just take note na stress.
1: Okay.
0: We just have to be aware of ourselves. Mm. Kailangan may awareness pa rin tayo. Mm. And kapag nakakita na tayo ng kakaiba sa sarili natin.
1: Halimbawa, ano yung kakaiba, ma'am?
0: Irritable ka na. Lagi ka nang umiiyak. Hindi ka na nakikipag-usap. Those are red flags na to seek help.
1: Mm-hmm.
0: Huwag po kayong matakot na humingi ng tulong.
1: Kasi at nariyan lamang ang inyong mental health desk tulong.
0: Opo, andyan lang kausap niyo.
1: Meron po ba number?
0: Yes po, ma'am. You can contact us 0917-563-7340.
1: Personal number niyo po ba ito o sa City
0: Right
1: Health?
0: Now po, ito pa ang ginagamit namin yung personal number ko.
1: Baka ulanin kayo.
0: Kaya nga ma'am, I'm so sorry mi-reply okay kasi talagang umuulan ng text.
1: Naku, maraming salamat.
0: Thank
1: okay,
0: you, ma'am.
1: Sabi po ni Madonna Moran, good morning, I congratulate your staff for having a timely needed top mental health and to all concerned and a very laudable po ang project na ito.
0: Siyempre,
1: headed din ng ating Mayor Bragais in connection with our cityhood natin.
0: Hiningan niya kasi kami, ma'am, kung anmen. So,
1: galing
0: ni Mayor Apo.
1: Diba? No? Talagang ano? At saka connect siya no? Na, diba sa ating board member si Sheena.
0: Yes po, kay board membership, grabe din ang push PM Sheena po sa province.
1: Actually, so, about it, awareness, no?
0: Opo, opo.
1: Okay, sige po. And hello din kay Rhea Dado, sabi niya, naku, sabi, see you later
0: po, ma'am.
1: Oo, di ba? Hindi mo alam, ma'am, kung ilan yung mga see you later.
0: Ang dami.
1: Okay, imbitahin niyo po ating mga tagapakinig, ma'am, mag-visit sa inyong mental health desk.
0: Yes, pumunta po kayo sa aming desk. Mm. It doesn't mean to say na you have mental disorder or mental illness, but the fact na andyan lang kami na may makakausap about it po.
1: Yung.
0: Yes po.
1: At sa PAWA?
0: Sa PAWA, yung pumunta Monday, Wednesday, and Thursday.
1: Okay.
0: Yeah. And this medication po, every Wednesday and Thursday.
1: Okay.
0: From 8 a.m. to 5 p.m. po.
1: Okay. At dahil tayo ay mental health advocates, tayo mamibigay ng mga gift certificates mula si

At kapag konting-konti lamang ang mga isda na kanyang nahuhuli, lungkot na lungkot siya sapagkat sapat lamang na pang-ulam ang handog sa kanya ng karagatan. Hindi ko matutunan ang galaw ng karagatan. Sa tinagal-tagal ng pangingisda ko, palaging sapat lang ang nahuhuli ko. Paliwanag ng mangingisda sa mga anak. Bakit si Mang Teban at Mang Kikupo ay palaging maraming nahuhuli? May pusit na may tulingan pa. Nakakahulbisugo na pinagkakaguluhan ng mga suki nila sa bayan. Ang tanong ng mga anak ng mangingisda. Ganito naman ang naging tugon ng mangingisda. Si Mang Teban at Mang Kiko ay sanay ng mangisda sa karagatan. Sa umaga, tanghali o gabi man, ay alam na nila kung aling bahagi ng dagat ang dapat pangisdaan. Isang sining din ang pangisda na dapat matutuhan. Kailangang alam mo kung saan mo ibababa ang lambat at kung kailan mo itataas upang ang huli mo ay masukat. Hindi gaanong naunawaan ng mga bata ang paliwanag ng ama. Hindi nila gaanong masakyan ang sining na sinasabi ng mangingisda. Ang alam lang nila ay palaging sapat na huli lang ang laging dala ng ama nila. Pangarap nila na sana ay matulad ang kanilang ama kay Mang Teban at Mang Kiko na maraming huling kayamanan mula sa kalikasan. Napag-isip ng malalim ang mangingisda at ng umagang iyon ay naghanda siyang pumalaot sa karagatan. Inisip niyang bukod sa lambat ay dalhin din niya ang kanyang plautang iniingatan. Hindi ako mahusay mangisda pero baka makatulong ang pagiging musikero ko sa pagpaparami ng aking huli. Agad ay ibinaba ng mangingisda ang kanyang lambat. Sa ilang minutong paghihintay ay iniangat niya ang panghuli. Subalit ang huli niya ay ilan lamang. Angat, baba uli, angat. Subalit mabibilang lang sa daliri ang kanyang huli. Hanggang sa manlumo na ang mangingisda. Naisip naman ang mangingisda na kunin ang kanyang plauta at tumugtog. Inisip niyang ang husay niya sa pagtugtog ay maaaring makatawag sa mga isda upang ang mga ito ay magsilapit. Napaisip ng malalim ang mangingisda. Pumunta siya sa hilaga, nagbaba at nagangat ng lambat. May mangilan-ngilan siyang nahuli. Pero na magpunta siya sa kanluran at iniangat niya ang lambat ay marami siyang handog na tinanggap mula sa kalikasan. Pinag-aralan din niya kung paano ito hatakin. Sinuri niya kung saan ihuhulog ang lambat at kung gaano katagal ang ipaghihintay niya. Nang umuwi ng gabing iyon ay punong-puno ng isda ang bangkang ipinalaot ng mangisda. Hindi lamang bisugo, pusit at tulingan ang huli niya, may ipinagmamalaki rin siyang malalaking tamban na tiyak na pagkakaguluhan sa pamilihang bayan. Well, natunghayan po nerong mangisda na sa una ay hirap siyang pag-aralan ang pangisda. Subalit na pag-isip-isip niyang kailangan niya itong pag-aralan kaya't siya ay nagsumikap. Tunay nga po na may mga bagay na pwede naman talagang matutunan. Sa una ay mahirapan ka pero makikita mo naman ang bunga nito. Ito ay buong tiyaga mong ginawa. Sinasabi sa Hebreo 5, talatang 8, kahit na siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Isa nga po sa nagpakita ng pagtitiyaga at pagtitiis upang matutuhan ang pagsunod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ay hari ng mga hari pero siya ay nagtiis at sumunod hanggang kamatayan. Kibigan, kapag ikaw ba ay may pinag-aaralan pero bigla kang nahirapan, agad-agad mo na lamang ba itong sinusukuan? Gayahin po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Magsumikap tayo at patuloy nating sundin ang mga itinuturo sa atin ng ating Diyos.

0: Okay, at ang nanalo sa ating patimpalak. Maraming salamat sa mga nag-join na ngayong morning na to. At ang nanalo po ay si Nos J. Tama ang kanyang sagot, ano? Tama ba? Nos J. Dali lang. Nos J. Inab. Okay? Tama ba? Baniso? Baniso yata. Nos J. Basino. Tama ang sagot niya about mental health desk. No? Nakapanayam natin, of course, si Nurse Tina Bongat. Siya po ang Nurse 4 ng City Health Unit Mental Health and Substance Use Prevention Program ng City Health Office ng Tabaco City. Tomorrow, meron po silang mobile desk sa Tabaco City. And on Monday 22, and ang kanilang office po, if you need counseling, open po sila sa may Pawa bus terminal. And dito po matatagpuan ang City Health Unit Mental Health Desk and Substance Use Prevention Program. So kami po ay magpapaalam na maraming salamat for joining us today. And thank you of course kay Kuya Manny Almoguera, ating naging technical director. Ako po si Cecil Amog at nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, Tabaco. See you tomorrow!
1: Talubo as in asenso lang, kapwa tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
2: CP number 0962-409-3467.
1: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
3: One Radio, Goose FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na Bicolandia.
6: Hala, gamutok ng labahan ko.
7: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ng Leo Lavandero. My full service. Wash, dry, fold, detergent, and Fabcon for 149 pesos, max 6 kilos. 169 pesos, max 7 kilos. And 189 pesos, max 8 kilos. Free pickup and delivery pa.

0: Heto, Hims 10-in-1 Plus Mix ay isang masustansyarap na juice buong
1: pagkatan niya. Center time, meron akong shift at binabaon ko ang bed during break time upang kumuse ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginagat, hindi ako nagkakasakit dahil sa mga gulay na ingredients na juice. Masarap talaga dahil sa katas bano ang gamit na stevia kaya nap.
0: Juice 10-in-1 Plus Powder Drink World Awards for Mints as the best herbal ginger full.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Mag-Boss, Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking puti.
3: Uba ng active line ng electrical charge, group ng mga chemicals at toxin. Alam mo ba ng activated charcoal ay nag-million pores na nagtatrap ng mga pol na grab para pakit? Alam mo ba na ang active sa buna? Cool Soap, nag-natural charcoal, magtanggal ng mga harmful elements skin, malat, kumumata at maging kuti. Era Charcoal Soap helps removes impurities, exfoliant, younger looking. So, charang scrub ito na nato ang dead skin para mapal at masat mo ng Food and Drugs Administration.
4: Hirap nun, kailangan ng gumastos ng mam para maganda at makinis. At narito na ang mga snowfro na mga sangkap na nakakapagkay odor at higit kaya ng ating mga bulsa pipiri na katulad
5: Snowfro Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens itone. Snowfresh Kojic Soap ion dark spots. Snowfresh Sebo lightens scars and Snowfresh Tawas Powder Regular and Sanchin Smatrum that is known as an alternative fungal other skin problem talaga. Available at leading grocer and supermarkets nationwide.
6: Patur Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakin irritate.
7: Po si Michelle, dahil ko na po ang ginagamit kong massage o habang tumatagal na skin ko, tumago ako. Ginamit ko tong Q-Oil. Oh, sayo naman, bukod sa comfort free, balpa ang sangkap ko at grape seed oil. And dahil ang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai nang dahil sa aray ang mga
6: yan ang Q-Sai Malusay at sa mga kin.
8: Huli ka ng Green 6-in-1 Cox.
9: Bakit best ka Pigreen?
10: Masarap siya at barato yan ang budget.
9: Ang nagustuhan mo sa Pigreen?
10: Sarap, gumaganda damdam. Asig na po. O dahil nga po mayroon itong best ka Pigreen.
9: Pahingin kape.
10: Minom ng kape, best po ang bilhin yung snack na barato.
8: Yeah. Best ka Pigreen ng Cox.
11: Matupig na ko sa school. Break time na huli. Patata! Sumutong introduce. Patata! Juicy last inner child happy. Is available with different flavors. Range in 200 ang batata gel. Pili ka lang green apples, pineapple available in ML. O di kami flavors na pagpipilian. Lahat sarap. But wait more! Meron din tayong batata and vanilla original crystal jelly cup. Grab! Gop! Lulu nurin pa! Punta na sa paper market o groceries at ang
12: and you're listening to One Radio FM.

0: panahon ngayong magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang tagapay tolong na babae. Kumpleto at wastong mesyo, Deep Queen Gold Clinic and Laboratory Services tulad complete blood count, treat sugar, blood cholesterol, urexin, kidney function test, dialysis, pregnancy test, smear, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng Best Cafe Green,

0: nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Ilabas

0: Brasyo ata sa mga bagyo bapagdad. Akamhan, itaas mi mga puso sa pagpasalamat ng ulikan sa imong bansamong mga pangangaipo digkan sa imong na nag-aan tabay kilog. Ako mi na kami kapag dahil kami gingmanong linalang nasabutan ang sa imong kapunan libutan nagsulikan sa mong gisingunyan na ampadosa pag-aboso kapabaya dagos ang labi-labing pag-init kang kinaban likainingan tig-initan dakol asinag uran pabulkan nga natural mabibir mama sa imo kami minat ning kapatawaran ng kasalan kay mo ang samong mga namong Pedro nin mga kalamit na paninta antabayan mo kami lubogin sabling para ataman mong at na para suro kapwang huli ki Kristo samong kagurangan Nuestra Señora de Salvación ipamibi Nuestra Sambi mo Nuestra Salvación ipamibi mo kami.
1: Rasyo Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Studios, and Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Mavilla Nueva, and Municipal Council of Malinao, Alps, Marth, Mirasunayot, 6568, and Nyaf Eden Family of Nipot,
2: News One Radio FM News One Mission One Station Tamang Balita Tamang Impormasyon at Dabdugtugaw in One Ito ang One News Every Uguna One News FM Tina Bicolandia
3: This is taking to One Radio Uguna
4: Dr. Ruby Lanting Kasaul from

0: pumapalpak na ba nila na ang Rator Repair Service Generators, Rator Repair, Maintenance, Shooting, inang ang iba'ng generator, gaya ng Duzu, Cummins, Yangit, and Generators, nag-aayos portable generatorine at diesel engine generators. Kung kayo ng malalaking for sale o piyasa, mag-inquire na. Generator Repair Services, si Mr. Ta, sa Facebook, Bita, Jer Services, may matatagpuan sa Su, kung dalhin ang inyong Gen 6, Fatima, kaya yan mawag na sa 0973-9439-407 Generator Repairs. Oh, may pakiramdam na parang hindi inyong gamay kung din ako dati. Pero simulo ang kaitin lens at glow. Give ang puti at clip-proven. What is this mo sa dullness at face? Iko. Fresh. Soft. Thin. For third. Bago bandawan. Tapo lang gang. Kaya kung gusto mo rin ng cuties na puchos. Hello. Kawaii Skincare P. More Skincare Tips. Kawaii. So, achieve na achieve ang glowing.
1: Hope available at LCC Essential Marshall American Grocery.

0: isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, luyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinila ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sa sarap, sulit sa sustansya.
0: Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.

0: Ako po si ano, nagtatrabaho po ako sa medic LTO med.
1: Saro ka pong nurse?
0: Sa tech.
1: Ah, med-tech po.
0: Ayun po. Ang boss, magayon sa paglawa, magayon ang ipo. Maghapo, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, lako, mga quarter to six. Ako, may boss herbal capsule, malaw na sa trabaho. Magayon nun ang epekto sa buhay ko. Ang ano-an, maghapo ko lang ako trabaho. Dahil talaga, mas hidigde. So, madudod kang mga masitas. Hindi sa laog kang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Ayan. Magayon nun ang epekto kang boss herbal capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney stone, mag-boss, herbal capsule. High blood, mag-boss, herbal capsule. Insomnia, mag-boss, herbal capsule. Diabetes, mag-boss, herbal capsule.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanay gamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: So, you know, it's tindugo na.

Hello, mga katindugon. It's Heartbreak Webes, and welcome sa programang One for the Heart. Ako po ini DJ Chloe, the Love Ambassadress. And kamo po nakatutok, hindi lamang sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

0: listening di sa One for the Heart Heartbreak Webes Edition. Hindi lamang po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Maray na hapon mga katindugon. It's June 18 na! First of all, syempre, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today! Enjoy your day! And sa mga couples and friendships celebrating their anniversary, congratulations! Stay strong! Kumusta mga katindugan? Ako po, Ini. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress sa programang One for the Heart. Hi! Maghapon na naman ang satuyang tugtugan na pang-broken hearted sa mga nakaka-relate dyan. Abay, tutok ka lang hanggang 3 p.m. para sa mga kantang sinulat para sa iyo. How's your day, mga katindugon? Just checking, syempre. Importante para sa kuya na maging ligtas ka. Syempre, dapat basog ka. Buda, nakapagkape ka na.
1: Mama!
0: Mag-best cafe green ka na para healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Kumusta mga padaba kong Tabakenyo, Tabakenya? Nag-enjoy ba ka mo sa ongoing celebration kan Tabak Festival? Uy, maray na hapon tabi sa Yaraon dyan sa plaza. So, mga stalls dyan. Mga fudang. Hello po. Siyempre, sa mga taga Upland and Island Barangays. Siyempre, digdi sa mainland, ay mapadaon. Siyempre, sa mga katindugon ta dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, sa Bilog na Albay, and sa Bilog na Bicolandia na naabot kang sa tuyang signal ngayon na hapon. Maray na hapon, tabi! And dahil Heartbreak Webes ngayon, wow ha? We're almost at the end palan kang sa tuyang bulan. So anyway, let's focus on today mga katindugon. Ang sa tuyang Heartbreak Webes question of the day brought to you by GC Botardo Trading. Botardo GCash padala with branches all around the 1st District of Albay and beyond. Thank you Ms. Jen Botardo. And of course, salamat din sa Tabaco Electronics dyan sa AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Sa mga naghahanap po nin barato as in dekalidad na electronic spare parts. Ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day, oy katindugon. Pero may matatamaan na naman digdin. Katindugon, naranasan mo na bang magtiwala sa sarong manloloko pala? Ano ang sa imong istorya? Istorya mo naan sa satuyang text line 0927-996-5002. Bisitahon mo man si DJ Chloe, the Love Ambassadress sa Facebook. Pa-follow na rin and comment ka na kung sa imong daily simbag sa satuyang daily post. Oras na po, alauna 24 na ning pagkahapon. And of course, more songs na sinurat para sa mga broken-hearted dyan. Tindi sa satuyang Heartbreak Webes Edition. Tindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: number one.
1: One. Number one.
2: Kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
5: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masain ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
5: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, ano pati gahalap mo? Musla!

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pagabot sa hardware and construction supply. Arugan, Dragalan Sand, boulders, 3-4 fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, arugan, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba, available naman ang paymaya, kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

Welcome to the second hour of One for the Heart, Heartbreak Webes Edition. And nakarelate ka ba sa ating mga tugtugan? I hope not. DJ Chloe, the love ambassadress po, digdi sa One for the Heart. Oras na 10 minutes makalipas po ang alas dos. Time check is brought to you by N. Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang muebles para sa imong harong, opisina, negosyo, asiniba pa, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa along the National Zone 1, San Antonio, Tabaco City. N. Boyon Furniture. Salamat! Ang sa tuyang Heartbreak Huwebes, question of the day. Naranasan mo na bang magtiwala sa sarong manluloko pa lang? Nako, nako, parang nakarelate ka kating dugon, ha? Ay, nako, sa buhay, halos gabos kita nag-aagi na sa punto na nagtiwala kita ning bilog sa sarong tao. Mapa-friend man yan, mag-anak, or maski katrabaho, no? Awanan mo ki oras, nirespeto mo, tiniwalaan mo dahil una mo, totoo siya sa imo. Pero makulog na maaraman na iba palan ang sa iyang intensyon. So tawong pinaniwalaan mo, siya palan ang mautik, manloloko, or mangkukulog sa imo, katindugon. Ika, naranasan mo na bang magtiwala? Yung feeling na binigyan mo siya ng oras, respeto, tapos biglang wala. Niloko ka lang. Very yes! Ay! Pwede ba to? Very yes! Napangasawa ko pa sa sobrang expert. Sorry na. Sorry to hear that, Achi. Elias Perinya. Yes, nakapanginginig ng balahibo. Not daw. Silian Noy. Yes po, idol. Ang sakit talaga. Kasi dumating sa point na nanghingi pa sa akin ng pera pang budget sa bahay daw. Pero nung malaman mo, pang inom lang pala kasama ang ibang lalaki. Kaya hashtag masakit magtiwala sa manloloko. Sorry to hear that. Thank you sa comment. Yes, pero karma is real, sabi ni Arlene Villar. Definitely. Kakalmahin din yan. Liniel Binas Esmabe. Ibaga po. Nata, sa anong paraan katabi nagtiwala sa sarong taong niloko ka? Hello kay Cherry Carbor, ha? Mary Joy Narido. Sa kuya, iyon na. Naranasan ko na iyan. Pirang beses ako niloko. Pirang beses man ako nagtaong chan sa iya. Pero, wara talaga. High five, King Chana. Nako, sad to say yan, Mary Joy. Thank you sa indong comments, mga katindugon. And, makulog man paghurunan pero kaipuhan i-acknowledge, ano, kasi yan lang ang paraan para padidi kang makamove on. Ay, marina hapon kay Dante Bechida. Hello kay Jason B. Buela, marina hapon. Cogs Diaz Canyon, pa-shout out man po digdi sa Barangay Balading Malinaw. Ang

nakikinig sa iyo. Ay salamat kay Kapitan Barry Bausa, Marvin Buelva, kay Roy Perez, Ruben Cardano, Christian Carillo, and Colleen Sericos. Yan. Thank you po. Salamat sa pagtutok. Kamutabi dyan, mga taga-Balading. Naranasan na tabi nindong magtiwala sa sarong tawong manloloko. Nako. Hello kay Edgar Morris Gariba. Uy, pasensya na ha. Di ko tabi na basa sa imong comment kasuod mo. Ay, chat pala. Hello sa indo dyan sa Gariba family sa San Vicente. Happy listening. Mga katindugon. Balik kita sa satuyang Heartbreak Webes question of the day. Aram mo, katindugon, pagka naranasan mo nang magtiwala sa sarong taong manloloko, bako lang so tiwala mo sa iya ang nawawara. Kundi minsan, pati naman so tiwala mo sa sadiri mo. Diba? Nadudamay, napapaisip ka, paano ko dahi nahiling sa mga red flags? Anong sala sa kuya? Arag na ba ko kay ni kadaling lokohon? Diba? Dahil hindi may mga tawong nadidipisilan talagang magtiwala giraray. Maski sabihin tanang may mga maray man na tawo na nag-aabot sa buhay ninda, parang daradaraman giraray ninda so takot na baka mautro ito. Mas seryoso ini mga katindugon kaysa sa tigiisip kang iba. Kasi ang panloloko bako lang sa singa pag-utik, no? Kautikan. Syempre, tigraraot ka ini ang peace of mind, self-worth, and minsan pati ang relasyon kang sarong tao sa iba, no? So, potential na magkaigwasyaki maray na relasyon sa ibang tao, nawawara na din yon, no? Kaya dito pag maliiton ang ninyang niloko, no? Kasi para sa iba, taon-tabi ang tigbibilang bago sinda makabangon, hali sa panlolokong ini. So, dito pag malito na karaw-karawan talang, no? Paulok-ulok lang, pero it's something heavier, mga katindugon. Hello kay 1756. Sige. Ano daw ini? Di ko aram tabi kung pwede ini sa Heartbreak Web sa imong request. Pero salamat po sa pag-text. Hello sa imo. Chill ka lang dyan. And of course, pasalamatan ko man ang GC Botardo or GCash padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo kung nangangaipo po kamong asistensya sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallet, Argan GCash, Maya, Atome, Shopee Pay, LastPay, TikTok Pay as in iba pa. Kung daytabi ka mo nakaka-login sa indong GCash, ta deactivated ang sa indong SIM, na-hold ang sa imong account, unverified ang GCash mo, and other concerns. GEN, Jen Botardo with blue check, verified ni Meta kaya legit po ang sa indong kahuron. Thank you Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. And ito na ang tips ko para sa inyo mga katindugon. Syempre tips lang ini. No, ika man giraray ang bahala kung susunodon mo ini or matagas ang sa imong payo. Hindi, yung parang realization lang or you know, just to guide you mga katindugon kung ano yung pwedeng gibuhon. So, syempre number one, ang kasalan tabi ay sa tawong nanloko, bako sa tawong nagtiwala. Kaya di mo pagsisiyon ng sadiri mo. I know, no, I understand na may times sa buhay ta na kapag ka niloko kita, minsan tigsisisitan sa tong sadiri na natarog ako kaini, natamadiri yun ako maloko. Pero katindugon, pagsisihon ang sadiri, loko kang iba. Number two, then accept kung ano ang nangyari. Mas makulog baga pag tigpipiritang tigahanap ang mga kasimbagan na baka data man sana makuha. Kasi minsan, closure comes from acceptance. So, ganyan talaga ang life, katindugon. No, siguro, tinao yan sa imo kasi you need to learn a lesson in life. No? So, accept na nangyari talaga. Dahil yung pagdulagan. No? Number three, of course, set your boundaries.

0: kita sa boundaries. Bako ga boss na mabuot sa imo sa primero ay mapagkakatiwalaan mo tulos, no? Okay lang na mag-ingat ka na di mo man kaipuhan na maging cold, di mo man kaipuhan na maging bastos. You just need to set your boundaries, no? To protect your own peace. Okay, number four, di mo paghayaan tabi na sarong manluloko ang magdikta kang perspective mo sa gabos na bagay. May mga taong mapanakit, pero may mga tao man na pwede mo rin pagkatiwalaan. Hindi mo paghayaan na ang sarong maling tao ang magsara kang pinto, kang puso mo sa mga tamang tao.
1: Tama!
0: Siyempre, dipisil kasi ma-move on ka. Dipisil kasi kaipuhan mong isipon kung paano ka matiwala giraray. And that takes a lot of courage, mga katindugon. Pero di mo paghayaan na ang sarong taong ito, sarong taong daing pagmakulog sa imo, iyon na sana ang masarakan sa imong pinto, ang imong puso. Okay. There are still good people out there, kaya deserve mo pa rin na mahalin ka ng totoo. And deserve mo rin na hindi ka makulong sa isang bad experience sa buhay. No, huwag mong hahayaan na ang taong yon at ang karanasan na yon ang magsara sa mga opportunities mo to have a good relationship or to have good friendship sa iba. Okie dokie. And of course, treat that experience as a lesson. Nakulugan ka, syempre. Di naman yan mahahali. Pero bako ibig sabihin na habang buhay ka ng biktima, katindugon, mas makusog ka ngunyan dahil nakaukod ka. Yun ang isipon mo, katindugon. And that's what life that's what makes life beautiful. Kasi minsan huna mo diyan na sana ang buhay. And okay lang minsan magpaka-sad boy, magpaka-sad girl ka. Pero bako ito ang gibuhon mong identity. Kumbaga, gibuhon mo itong sarong part kang sa imong buhay na kung sain tataanawon mo na lang in the future. And diba, marirealize mo rin sa diri mo na, okay. Di ko na ini ulit gigibuhon. Ining mga red flags na ini na nahiling ko duman sa inot na tao na nanlokos ako. Di ko na ini ibabypass. Di ko na ini hahayaan. Diba? Yun yung mas maganda, katindugon. Yung feeling na mas naging maisip ka or mautak ka. Talaga yung kailangan natin bilang mga tao, di ba? Hindi yung tratuhin natin ang sarili natin na biktima for life. Because we are worth more than that. Ano? Oy, ikakatindugon, may tips ka ba kung paano magtiwala ulit? Or kung paano ibalik ang self-worth after nung mga bad experiences, lalo na sa panluloko? 0927-996-5002 po ang sa tuyang text line. Or bisitahon mo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook, and comment ka na kung sa imo ang simbag. May pahabol si Ballester Jude. Good afternoon po. Ano yan po ako nagdadangog permi sa imo? Thank you. Sabi niya, ako po, nagtiwala na din sa isang tao. Nakakadala, masyakit sa feeling. Magpapatawad pero iiwas. Ooh, ganda nun ha. Magpapatawad ka pero iiwas ka. Yeah, thank you. Salamat sa comment. Hello kay Arlene Botabara. Super yes, DJ. Sa diring tao mo pa ang matraidor. Kaya hilingan nangyari. Magurang ko, dagit sa ko dahil sa iya. And the end, pigkarma na siya kang gibo niya sa ko. Pwede i-mention. Go, i-mention mo na. Gora bells. Akong bahala sa imo. Yun din minsan, ano, kapag masyado kitang nagtitiwala sa ibang tao. Again, dito nahihiling sa mga red flags, no? To the point na yung mga tao na nagmamakulog sa to, sa mga taong nakakahiling kang red flags, Sinda ang tigiiwal talugod. Ano, not knowing na nahihiling pa rin da sa mga bagay na data nahihiling just because grabe ang tiwala ta sa ibang tao. No, and it's okay, katindugod. I hope na pwede pang i-repair ang sa intong relationship. Oras na po, 2:25 in the afternoon. Ang tips na yan, hatod po sa Indocan Tobacco Electronics at AA Versailles Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at inibaba pong spare parts and supplies. Bisita lang kamo si sa indang shop, Tobacco Electronics, AA Versailles Street, San Juan, Tobacco City. Salamat po! Ay, padagos lang sa tuyang sound trip ngayon na Heartbreak Webes, TV sa One for the Heart on One Radio 91.3.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
13: Kilabot ng mga dalaga
12: dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot, Fesh?
15: Hindi ako.
14: Makinis to.
15: Parang walat.
14: At parang watang-wata
15: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
18: Si Saldi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

0: You are still listening Ladies of One Radio 91.3 News FM. Tindugo na 9 minutes before 3. And ang oras na yan hatod po sa Indo. Ay alat, natayo na naman din yung sa tuyang background music. Wait. Ang oras hatod po sa Indo kan Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Iba po dyan na business courses, education courses, computer courses, and more. Visit them at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City, o bisitahon ng sa indang Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Gusto kong magpasalamat po sa Indo, mga katindugon, for your comments and your text messages. Yeah, may mga pahabol pa ba tayo dyan? Ay, maray na hapon sa Villar family dyan sa Zone 1A San Vicente. Maray na hapon kay Mami Yin, Lola Sylvia, Ate Pan, Ina, kay Kuya Ernie. And sa Indugo Boss dyan, maray na hapon. Thank you for listening. Thelma Candelaria, sabi niya, iyo po, pinalayog ko na. Uto, anini, aga, inanod na kandaga. Belated happy birthday self. Batian ko na sana. Ay, sorry na, nag-ano ka tabi? Di ka man nagpaisi ka suod ma. Ika ang nakalingaw sa kuyang mag-comment. Nalingawan mo mag-comment kasuod ma na birthday mo. Kasuorin ba yan? Nahiling munaan. Mag-comment ka kaya. Pasensya na, hindi ko magkatarumang mga birthday nindo. Sige mga katindugon, bago ako magpaaram, iniyang sa kuyang last words para sa Indo. Madalas, mga katindugon, ang pinakamakulog na panloloko ay hali sa tawong di mo tigaasahan na kukulugan ka. Pero tandaan mo, katindugon, na bako kabawasan or bako weakness ang pagiging mapagtiwala mo. Ang tunay tabing mas makasupog ay ang manloko ning tawong tunay na nagpadaba and nagtiwala sa inyo.
1: Tama!
0: Kung niloko ka man ka ito, di mo paghayaan na darahon mo iyan habang buhay. O, di mo paghayaan na darahon mo ang kasalan kang tawong nanloko sa imo.

0: Hello.
1: Yes.
2: Hello.
1: Na-miss namin kayo mga katindi again. Ano? Well, para sa Rongalda. Pero ano ba, gari feeling mo, gari one week na itong sa Rongalda. Gari, ang daming nangyari. Diba?
0: Hello, kumusta mga katindi? Maray na pagkahapon. Good afternoon. Sa Indogo po. It's Thursday, June 18, 2020. Yeah. Welcome to the 8th of June. Oh, yes, syempre. Na-miss namin kayo.
1: Kumusta ka mo, mga katindugon? Yaon pa ba ka mo dyan? Andyan pa ba kayo?
0: Kumusta ang sa indong Thursday? Kumusta ang kapos? Ay, kumusta mo na dyan sa merkada publiko ang mga pertsona, mga parabaka, ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
3: Fight sa ng pangapidal.
0: Ang mga munisipalidad ka na Santo Domingo, baka kayo malilipot sa dadin Tabaco. Munisipalidad ka na Malinaw TV.
1: Tapos na abot kang warm weather. Uy, syempre, kamusta unta ba ng mga nasa isla?
0: Kamusta unta pa ba?
1: Uy, today's coming nagdyan.
0: Mara na pagkahapon,
1: Kaso,
0: tabi.
1: Wala kaming darang naglalayog na manok. Nag-over na kami. Oy, dito pala nahapot sa mga pangarag kang mga nakabista do taman duman. Sayang, nalingawan ko man. Nagdadangog man dapat isinda. Yan. Maray na hapon dyan na sa sa may rawis.
0: Yaw tabi dyan ng Tabak Festival.
1: Ikaduwang aldaw kang selebrasyon kang Tabak Festival. Yaw dyan sa may rawis. Pasiring sa yaw sa may hasyenda, nagdumansinda, nagduman kami. Saan pa ito?
0: Sa bisita.
1: Yan.
0: Sa hasyenda. Sarabies. Na pagkahapon sa Indrajoy Kapo.
1: Mabalis ko hindi na mainiton.
0: Naghalo.
1: Oy, pero mga mabuton pala ng mga tao dyan.
0: Kaya maray na pagkahapon sa Indrajoy Kapo. You are doing ay syempre sa gabos na yaong masasayin ng mga haron hindi natabi ang tugtugan on one maraming naman tugtugan na kita kabaran kami din ibang ko sa Erickson
1: anyman po si Berna Banawon ay syempre dito man paglingawan ang satuyang followers sa tugtugan on one. Ay, kumusta ka mo? Maraming na po na sa inyo. Ay, nagpost na kami nagpost kami kapo tay sa tuyang pag chicharitahan trotad taod
0: na. Ay, syempre, sa gabos man tabi, kung di ka pa naka-follow sa tuyang Facebook page, ipaw muna ang tugtugan on. 13 minutos na mag-lisa na last stress ng paggapon. Syempre, mabalik pa ang tugtugan on one. So, one radio, tindugan na.

1 with Erickson and Bernard.

0: Abis? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One Radio, Tindoguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: and 101.3 News FM.
0: Tindugan na. Alright, we're back. Nagbabalik ang Tugtugan on One. Siyempre, oras niya to 18 minutos na magkalisan alas 4 ng pagkahapon. So fast. But to ano, so dapat flexible, siyempre. Kaya siyempre, bago ang ano na pala, makirismisa naman kita. Kasuod ma dahil. Manalipasan kita pa. Kaya ipagpadagusta na and sa tuyang porsyon ang Christmasan porsyon kantugtugan on one dahil iba ang
1: Tugtugan na
2: Ramsana.
0: Ay, happy Thursday grabe. Yun yan, dahil na-inspire kami sa magagayo na view.
1: Magagayo na view dyan ano?
0: Sa isla kang San Miguel. Diba? May relation in isa sa tuyang hapot ngunyan. Sabi digdi, ano ang paborito mong lugar sa Albay na gusto mong balikan o dumanan girara? It's either ano lugar na pinagbakasyonan mo o lugar na nadumanan mo by accident na namuyahan. Ganyan pala. Diba? May mga sentimental value ng araw ka iyan. O nag-enjoy ka talagang grabe duman. Kaya muyang mo balik. Ako sa Albay, ang muya ko girari balikan. Dako?

0: So they could get they could another domain sa presentasyon ni Camarines Room. Mga magayunan ang dagat.
1: Presentasyon?
0: Oo, oh, sa Camarines Room. Mga magayunan ang dagat. Nakalos na papalimutan mo sin dakidag. Kaya magayunan dyan ano, presentasyon. Habang nagtatravel ka man pa si Rins duman sa barangay na ito, sa gilid ka mga ano, dyan, sa paligid. Mga kabigatan.
1: Nakaka-relax.
0: Oo. Ayun. Araw ka sa bago kang ano, kan travel. Wow. Alright. Maraming pagkahapon gyaran sa followers kang tugtugan on one. Nakakoroment na. Abaan na. Mga matibayin talaga na mga katugtugan tang ini. Feeling on tada kung sa iyan. Malay niya to, di ba? May mga ano, may may good recommendations. Sabi niya, sa harong kang pamilya kang ama ako, sa Putsan Tiwi. Sa Putsan Tiwi. Kung sa induman kami nagtiripon, buda kang nagkabirestaluhan, lalo na kang buhay pa si lola ko, ina ni papa, para sa para na sa kabilang buhay naman si papa. Ta pagyaon kami duman, maugmahon ako, ta tiripon kang panahon, bako ngunyan. Namayo mga bagong tubo, iba naman ang mga iribahan, minsan dahil nagbibirustaduhan. Bakong araw kang yaon sa mga gurang ka ito, ta dakulaon ang mga respeto, ta maski mga gurang na, o may mas gurang pa, naggabisa pa, o ang kada saro bilang respeto. O yun ang sigtaram ko, diba?
1: Hindi talaga yung nawawaran.
0: It's not always about the beauty of the place. It's ano, it's something na may marurumduman ka about sa place na ito. May mga events
1: mas
0: duman.
1: Mas mararong pala na sa iyang ano, no?
0: May pinaghuhugutan ang ano, ang choice niya kung nata duman sa lugar na ito ang kaya niyang balik.
1: Yeah.
0: Because of that memory na sabi niya, sangun niya, daina o bihira na lang mangyari ang araw kayo. Diba? Pero dyan sa Putsan Tiwi, ang aram ko, mga yaraon dyan, mga matibayan, magiribo, kipaso. Oo. Dyan kami nagbabakal ka ito. So, ano ba gan? So, garo, paarog ka iyan.
1: Tapos ikaw ang nagigibo. Di ba pwede dyan na ikaw magibo?
0: Oo. May aram ako dyan na ikaw pwede ka magibo. Kaya, oo, magayon dyan sa Putsan. Kaya ano kayo ni, di ba? May mga memory si Anthony. Ano? Na bako lang about sa place kundi about sa memory sa place. Diba? Sabi ni Ma'am Christina Cubilla man, gusto ko dumana na lugar so warang mga chismosa. Ay, aram ko iya. Igo akong aram. Sa lugar na ano. Sarang ano, isla na warang katawutan. Gabi. So isulo ka lang duman. So, ano, so islang wara pa kaya, ano, mga naka-isla. Iko kaya ang sa mga Pilipina na trap sa sarang isla. Pwede dumantabi, Ma'am Christina. Kay Estenelia, sabi niya, syempre po, dito sa Labnig Malinaw, Albay, mayroong
1: wow, anong
0: lab
1: igwa
0: ng
1: sa Labnig,
0: mga tao at tahimik na lugar. Diba?
1: Kung baga, ang ano ang muyan yung balik-balikan sa Labnig yung ano yung attitude ng mga tao
0: tapos
1: kung gura ano duman katahi
0: silensyo ang lugar because ano araw ka nang namumuyan ta sa lugar so tigtatawan kitang peace
1: siguro pag diba? Nagugurang
0: tigtatawan kitang
1: peace araw ka nang gusto mo ano, so tahimik
0: calmness purity para nakakapag-relax ka. Diba kasi usually permi kita yaon sa ano sa
1: Maribok na lugar
0: ano sa kukaini sa Maribok diba pwede dyan sa Labnig Malinaw Albay. Kaya pagkahapon pa lang dyan, sumatay Labnig. Sabi ni Sir Boldo, gusto ko balik-balikan spot na pigbanwitan ko punta sula baka kay Misibis.
1: Ay! Pala na ang tiga, ano-ano.
0: Iba man ang ano niya, iba man ang hugot niya digde. So, mayan niyang balikan na ano, na lugar man, nakakabanwit siya doon. Siguro nakadakol siya digde. Kaya mayan niyang balik. Diba? Sana makabalik ka tabi, girari duman, ano, Sir Polo doon. Thank you very much. Kaya, Sir Romnick Bilao, sa barbershop lang. Alam ko na tabi, Sir Romnick, kung nata sa barbershop lang.
1: Nata.
0: Duman siya kumikita.
1: Kung sa in may kwarta, duman ka.
0: Ah, diba? Money is happiness.
1: Tama.
0: Duman ka kumikita. Duman ka ano.
1: Siyempre, duman ka maugma.
0: Duman ka maugma. Diba?
1: Tamang desisyon. Tamang desisyon.
0: Tama.
1: Oy, marinapon sa indo dyan sa may ano. Tagasahin ka nga ni San Francisco ba yun? Sa in lang duman ko San Francisco.
0: Sabi niya, ay kay DJ Chloe, good afternoon. Sa puro Legazpi City po, duman kami nagtatambay ni Ate Fan Nguyen Wu. After school kang college pa kami.
1: Diba? Wow. Kita man iyo man.
0: Ay, kami man.
1: Kung baga, pagkatapos kang, ano, kang madugong bakbakan sa exam, pagkaparos-paros ka lamang duman sa may, ano, puro Legazpi. Ano.
0: Diba? Magayon dyan sa ano? Dagat.
1: Sibis.
0: Diba?
1: Mawawara talaga ang stress.
0: Stress ka na lang pag naubusan ka ng
1: kwarta.
0: Sabi ni Sir Nathan, syempre my hometown, Barangay Matalip ni. Kahit payak lang ang aming barangay, masaya ang mga tao dito, lalo na kung nag-uumpukan na sila. For sure, ang dami nang napagkukwentuhang buhay-buhay niya. Ay, kabaliktaran mo si Ma'am Christina Cobilia. Abo ni Ma'am Christina Cobilia kayo.
1: Pero dyan pala sa grupo nindo, Sir Nathan, iba pala na ano.
0: Iba kayo. Uurumpukan.
1: Grabe pala dyan.
0: Yeah, bawal tabi dyan si Ma'am Christina
1: Cobilia.
0: Sa
1: ano, dyan,
0: sa Matalip ni, bawal dyan si Ma'am Christina Cobilia. Dahil po dyan sa mga RKA.
1: Pala lang news gathering palandig sa Matalip
0: niya. Mara na pagkahapon dyan sa Matalip niya, Malinaw Albay. Kay Ma'am Gina Coderis Berma sa Tabaco Church para makapagpasalamat. Thank you sa pagbasa. Nagdadawag po kami igdi sa Barangay Mayong Tiwi Alba.
1: Oy, marinahapon sa mga Marangay taga Mayong Tiwi Alba. Sa'yo, harayo na ang Mayong.
0: Mayong. Diyan lang. So, ay ano. Dahil ko aram na ito.
1: Pag-isa yun, pag Mayong.
0: Pag Mayong. Dahil sa ano, sa
1: Wara Mayong.
0: Sa ano, sa Camarines Sur. Pag Mayong, Wara.
1: Sabi sa iyo man, pag Mayo.
0: Ay, ano ayan, ka, ano iyan? Ka, parehas kang ano, ang Mayong Tiwi Albay, Mayong Tiwi Albay ngayon. Katulad ang kang, hindi baka kay Albay.
1: Okay.
0: Ano, hindi baka kay Albay, pero baka kay Albay. Diba? Mayong Tiwi
1: medyo
0: Albay. Pero may,
1: ma,
0: may Tiwi Albay. Pero magiging dyan sa Tiwi Albay.
1: Mayong diba? Tiwi Albay, pero
0: igwang Tiwi Albay. Hindi baka kay Albay, pero baka kay Albay talaga. Diba?
1: Sana naiintindihan
0: niya. Ay, salamat. Grabe. Dakot na kaming nahiling na ano, suggestions. Thank you sa mga suggestions.
1: Sige, sige.
0: Pwede rin itong bisitahon ng mga dyan. Mga suggestion man kang sa kuya mga katoktsugan. Ang kachismisan dito. Malay nindo. Yaong dumanan sa indong ano ba? Peace.
1: Kapayapaan.
0: Yaong dumanan sa indong ang
1: malay mo yaong duman, yaong kaduman. Siyempre sabi mo baga, hahanapin ko lang ang sarili ko.
0: Malay
1: mo yaong duman.
0: Hanapin ang sarili. Alright, 30 minutes after 4 o'clock in the afternoon, ma-cool off mo na kita. Mabalik pa ang tugtugan on one. This is Cool Off by Session Road.

0: one.
1: One. Number one.
2: Radio.
3: Number one.
2: Number one.
3: In news and music.
2: Number one. In news and music. One Radio News FM
4: 91.3. Tindugo na.
5: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Alam mo ba nang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba nang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dila at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
12: Land Survey, Bergoglio Geomatics, and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 ground floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksang, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
13: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: One Radio.
4: Tindugo na.
2: One Radio News FM 91.3.
8: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio.
1: 91.3 The Good
0: Night. We're back. I'm from Tugan on One. Not to 4 after 4 o'clock.
1: Ay, Marina hapon, Sir Christian Abrera Chan. Sabi niyo, good afternoon. Ano da, ah? Pabati kang tugang kong si Maxine K. Abrera. Graduation sa aga sa Bicol University, Tobacco. Wow! Congratulations! Maxine K. Abrera. Happy graduation sa aga.
0: Ayan, happy man ang sa tuya naging Christmasan mo. Diba? Pag-irestoryahan talang sa mga dito. Para na-imagine tayo. Wala, ano na, tararang.
1: Grabe. Habang data afford. Pwede na yun.
0: Na-tipid. Ay, salamat sa Indo Gabo. Salamat sa mga pirmi niya ito ng kakaiba. Pagtugan on one. Pagtugan a portion. Salamat sa

0: mga followers kasi sa mga ano, sa mga tutok, nakatutok mo niya sa indang mga hari. Ay, sa Agagiraray, sa panibago na naman na edisyon, Kantog Tsugan.
1: Oh, tomorrow is Friday, mga katingtugon. Bawal mag-absent. This is Sean Yang.
0: Ay, salamat, Girari, sa Indagabon. Ito naging tugtugan on one. Nakaiba nung ito kami. Dengiba ko si Erickson.
1: Iniwan po si Berna Banamon. Salamat girari mga katindugon sa Aga Giraray. Digdi lang yan sa tugtugan on one sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugon na!

0: Dungnadangog ang programang Tugtugan on One. Makisound trip at in makijamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na.
1: Bicolandia.
0: Parada 30 sa inyo ng mandadango. Parada 30 Barreta International, National, Lokal, Sports as in Weather Update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Parada 30 Sakay na. Parada 30 Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Kam Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Sa headlines kan mga parada ni na Barreta.
0: Parada 30 headlines.
2: Sa lado lokal, institusyonalisasyon kan paling QRPH sa Bakakay, aprobado na kan Albay Sangguniana. 50 milyones de pesos na pondo itinalaan sa educational assistance para sa mga kolehiyo kan Albaya. Ordinansa para sa pag-establisar ni na Albay Creative Development Council aprobado na sa Sangguniana. Produksyon ni na Paroy sa mga south affected areas sa Albay mas pinakusoga sa paagi ni na ISCM Technology. DOST Bicol pigiras ang mga programang makakatabang sa pagresolbar kan water crisis. Mayon evacuees sa barangay Anulingan nangangaiponin tabang pinansyala para sa Pangurual daw na gastusona. Salado National, Senate Majority napili si Senator Chis Escudero na mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Senator Jingoy Estrada pigpatawa ni Nubentang Aldaw na preventive suspension na kanasandigang bayana. Suporta kan Germany sa posisyon na kan Pilipinas sa West Philippine Sea, dakulang bagay sigona kay Presidente Marcos. DOJ ibinalik sa CIDG ang reklamong obstruction of justice versus Padilla. DOJ as in prosecutors daikumbinsido sa pagiging under attack kan Senado kan Mayo, initial findings kan investigasyon isinapubliko. ISCC

0: Arrest warrant versus Bongo as in duwang dating pulis. Iniluwas na siguna kay Representative Paulo Duterte. Sa luwas kang nasyon, Strait of Hormuz ganap ng bubukasan sa Biyernes siguna kay US President Donald Trump. Trump as in Iran na pirmahan na ana peace deal. Jos Marhay na pagkahapon, Bicolanja, aldaw kutangan niya na ni Nuwebes, Hunyo 18, taong 2026. Ako po ana sa indong magiging tagapaghatod Barreta, ako si Bernadette Banawona. Nadadangog kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daeta as in nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Parada, Parada, Ngunyan, pasiring na kita sa mga detalyas kan mga barreta sa lado lokala na to da sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in a supermarket nationwide. Parada, Parada, Parada, lokal. Kinumpirma ni Albaya Governor Noel Rosala na naglaan ang lokal na gobyerno kan Albay nin maabot sa 50 milyones de pesos para sa educational assistance na ipapanao sa mga estudyante sa kolehiyo. Ang nasambit na pondo na aprobaran kan ang sangguniang panglalawigan kan Albay sa paagi kan sarong supplemental budget. Sigon kay Provincial Education Department Head Dr. Jeremy Cruz, mabibinipisyaran kang nasambit na talbang ang maabot sa 25,000 na mga estudyante, hali sa mga community colleges, state universities, as in private colleges. Nag-aasa man si Cruz na madadagdagan pa ang naunang bita ng pondo sa mga maabot na taon, nganing mas dakul pang estudyante ang maging binipisyaryo. Kaiba subuot sa mga kwalifikasyon ang pagiging residente kan probinsya kan Albaya, plano man na ipautob ang nasambitan ng programa ngunya na taon na school year. Mientras tanto, inaprobaran na kan sangguni ang panglalawigan kan Albay ang ordinansa na nagre-rekomenda sa pag-establisar kan Albay Creative Development Council kan ika-16 nin Hunyo sa new SPA Session Hall. Pinamayuhan ni Committee on Tourism, Culture and the Arts Chairperson as in 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa ana pagdangoga. Obheto kang naunang bita ng ordinansa na pakusugon na subot ang creative industry sa Albaya, lalo na ang sektor kan film, asin arts, asin lalo pang ibida ang kultura kan probinsya. Kasabay ka ini, mabilog man ang konseho, nganing magkaiguanin mas organisadong suporta para sa mga lokal na filmmaker, artist, asin iba pang creative workers sa probinsya. Kaiba sa mga enot na lakdang kainian, pag-ibonin mga proyekto, arog kan short film, dapit sa Magayon Festival, asin iba pang mga inisyatiba na magpapahiling kan kagayunan kan kulturang Albayano. May nakatalaan na 1 million pesos na pondo para sa pagpuon kan konseho na katalaang mag-agi sa tamang budget process kan lokal na gobyerno kan Albaya. Ana pag-ibok kan Albay Creative Development Council sarong lakdang subuota pasiring sa mas mabasko gaan na creative company. We'll be right back. Alas 5:11 in pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga barreta sa lado lokal. Matrayong pong isinagibo na sarong serye ni na briefing asin orientasyon para sa mga lokal na parao o mani na paroy sa probinsya nga ning mapakusugpaan produksyon kan paroy, partikular na sa mga lugar na permiyang apektado kang tubig alata. An aktibidad na ini parte subuot kan programang province-wide scaling integrated crop management for salt affected rice and environment sa Albayan. Ginibuan orientasyon sa tulong o sa tulong estratehikong lokasyon kaibana na ang barangay Cabrian sa siyudad kang Ligao, barangay Tapel sa Banuaan kan Uwasa, asin barangay Rawis sa Banuaan. Tuyokan inisyatibang ini na tauwanan na subuot ang mga nagpartisipara na para omanin bastanting karaman asin giya mapadapit sa mga makabagong teknolohiya kan integrated crop management. Sa paagi subuot kan mga best practices na ini piglalauman na mas mataas ang aninin paroy asin mas magiging matanos ang mga pananom laban sa langkaw na lebela ni na asin na sa daga asin tubig. Nauto ban importanteng lakdang na ini sa tabang ka na Philippine Rice Research Institute, Albay Provincial Agriculture Office, asin kan mga agricultural extension workers, hali sa mga LGU ka na nasambita ng lugar. Sa paagikan programang ini, dagos-dagos subuot na pinapakusog ang mga programang albayano, paduman sa sarong mas produktibo, moderno, asin matatag na sektor nin agrikultura sa probinsya. Mientras tanto, isinagibo ka sa ugma, Hunyo 17, nasarong mass wedding sa Laogan Tabaco City Jail District, kung sa ina, 10 padis ang opisyal ng kinasala. Pinamayuhan ni Tabaco City Mayor Ray Bragais ang seremonya na inatindira na kan mga pamilya kan mga ikinasala na persons deprived of liberty. Sigon kay Jail Superintendent Freddy Caballero II, Warden ka na TCDJ, inian ikaduwang pagkakataon na isinagibo ang mass wedding sa Laogan Pasilidada, magirumduman na kang nakaaging taon, 11 padis man ang ikinasala. Sa isinagibong mass wedding, gabos na 10 gruma mga PDL mantang sa mga bride naman, 2 PDL asin 8 hali sa luwas kan pasilidada. Dagdag pa ni Caballero, may pera sa mga ikinasal na haloy ng nag-iibahan bago pa makulong mantang igwaman sa inda na sa laog na mismo kan Tabaco City District Jail nagkabistuhan asin nagkaminuotan patunay subuot na padagos ang pagtataonin importansya sa pamilya asin relasyon maski pa nasa laog ini ni na kulungan. Alas 5:14 in pagkahapon ang oras na iyan. Toda sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Ipighiras kang Department of Science and Technology Bicol ana sa indang mga programa na makakatabang sa pagresolba kan water crisis bilang paghahanda sa pag-abot kan El Nino. Sigon kay DOST Bicol Regional Director Romel Seriano, naigwang nagkaperang teknolohiya ang pwede ser gamito na arog kan desalination. Kung sa ina, pig-convert ang tubig sa fresh water na normal na sa mga isla as in coastal communities. Considering man ang Safe Waters Technology as in a plant-based water treatment. Kung sain ang plant-based water treatment, yun ang teknolohiya na pigagamitan in masetas as in natural na proseso nga inamahali ang pollutant sa tubig as in mas mapamarhay ang kalidad kaini. Piglalauman man kan opisyal na maideploy ang mga siring kaining teknolohiya sa mga komunidad para sa mga pigkakahampang na water crisis. Mientras tanto, labi sa 400 na bagong scholars ang nakaresibikan ahensya para sa school year 2026 to 2027 na padagos na pigsosuportaran kan mga legisladora para sa libreng edukasyon as in scholarship programs. Pasiring man kita sa mga detalyes kan mga barata duman sa Kamaliga.
1: Barada 30. Barada 30.
0: Nangangaipungon niya nintabang pinansyala para sa mga pang-ural daw na gastuso na ang mga bakwit sa barangay Anuling sa Kamaliga Albaya susog sa mga opisyalis digdi. Inimakaliis ang haros anum na bulan na pagtitinira sa mga evacuation centers mantang nagbalik na ang mga displaced learners sa eskulahana. Sigon kay Kap Mia Alemania, napigahagad kan mga bakwit ang asistensyang pangpinansyal ulit akaypuan kan na sa indang mga aki nin balo na asin pamasahe. Kun kaya laumaninda na magkaigwanin cash assistance para sa sainda. Nasa 124 na pamilya asin 425 na individual ang nasa evacuation center sa barangay asin Mahigot Manliwata na pinagbabawal na makabalik sinda sa saindang mga harong. Padagos man subuot ang pagtatao kan DSWD nin food packs, mga nakakapagtao manin natabang ana nagkapirang mga non-government organization, partikular na sa psychosocial activity kan mga jovenesa. Natauanan man in school supplies ang mga displaced learners sa sainda. Sa presente, padagos man ang pag-aadal kan mga ini sana sa saindang mga eskwelahana. Detalyes kan mga barata duman sa baka kay Albaya.
1: Barada 30. Barada 30.
0: Aprobado na kan sanggunyang panglalawigan kan Albay ang institutionalisasyon na kan ordinansang nagsusulong nin mas moderno, ligtas, asin komportabling sistema nin pagbabayad sa paagigan pagpapautoba kan paling QRPH digital payment system sa mga pampublikong tindahan asin iba pang lokal na transaksyon na sa banuan kan bakakaya. Sa iraram kan Municipal Ordinance Number 04-12 Series of 2026, obheto kan ordinansa na gibuhon parte kan pang-ural daw na transaksyon ang paggamit kan QRPH-enabled digital payment platforms nga inang mapahiwas ang digital financial inclusion asin mapadali ang pagbabayad kan mga namamanuaan asin negosyante. Sinusuportaran man subuot kaini ang mga programa kan Bangko Sentral ng Pilipinas asin Department of the Interior and the Local Government na obhetong palawigon ang paggamit kan digital payments sa bilog na nasyon. Sakop kan ordinansa ang mga stallholder, vendor asin mga paratinda sa mga pampublikong tindahan, siring man ang mga negosyo asin na pagbabayad sa lokal na gobyerno kan banwaan. Nagtagama man ang ordinansa ni nasarong bulan na transition period poon sa epekto kaini nganing tauwananin bastanteng panahon ang mga apektadong sektor na makapagkaaga nin QRPH payment options. Idiniklara kan Committee on Laws, Rules and Oversight sa pamamayo ni First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz ang nasambit na ordinansa bilang balido asin operatiba. Alas 5:20 pagkahapon, pasiring man po kita sa mga detalyes kan mga barreta sa Lado Nasyonal. Natodas sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta Nasyonal.
0: Nagkasundo ang bagong majority block ka ng Senado na idisignar si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Magsiserbi ining presiding officer oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Hulyo 6. Sigon kay Senador Ping Lacson na anasabing proposal na piliyon si Escudero anhali kay Senate President Sherwin Gatchaliana. Inisubuot ang naging consensus ninda alagad da ipigahali ang posibilidad na mabago pa ini. Paliwanag ni Lacson na napili si Escudero huli sa pagiging abogado kay ni asin igwaman na eksperyensya sa impeachment proceedings. Pinahimutikan man kaini na anlakdang ang ginibo huli sa desisyon ni Escudero na paglipat sa mayorya. Nanto dakulang bagay para sa Pilipinas ang suporta kang Germany sa Pilipinas sa posisyon kaini sa West Philippine Sea. Hayagang ipighayag ni German President Frank Walter sa saindang meeting ni Presidente Marcos sa Palacio kan Malacanang ang suporta kaini sa Pilipinas orog na sa pagtaguyod sa rule of law asin paggalang sa 2016 Arbitral Award. Nagpana si Presidente Marcos sa Germany sa saindang suporta para sa pagpapakusog asin modernisasyon na kan Philippine Coast Guard sa lado kan Maritime asin Aviation Operations. Kaiba sa tabang kan Germany ang pagtataon ng duwang Airbus H-145 twin-engine helicopters kang taong 2019 asin mga unmanned aerial vehicles kang taong 2024. Pinagulayan man kanduwang lider ang mga kasunduan sa ekonomiya, depensa asin katuninongan. Tinawang doon man ni Marcos na magtitinir ang Germany bilang pinakadakulang suporta kan Pilipinas sa kalakaran sa bilog na European Union na igwang kabilugang palitan nin kalakal na nagaabot sa $5.5 billion kantaong 2025. Inumauman kan Presidente ang kontribusyon kan labi sa 45,000 na Pilipino. Sa Germany, partikular na ang mga nurse asin iba pang profesional na nagpapatatag sa relasyon na kang duwang nasyon. Mientras tanto, ipigsugo ka na Sandigang Bayan, 2nd Division, ang 90 aldaw na preventive suspension kay Senator Jinggoy Estrada katakod kang sa iyang kasong graft na igwang kinaaraman sa Subuot Flood Control Kickback Scheme. Sigon sa korte ang preventive suspension, iyo ang partikan proseso. Ngani masyerto na dai makakaapektar si Estrada sa investigasyon na mantang nakabinbin ang kaso. Sa Irarom Canlay, ang opisyal na nahahampang sa kasong graft, posibleng patawan in preventive suspension ngani na mamantinir ang integridad kan mga proceedings. Ang kasong pigkakahampang ni Estrada katakod kang subot anomalya sa flood control projects kung sa'in kabali subot siya sa nakakuha ni kickbacks hali sa pondo kan gobyerno. Alas 5.25 nin pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga barreta sa Lado Nasyonal. Ibinalik ang Department of Justice sa Criminal Investigation and Detection Group ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla katakod kan paghali ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado kan Mayo 14. Sigon kay Justice Secretary Frederick Vida, naghagad ang nag-iimbestigang prosecutor kan kadugangang dokumento as in sinumpa ang salaysay hali sa perang individual na imbuelto sa kaso. Mantang nagpadaraman ang DOJ ni Nasarung Lihama kay Attorney Jimmy Bond.

Dok, abogado di De La Rosa, nganing maghagad nin paglilinaw sa pirang bahayag kaini katakod kan pagpapautob nin warrant of arrest laban na sa senadora. Dahampang si De La Rosa sa warrant of arrest hali sa International Criminal Court na ine. Ana sila kan Mayo 11 kasabay ka na sa iyang paglataw sa Senado. Makalis ang pirang bulan na pag-absent, isinairarom siya sa protective custody alagad. Kalaunan ang naghali kan Mayo 14, pirang oras makalis ang insidente sa edifisyo. Mientras tanto, isinapubliko na ni Department of Justice Secretary Attorney Frederick Vida ang pirang mga pangenot na imbestigasyon sa binilog na Special Panel of Prosecutors katakod kang nakalihis na kaganapan sa Senado. Naglataw sa pangenot na imbestigasyon kan prosecution na daiman na subot under attack ang Senado o ang indivisyo kan bangginin ika 13 kan Mayo. Pati ang ginibong aksyon subot kan Office of the Sergeant at Arms sa insidente kan putukanin badila ang bako man katanggap-tanggap sigon sa nang. Iniantaliwas sa nakalihis na pahayagan ni Senator Alan Peter Cayetano kung nasa ina pinanindugan niyang under attack ang Senado. Mantang patanid man sa mga individual na nagtabang kay Senator Bato de la Rosa nganing makataka sa ana syerto na papanimbago na kang departamento. Inianhuli ka na maisa publiko ang silyadong arrest warrant na inisyo kan International Criminal Court laban sa mambabatas mapadapit sa pagiging co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity kakahampang ni Dante Rodrigo Duterte.

0: Alas 5:28 nin pagkahapon, pasiring man po kita ayas kan mga bareta sa luwas kang nasyon na nato desendo kan best coffee one with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Pinirmahan na ni US Trump as in kan presidente kan Iran ang kasunduan na nagmamauot na dagos ng tapuson ang kariribuka na sa Middle East. Sa sarong opisyal kan White House, napirmahan na ni Trump ang Memorandum of Understanding. Binalita man kan news agency kan Iran ang pahayag ni Iranian spokesperson Ismail Baghaei na naisa pinal na ang naunang bita ng dokumento as in formal na pinirmahan kan presidente kang duwang nasyon. Huli ka ini nilalaoman na ang permanenteng katuninong na nagiging pag-atados Unidos as in kang nakaaging peb nagtataonin grabing danyo sa ekonomiya na nasyon. Sa nilalaoman na ang pag-implementabing kasunduan. Ang magiging hudyat kan katuninungan na kan bilog na nasyon na. Alas 5:30 nin pagkahapon, iyan naman po ang naging katripunan kana sa tuyang mga nakaibakatudkan mga bareta sa technical department. Yaon po dyan si Sir Luzon. Kabayta sa Chacan, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Ako po, sa indong naging tagapaghatod bareta, ako si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio.

0: si Consi Ram versus Janko. Asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabac Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.

0: sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello, hello, hello, hello. Tycoon Moose.
1: Kevin Collins.
2: Bangi na naman. Hindi naman po ang sa'yo yung lingkod. Na baka masyado magayunan. Pero mahamutuan. Gurang na. Pero may harang pa.
0: Yes, good evening. Once again, this is your Tita Poyana. Join me until 9 o'clock in the evening. Right here on the Tita Poyana Show. What day is today? It's the day of the mga uhaw. Uhaw! Said too big. It's a Thursday. Alam na nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Para hindi tayo matuyot. Ay naku, ang tsaka-tsaka ng mga tuyot. Kaya dapat tayo liquefied. Para naman mamula-mula ang ating mga fish ni. Adesyon Chokan Hunyo, 2026. Kumusta po ang yung naging maghapon? Medyo maaling nga hutun mang giraray, pero bakong gayo. But anyway, you can't do anything. Mas maganda nga yung pinagpapawisan kayo dahil lumalabas yung mga toxin sa katawan nyo. Di ba? Kaya huwag kayong magreklamo. It's nature's way of checking your body. Diyos, Melinda Bangi po sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nagdanangog sa tuya sa One Radio Tabaco. As in, dyan po naman sa bilog na First District, Canalbay. Parts of the 2nd and 3rd districts, parts of Sorsogon, parts of Catanduanes, and of course, parts of Camarines Sur. Yes, sa sato'y mga katindugan sa Camarines Norte, sa bilog na provincia kan Cam Norte, and of course, parte kan Quezon Province. Just Maroy na evening. Nagdanawag sa tuya sa One Radio Diet. Siyempre naman forever na kaibanan niya to sa The Tita Poyana Show. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenant Hair Color Splash, Rejuvenant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Behind, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Siyempre, paborito ng mga bata. Of like me. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Metal Tank Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, of course, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available region wide. Salad po naman ng supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! Yes, ka-join din po natin sa The Tita Poyana Show on Wanok Chicken Inasal Daed. Makukuha po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Candaed. Sa pagitan lamang po yan ng Daed Elementary School at ng Mabini Colleges. special lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wano Chicken Inasal.net, for your online orders. Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat Gems Products. Para naman po sa tuya mga katindugan in the city of true love na mga magagayon. Kay po niyato kan oras para mamantinilan sa tuya mga sadire. Sabi nga po na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duman naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Magukuan sa very nice building, Rivivar Street, Tahit, Tabaco City. Sampang sana iyan kan Amanda Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Pasya lamang po sa indang Facebook page, Pink Spa. O di kaya magduma na sa nakita, hanapun niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Ano na naman ito? Ayaw manahimik ang chika. Tungkol po naman sa dalawang dating magka-love team na ngayon ay may mga sarili ng karelasyon. Bakit pinag-uusapan sila? Dahil hindi lamang minsan na sila ay namataang nagkita? Baka naman ka-look-alike lang yan. Talaga? Pero according to reliable sources, kahit nga sila ay hindi na romantically linked, marami pa rin silang mga negosyo kung saan silang dalawa ang main characters. O, diba? So, dapat talaga nila magkita dahil for your business. Kasi syempre naman, ano, ang tagal nilang nagkasama, ang dami din nilang mga negosyo. Kaya naman, ngayon siguro meron pang nagsasabi na malamang pwede silang gumawa ng isang reuniting movie kung saan naman ikakikilig ng mga Catherine, Daniel, Fenace. Huy! Nabanggit ko tuloy ang pangalan. Sana matuloy yan dahil marami ng excited. Marami ding mga funny na nagsasabing isa rin na lang dyan si Alden Richards para talagang sumabog ang box office. Ano naman kaya ang klaseng kwento ang magaganap? Triangle? Wow! Kaya abang-abang na lang tayo. Avangers! Tayo mga funny-funny ni Catherine, Daniel, and of course, Alden. Thank you, Alwin. Sa chika mo. Ay, talaga naman. Reliable. Talaga nakikita pa pala sila. At saka okay naman yun, di ba? Wala nang romantic links. Pero nandyan pa rin ang kanilang business links. So, let's just make avang-avang kung meron silang gagawing pelikula together. Pinag-uusapan ngayon sa Televate ang pagbabalik ng Miss Q&A. Sa It's Showtime.
2: Talagang nakakawindang yung mga contestants. Ewan natin kung saang planeta. Out of the borders of the universe sila pinagkukuha. Abay, nakakaloka. Mga karakter talaga. At talaga namang alam naman natin na sobra-sobra at sobra siksikliglig ang katatawan ng pwedeng mangyari sa mga ganyan. O, di ba? Kasi may history na yan, di ba? Isa yan sa yung kinagigiliwan ng mga noontime viewers. Kaya kumusta naman kaya ang Et Bulage? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 18 after 6.
1: The Tita Pollyanna.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Bako City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.

0: liquid soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
3: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants.
6: No. Para po madaling yung mahanap, the Tita Pollyanna Show is sa One Radio Facebook page. Pwede po kayong mag-live, mag-subscribe. Basta pwede kayong tumambay.
7: What?
6: And syempre, thank you so much sa Tabaco City of True Love Facebook page or Facebook group page. Ganon din po naman ang Diet Public Market Facebook group page. Doon po tayo ay nakadikit. Nakadikit! Salamat po sa mga admins ng Tabaco City of True Love Facebook group at ganun din po naman ang Diet Public Market Facebook group. And of course, thank you so much sa ating mga commentators na palagi natin kasama gabi-gabi. Very familiar na sila sa akin. Parang friends ko na rin sila. What? Yes. Hello po, Tita Pollyanna at sa lahat ng mga nagdadangog sa programa mo. Thank you so much, Nena Palanas Bobbies. Hello to Dandan Al. At syempre, kay Zyke Sear. Sa lahat po dyan sa Marirok, Porok Uno. Dyan po sa Tabaco City. Zike ba ito or Zyke Sear? O, di ba? Nagtanong talaga ako. Parang tama naman yung aking pag-pronounce. Hi, Tita Cherry Borja. At syempre kay Daisy Bernal Buena Obra. Binabati daw ni Daisy Bernal Buena Obra ang sa iyong mga kaibanan na sina Amy and Abby. Nakikinig sila ngayon. Hello! Kumusta kayo dyan, Amy and Abby and Daisy? Hello, good evening kay Kuya Eusebio Castillo. At binabati po niya every night ang kanyang mga kapamilya na sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Balyares family of Panarayon, Bacacay, Albay. From Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio. O, may pinapabati naman si Dandan. Tita Polly, pa-shout out po kay akal kan baby ko na si Leia Raquel Bataga nga nag-load sa akin kanina at ang kapatid na si Jeb Bataga at Nonoy Glenn Alcantara at si Pulongo Alcantara at syempre ang misis ko na si Aning. Ayan, hello Tita Aning at hello sa inyo dyan lahat kay Dandan Al. Hi Romnick Belaos, thank you so much for listening in. At sana kung makapag-request ako ng kahit konti, pwede po ba niyong pa-share ang ating Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Pa-share po ninyo para naman mas maraming mararating ang ating palatuntunan sa ating paggabi-gabing paglalakbay sa ere. Gusto ko yun, kinikilig ako. Ayun, kasi nag-chat na naman si Bebe. Bebe Love. Tapos naiinis pa naman siya pag tinatawag ko siyang Bebe Love. Gusto na lang yun sa pangalan lang niya. Eh, bakit ba? Gusto ko.
8: Tama yun.
6: Ay, meron tayong text message mula po naman kay Miyako. Sabi niya, hi Tita, good evening. Itago mo na lang ako sa pangalang Miyako, pangalan ng kachat ko sa Japan. Meron lang po akong itatanong sa'yo. Alin po ba ang mas mainam?

0: ang maging mabuti o ang maging tama?
1: Wow.
0: Ang hirap naman ang question mo. Ha? May ako? Parang hindi ko yata naintindihan kung paano ko i-explain ito. Pero bago po yan, bago natin i-explain yan, itatanong ko sa iyo, Miyako, anong natatanging bansa sa mundo na walang umaga, walang gabi? Ay, alam na niya agad, oh. Siyempre, Japan. Kasi lahat sila, hapon. Ah, di ba? Hindi naman ako nakakatawa ba yun? Funny. Anyway, magandang tanong yan ha. Yung ano bang mas mainam, ang maging mabuti o maging tama? That's a very interesting question. Kasi sa maraming sitwasyon, mas mainam ang magiging mabuti na may kasamang pagiging tama. Ngunit kung pipili lang sa dalawa, depende yan sa context, no? O konteksto ng mga pangyayari. Kasi ang pagiging tama ay nakabatay sa katotohanan, prinsipyo at hustisya. Ang pagiging mabuti naman ay parang nakabatay yan sa malasakit, malamang yung sa pag-unawa, o di kaya naman yung kabutihang loob mismo ng kahit sino man. Halimbawa, kung may mga taong nagkamali, maaring tama kang punahin sila. Pero kung gagawin mo naman ito sa paraang may paggalang at malasakit, mabuti ka pa rin, di ba? Kahit mo pinuna, kahit mo kinurticize, pero yung kapararaanan mo ay nasa tamang takbo, no, ng mga pangyayari, at least mabuti ka pa rin. At saka kung alam mong may mangyayaring mali o pag ang aabuso kaya, hindi sapat ang maging mabuti lamang. Kailangan ding panindigan ang tama. O diba? So nagkakaroon na yan ng conflict. Which is much better? To be right or to be good? Oh. Sige nga, sa buhay nyo, di ba, nadadaanan nyo yan. It's a challenge. Nagiging challenge po yan at nahahasa rin ang ating pag-iisip kung paano tayo magre-react sa mga ganyang pangyayari. Kaya may kasabihan nga, masakit ang tama. Kailangan pa rin itong sundin. Ngunit mas madaling tanggapin ang tama kapag ito'y inihahatid ng may kabutihan. Kaya marahil, ang pinakamainam ay maging mabuti sa pakikitungo, ngunit huwag isuko ang pagiging tama sa prinsipyo. O, diba? So, at least positive plus positive ka. Hindi yung mali ka na nga. Diba? Tapos, wrong ka pa. Mali ka na nga, wrong ka pa. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio daed with your Dita. 6:49.

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakal sa tabako.
4: Ram Pharmaceuticals,
3: Unicia Drug,
4: St. J Pharmacy,
3: King Care Pharmacy,
4: J-Med Pharmacy,
3: Earl Pharma,
4: Race Pharmaceuticals,
3: and One Radio FM.
4: Sa Malinaw, mababakal sa
3: Malinaw Drug.
4: Sa Tabialbay, mababakal
3: sa St. Clair Pharmacy,
4: Crisol Pharmacy,
3: GNC Pharmacy,
4: Twin Care Pharmacy,
3: and Don A.I. Pharmacy.
4: Sa Malilipo,
3: mababakal sa
4: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
3: Sa Bakakay,
4: Butika Maria Corazon,
3: Asin,
4: Orgullo Drugstore.
5: The Tita Poliana Show.

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: Diyos malay na evening sa kabos ng unyan sa nanaka-tune in. Welcome sa ikadong oras kan sa tuyong programang The Tita Pollyanna Show. Pasyado akong pa-sweet. Ganun talaga pag in love ka, dapat nagiging pa-sweet ka lang. Diba? Kasi wala kang stress. Lalo-lalo na kung yung kalabdi mo, lovedy. Lalo na yung kalabdi mo ay very understanding. Walang ano, wala siyang mga kung ano-anong mga selos or whatever, insecurities. Ang sarap sa feeling. May love sa tamang tao. Divine. Sabi nila, ay nako, mahirap maghanap ng tamang tao. Doon na lang tayo sa masarap kasama. Pareho din yun. Hi, good evening po dyan sa San Miguel Island, dyan sa Tabaco City. Si Tita Sheila Basaliote, as in ang sa iyang agom na si Tito Jomar Coderis. And greetings coming from Angela Coderis. Thank you so much, Angela. Ayan, panahon ngayon, di ba, mga vlogger? At saka yung mga mahilig gumawa ng mga reels. Napapansin nyo ba sa inyong mga social media? I'm sure yung iba dyan, addict na. Addict na. Bago matulog, pagising sa umaga, panood ng mga reel. Huy! Dapat po nating sinusinuhin naman at salasalain yung ating mga pinapanood. Dahil yung iba, masyadong violent na. Yung palaging may sampalan, yung ganun. Lalo na yung isang bumibili sa tindahan, si ano ba yun, Monay? Ang lupit, talagang, alam mo yun, yung hinihila doon sa may bintana ng, bintana ba yun? Yung grills ng kanyang tindahan, palagi sila, ayoko ng ganun. Parang gusto ko rin kasing manabunot. Meron dapat tayong, kung halimbawa kayo no, ay may balak na pumasok sa mundo ng vlogging, dapat meron po tayong alituntunin ha. Huwag po natin kaligtaan yan. Dapat tayo ay maging tapat at totoo. Huwag po tayong magpakalat ng mga maling impormasyon o mga fake news. Marami pong ganyan ngayon. Lalong-lalo na yung mga sa politika, no? Parang gusto talaga nilang mga impluensya. Gagawa sila ng mga kung ano-anong mga content na wala namang basihan at lumalabas talaga ang fake news. Ganun pa man, ibahagi lamang ang mga impormasyong nakaberipika or verified, no? At may sapat na batayan. At least talaga i-double-double check nyo bago nyo gawa ng content. Kasi hindi maganda yung bitin o di kaya naman kulang-kulang ang informasyon. Yung iba kasi mahilig sila sa ganyan. Yung watch till the end. Tapos naman, wala namang nangyari. Diba nangyayari yan? Oh, dapat din tayong gumalang, no? Igalang natin ng iba. Iwasan ang paninirang pure, pang-iinsulto at cyberbullying. Nako, lagana pa rin po yan ngayon. Kaya pwede po natin silang i-report. Lalo na yung masyadong violent, yung mga naglalakad tapos nabangga ng saging. Ano ba yun? Talagang ang sakit, no? So, dapat meron tayong mga paggalang palagi sa ating mga content. Respeto kasi sa iba't ibang opinion, maganda rin yan, tsaka kultura, relihiyon, at paniniwala. Huwag tayong basta-bastang gumagawa ng mga content na parang merong halong mali siya, no? Laban sa iba't ibang mga opinion, cultures, religion, o di kaya naman yung mga paniniwala. Kaya dapat doble-doble nating panlawan mabuti ang mga bagay na gusto nating gawin sa ating pagbavlog. Huwag rin tayo magbahagi ng personal na impormasyon ng ibang tao nang walang pahintulot. May ibang ganun. Marami na rin tayo nakikita ng ganun, lalo-lalo na yung mga, kilala nyo ba ito? Di ba napansin nyo yan? Tapos maglalagay ng picture. Tapos sasabihin, ito yung umagaw ng jowa ko, si ganito ito. Tapos ilalagay nila yung address. Ay nako, bawal po yan. Hindi po yan pwedeng gawin. Konting respeto naman. Kung meron kayong personal na problema sa isang tao, huwag niyong idaan sa social media. Dapat puntahan niyo, di ba? Kausapin niyo mabuti. Para maliwanagan ka. Hindi yung ginugulo mo kami, nananahimik ang buhay namin, tapos bigla na lang makikita. Kilala niyo ba ito? Hello? Siyempre, hindi ano. Mag-ingat din tayo sa mga pagkuha ng video o larawan sa mga pribadong lugar. Magtanong muna tayo, pwede po ba kaming mag-video? Pwede po ba kaming gumawa ng content dito? Hindi yung basta-basta na lang, tira na lang. Hindi pwede yung ganun. Lalo na na hindi nyo sigurado, no, kung okay o hindi. Dapat magtanong po tayo sa mga taong nandun. Dapat din natin igalang ang tinatawag na copyright. Huwag tayong basta-bastang gumamit ng musika, video, larawan o iba pang content nang walang pahintulot o tamang lisensya. O di kaya naman yung credit. Kasi dapat magbigay tayo ng tamang credit sa mga kinauukulan at kung kinakailangan. Dapat maging transparent rin po tayo sa sponsorships. Sabihin ko ang content ay sponsored o may bayad na endorsement. Huwag iligaw ang audience para lang kumita. Nako, hindi yan maganda. Dahil pag nasira na kayo, ang dami na pong mga content creators na bigla na lang nawala. Dahil nawala ang kanilang credibilidad dahil sa kanilang mga pinaggagawa sa kanilang mga vlogs. Kaya dapat maging maayos tayo at palagi po tayo magtanong-tanong kung ano nga ba ang mga tamang alituntunin, lalong-lalo na dun sa mga biglang na-influensyahan lang, nakakita ng content na, ay, gagawa din tayo ng ganyan. Mapapansin nyo, marami ngayong mga content na paulit-ulit yung tema. O, diba? Iba-iba nga lang ang tauhan. Yung nagagayahan sila, mas maganda kasi gumawa tayo talaga ng original. Pag-aralan natin mabuti yon. Iwasan din ang mga content na nagtataguyod ng illegal o mapangayib na gawain. Ganon din siguro yun sa mga pagsusugal, diba? O, dapat iwasan natin yung mga gambling-gambling na yan. Kailangan din tayong magbigay ng halaga, magbahagi ng kaalaman, inspirasyon, aliw o makabuluhang impormasyon. Isiping, may mapupulot kaya ang mga manunood dito sa content ko? Pag sumagot yung iyong other self ng wala. Huwag mo nang ituloy. At syempre, kailangan na open tayo sa mga criticisms, no? Criticisms. Hindi lahat kasi ng komento ay papuri. Dapat nating isipin yan. At matuto din tayong makinig sa makatuwirang puna at huwag agad makipag-away online. Maraming ganyan. Maging consistent din tayo. Magkaroon tayo ng regular na schedule ng pag-upload para consistent at panatilihin po natin ang kalidad kaysa puro dami ng content. Dapat makabuluhan, maayos, at kung nandun kayo sa paggawa ng mga comedy skits, ganon, dapat malinis at madaling maunawaan. So, isipin din natin ang magiging epekto nito bago tayo mag-post. Bago natin pindutin ang upload, itanong, totoo ba ito? Itanong, makakatulong ba ito? Itanong mo rin, may masasaktan ba ng hindi kinakailangan? Ipagmamalaki ko ba ito pagkalipas ng 5 taon? O, di ba? At sa isang simpleng gabay siguro dapat gumawa ng content na totoo, may respeto, may pananagutan at may pakinabang. Napakarami na pong mga Bicolano, nakulo na sa tuya mga digdi sa Bicol, nagigibog yung mga vlogs. May mga nakikita tayong medyo may kalaswaan yung iba. Kaya medyo tingnan-tingnan po natin kung ano mga alituntunin dahil pag binagsakan kayo ni Meta, ay buburahin yan at pati ikaw, hindi ka na makakapag-content. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Daet, with your Tita. 15 after 7.

0: The One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia.
1: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Anit, upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
9: The Tita Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Dirty salabat, lemonade, mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
9: The Tita Puliana Show.
10: Iyan po naman ang oras natin ngayon. Palalim ng palalim ang gabi. At syempre, araw pa rin po ngayon ang Huwebes. Isang araw na nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. Ha? Kasi it's a Thursday. Kaya dapat isipin natin palagi na, ay, teka sandali, ilang baso na ba yung nainom ko? Naku, parang apat pa lang nainom kong tubig. Kulang. Baka ako ma-dehydrate nito, kailangan i-liquify ko ang aking sarili. Diba? Isipin nyo palagi yan. Huwag nyong hayaang kayo ay mauhaw. Okay lang magutom. Huwag lang mauhaw. Okay, yan ang ating pamantayan sa buhay. Better to be hungry rather than thirsty. Oh, why? Tuntua si Kuya, happy? Happy ka? Hi! Hi kay Ted, Tita Nena, Palanas, Bobbies. Binabati natin ang kanyang mga kasamahan. At mga nagdadangog na binabati ni Tita Nena, Palanas, Bobbies. Binabati niya ang Bragais family, Bongkolma family, Bobby's family, at Balasi family. Kasama rin, of course, ang Borromeo family. O, di ba? Puro B. Kasi, syempre, yung parting yan ng Albay, puro B ang apelido. Bragais, Bongkolmo, Balasi, Borromeo family. And Bobby's family, of course. Good evening sa inyong lahat. At sana po naman mapagpala ang inyong Huwebes ng gabi. At dahil malapit na ang Father's Day, kaipuhan niya ito ng dakulo na balukang. Kaipuhan niya itong balukang. Tamaabot na sa Domingo ang Father's Day. Aldaw kan mga balukang. Then, joke lang. Tungtuwa naman si Kuya. Hala mo naman, no? Father's Day? Pero alam niyo ba kung kailan nagsimula ang Father's Day? O, hindi. O, diba? Hindi niyo alam. Kung hindi niyo i-Google yan, hindi niyo alam. Ako matagal ko nang alam yan. Char! Alam niyo ba na nagsimula ang Father's Day sa Estados Unidos noong nakaraang siglo. Diba? 20th century. Yung 1900s. Noong Hunyo 19, 1910, idinaos ang unang malawakang pagdiriwang ng Father's Day sa Spokane. Ang Spokane ay isang lungsod sa Washington State. Ito ay isinulong ni Sonora Smart Dodd bilang pagkilala sa kanyang ama, isang biyudong veterano ng digmaan na mag-isang nagpalaki sa kanyang anim na magkakapatid. Nais niyang magkaroon ng katumbas na pagdiriwang ang mga ama tulad ng Mother's Day. Ayon. At alam niyo ba, naging opisyal ang pagkakaroon ng Father's Day. Ito naman ay nangyari noong 1966, naglabas si Lyndon B. Johnson ng proklamasyon na nakagtatakda sa ikatlong linggo ng Hunyo bilang Father's Day. Kaya naman noong 1972, 1972, nilagdaan ni Richard Nixon ang batas na ginawang permanenteng pambansang pagdiriwang ang Father's Day sa Estados Unidos. O, diba?
9: Ang tagal na palang magkakaroon ng Father's Day. Kaya pala, kinalakhan na natin ang Father's Day.
10: Sa Pilipinas naman, nagkaroon din tayo ng tradisyon katulad nito at karaniwang ipinagdiriwang ang Father's Day tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. And this year, 2026, we are celebrating Father's Day this coming Sunday, June 21, 2026. So, happy Father's Day! Eto naman ha, meron tayong trivia dyan. Mas matanda ng kaunti ang Mother's Day bilang opisyal na pagdiriwang kaysa Father's Day. Alam nyo bang inabot ng halos 60 years bago naging ganap na pambansang holiday ang Father's Day sa Estados Unidos? Siyempre naman no, kasi palagi nilang sinasabi na ang mothers daw talaga ay mas lamang sa mga fathers. Siyempre sila naman kasi ang nagluwal no ng mga tao sa mundo. Kaya mahalaga, mas mahalaga ang feeling. Kaya 60 years after na idineklarang may Mother's Day, saka pa nagkaroon ng Father's Day. At ang Father's Day ay pwede rin nating tawaging Pudrax Day, Fafe Day, Fafa Day, Araw ni Tatay, Itay's Day, Araw ni Tatang, at kung ano man, meron din Araw ni Papa, Araw ni Papang. Diba? Kung ano man ang tawag nyo sa inyong mga fathers, ayun ang igawan, gawan nyo ng special note ang inyong mga daddies. Dear Daddy, thank you so much for being the strength in my life and the inspiration for me to do the best that I can. You know, Daddy, I will always cherish the moments when you would hold me close and tell me that ang asim naman ang amoy mo, babe. Hoy! Wala namang ganon, Daddy. When you hold me close and you told me you will be the best person if you want to be. Well, on the vibe. Kaya ano kaya masarap lutuin? Yung mga ano ha, paborito nilang putahe. Siyempre naman, no? Alam nga naman. Pero karamihan sa mga daddies, gusto nila kare-kare. Or mga kaldereta. Alam niyo yung mga talagang full na mga, ano, na mga putahe. Yan ang gusto ng mga daddies. Karne. Yung iba naman, gusto nila bangus. Ayun, ang mga tatay mahilig sa bangus. Tilapia, pwede rin. Kailangan nyo, ako talaga, namumblema talaga ako sa tilapia. I stay away from tilapia. Meron siyang lasa na hindi ko masyadong kapa. So, ang dami niyang tinik. Anyway, it's just me. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! Looking good. 7:43.

0: Welcome sa ating panghuling oras. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Araw pa rin po ngayon ang mga uhaw. Nako ha, paumulit-muli pinapaalala natin sa inyo. Isang kasi sa sobrang yung daming pinagagagawa o di kayo naman iniisip, nakakaligtaan yung humigop ng tubig. Aba, eh, dapat tayo uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig. Aba, huwag natin gawing biro-biroan yaan. Mas maganda yung, mas maigi na ikay gutumin, huwag lang ikay mauhaw. Because your cells will make reklamo. Reklamo? Kailangan talaga palagi tayong liquefied. Alaw din pala ngayon ang mga iyakin. Ayan, maitawid lang. Bakit? Eh kasi, webes. Char! Kasi nyo
1: greetings, greetings! Shout out! Bolivar!
0: Holding hands na tayo. Gusto ko may konting yakap. Holding hands na magkayakap? Aba, okay yun. Hello, good evening. Sa lahat po naman ang ating mga listeners ngayon at sa ating mga regulars tulad ni Nena Palanas Bobbies, ganun din kay Dandan Al, kay Zyke Sear, na nakikinig dyan sa Purok Uno, Marirok, Tabaco City. Dyan po si San Lorenzo, niyaan dyan si Tita Cherry Borja. Of course, si Daisy Bernal Bonaobra. Nagdarangog kaibanan, Sinda Amy Buda, si Abby. Good evening sa inyo dyan. And of course, pinapabati ni Kuya Eusebio Castillo. Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake, Albay. From Ikaw na po family sa Tabaco City. God bless you too. Thank you so much, Kuya Eusebio. I see Dandan may pinapabati. Sina Lea Raquel Bataga na nagload sa iya kasubago. And of course, ang sayang tugang na si Jeb Bataga at si Nonoy Glenn Alcantara. Kasama na rin po dyan si Polongo Alcantara. Yun ba yung lalaking palangga? Polongo. Oo nga, ano? At syempre naman, ang misis ni Danda na si Aning. Hello, Aning! And of course, kay Romnick Belaos. Good evening. Ganon din, dyan po naman sa San Miguel Island sa Tabaco. Binabati natin si Tita Sheila Basalioto. Kasama ang kaibanan ang siyang agom na si Tito Jomar Coderis. From Angela Coderis. Gabos po dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Good evening. From Nena Palanas Bobbies. Ganon din po naman. Binabati ni Tita Nena ang Brega East family, Bongkolmo

0: family, Bobby's family, Balasi family, and Borromeo family. Tita Weng, kumusta na po kayo dyan sa Nawang, Burok Tres, dyan sa Malilipot? How's life, Tita Weng? At syempre, binabati natin ang lahat dyan sa Buena Baja Compound. Hi, good evening kay Tita Marites Lopez Calisin, Tita Tess. Hello to Ariella. And of course, kay Kuya Rudy Calisin. Diyan po naman sa Barangay Balading Malinaw, Albay, binabati natin si Barry Bauza, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez, and that's coming from Cogs. Hi Cogs, kumusta ka na? Hello, good evening kay Tita De Seed dyan sa San Ramon. Binabati din natin si Chorudy Cabrilla, Elena Balbuena, Arnel Cabrilla dyan po naman sa... wala naman pala nilagay. Binabati din natin ang lahat dyan sa Orpao San Vicente. Lalong-lalo na ang Brizo family. Diyan po naman sa Night Market, Tobacco Night Market. Good evening. Sa gabos na para tuge, para tokwa, as in para bakal nin mga rapper. And hello to Tony Vista. At sa gabos dyan na nyaw nyan sa Tobacco Night Market. Kumusta na dyan si Mami Normita Contreras na may boyfriend pa lang, Afam. Janice, miss ko talaga. Sorry naman, excited lang ako for you, Mommy Norms. And of course, dyan po naman sa Kinale, good evening to the Vergara family, most especially to my amiga Mia, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course to Mommy Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy, at Tita Al. At sa gabos po dyan ang mga bagets at mga bugoy sa Vergara's family, dyan po naman sa Kinale. Of course, good evening kay Ate V Bonggala. Kumusta ka na, Ate V? Anong niluto mo tonight? Wow. Tada, itabi ako. Maagi ako at Shan. Sure. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para sa ating Shoutout Boulevard. O di kaya naman, pwede kayo mag-comment sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Diyan din po tayo nagla-live stream. Ngayon po ay naka-audio live stream tayo para ma-feel po ninyo ang traditional radio listening. Yung nakaupo ka lang ganoon sa tabing sa may pasumano. Pasumano? At nakikinig sa radyo, diba? Hindi naman siguro mahalaga pang makita nyo ang aking face. Dahil alam nyo namang maganda na ako. Char! Joke lang. O kasi parang nakakamiss yung nakikinig ka lang. Kayo kasi parang nagiging uso na yun na nakikita mo yung mga announcer. Hindi naman masyadong visually entertaining. Unless talagang parang may production, diba? Kaya mas gusto ko na lang na mag-ano. Pero soon enough, muli po akong magla-live at makikita niyo aking beauty. Nagpaayos na kasi ako eh. Inaayos ko yung mga kulukulubot sa mukha ko. Tapos, ano ako, nagpa-hair extension. Tapos, nagpaayos ako ng ilong. Tapos, pinabawasan ko yung baba ko. Ayoko kasi maging kamukha ni Imee Marcos.
1: Aray! Sorry naman.

Minutes after 8 o'clock in the evening. At alam ko marami dyan ang naghahanda na ngayon para sa Father's Day. Oo, kailangan maaga kayong, kung kalimbawa kayo magluluto, mamili na kayo beforehand para kung meron kayong dapat i-marinate, i-marinate nyo na, hindi na kayo nagkukumahog. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita!

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puyana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extracts and Whitened Sensitive Skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin
10: skin problems.
12: High quality na sa murang halaga.
13: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
15: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
23: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
24: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
25: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
26: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, huh?
27: The Tita Puliana Show!
28: Hola, hola, hola. 29 minutes after 8 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa inyong The Tita Pollyanna Show. Huwebes, Hunyo 18, 2026. Ilang oras na lang, Father's Day na. Iba excited. Bakit? Yung mga tatay naman wala lang. Alam niyo naman, mga tatay cool lang, di ba? Hindi naman sila yung tipong excited na excited. Ewan ko yung mga excited yung makikikain. Siguro nga sa ano ako magsiselebrate ng Father's Day sa Naga City. Kasi ang dami kong mga fa-fay dyan. At sa Camarines Norte naman, sa mga ilang bayan sa Camarines Norte ay magkakaroon ng malawakang blackout sa Sunday. Kaya maraming pagpapawisan ng bonggang-bongga. Diba? Wala kang choice. Eh, kailangan nilang ayusin yan, diba? Parang maintenance. Sanay na tayo sa mga ganyan. Kaya ang kapararaanan lamang ay tumakas. Pag medyo blackout sa isang lugar, tumakas. Pumunta sa isang lugar na may ilaw. At doon magpalamig-lamig. Ang problema lang, magastos. Grabe. Diba? Diyan ka lang saan sa bahay, okay lang, tahimik ka dahil Sunday. Nagpapahinga ka, hindi. Kailangan mong umalis dahil sobrang init. Tapos ang problema, paggagastos ka pa. Buti sana kung may panggastos. Kaya maki-freeload na lang. Parang kunyari, ay, pwede ba akong pumasyal dyan sa inyo? Sabi na, ay oo, okay lang. Talaga, pwedeng makikain na rin? Sure. O, diba? Uso na ang freeloading. Aray ko. And of course, kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Cups, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at convenience stores. Muchas gracias. Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. At kung nais nyo po naman ng inyong online orders para sa inyong mga chicken inasal, Pasalamat po kayo sa Wanok Chicken Inasal Daet for your orders sa kanilang Facebook page. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At para sa satuyang mga katindugo na mga magagayon, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Of course, sa Pink Spa. Ang Pink Spa, yan po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Pangsana Kanamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock. Mga detalye and services, pasya lamang po sa Pink Spa Facebook page. Kung di kaya magdumaan na sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much! Pink Spa. Oh, happy weekend na ha. Uunahan ko na kayo. Bago nyo ako mapagsabihin ng happy weekend. Ay nako, ako na mauna. Happy weekend. At syempre, kailangan po nating isaalang-alang ang ating family hours para po naman mas lalo tayong maging close at mas lalo nating makilala ang ating mga kapamilya para iwas problema sa mga darating na panahon. Dapat maging prangka din tayo and very open sa kung ano mga ating nararamdaman sa ating family members para po naman na iwas gulo na in the future. Kasi ang nagiging problema kasi nung mga nagkakaroon ng mga di pagkakaunawaan dahil hindi sila nagkakabukasan ng damdamin. At marami silang mga itinatago sa kanya. Huwag tayo magtago, huwag tayo magsikre-sikreto. Sabi nila, eh kasi minsan kasi may mga family members na binubulgar yung ating mga problema sa buhay. Eh natural na yun. Mas mabuti na yung alam ng buong mundo at alam ng ating buong kapamilya kung anong ating nararamdaman para iwas problema in the future. Para mas lalong maging hayahay ang buhay. So, ilaan po natin ating special days sa weekend for the family. At syempre, isali ang ating mga senior citizens, lolo, lola, tita, tito. Para mas lalong warm ang ating bonding. Diba? Syempre, kung may extra naman kayo dyan at marami kayong naluluto, beke naman. Jumoy. Biglang Jumoy. And of course, kung makakaya nyo, no, make it a habit to stay away from your gadgets. Diba? Iwas cellphone. Ako, okay lang sa akin pala. Hindi ako masyadong adik-adik dyan sa mga gadget na yan. Parang nakakalimutan ko lang. Maghapon na pala ako hindi humahawak ng cellphone. Pwede nyo i-try yan para mas, alam nyo yun, parang nakikipag reconcile kasi yung sarili. Dahil yung gadgets, maraming mga distractions eh, no? Marami tayong napapasyalan ng mga sites at kung ano-ano mga chika, mga tao na kasalamuha online. Mas mabuti na yung spend time also to yourself without the gadgets, alright? Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyadong magayunan, pero mahamutuan. Nag-iiwan ng mga katagang kung maganda ka, may 350 ka ba dyan? Chikas mo na. Ano yun?

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tidugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Bago Cities Tindugun
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masaw na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: 91.3 News FM.
1: Indugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Evenings on One Radio.

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fesh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Ferong walat.
5: At parang batang-bata.
6: Dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: No segregation, no collection.
1: You're waking up with Kiki.
2: Kikig! Mga surpresang bareta sa lado lokal, nasyonal, international as in sports. Talagang surprise ka to the max! Kikig! Surpresang pakonsuelo, surpresang komentaryo. Kikig! Bueno! Surprise! Kikig sa One Radio.

0: Ang galing-galing mo!
1: Ang laki ko! Gusto
0: kong maging katulad mo!
1: Odis in Lipinas, 4! Diyos maray na aga sa Indugabugon! Welcome na naman ang presentasyon ng King King! Anuan po ang sa Indugabugon pinagigibo? Anuan po ang sa Indugabugon pinagkakasiributan? Lang umi po, nayaon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaan buhay. This is it's an attitude. Thank you, G5. Gizzy, never think that you are better than us. Remember, dust we are, est we shall return.
0: Marata na.
1: Sa mga katindugo niya itong masilibrar kan sa edang kumplianyo, maligayang happy birthday sa Indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: Happy, happy birthday kay Ninang Lorna Bermondo Borrejon and First Lady ni Ninong Coco Arby Borrejon. Happy birthday, Kagawad Larises, dyan sa San Bernardo. Kay Madam Edith Cruzes, happy birthday. Asin sa iba pa mga katintugo na igwaning celebration, ganyan na aldaw, enjoy life. Sa tuyang mga katindugo na panagos na kamo ni lodging sa mga ospital, oy, parahay na kamo. Thanks God, it's Friday, 90 na, kanbulan na Hunyo, dosisays, sunduan condolence. Sa mga katindugo, atab na nagmamarata. Sa pangaran po, mga katindugon, kansamuyang big bossing, Jing Montesing Romy Volante, boss madam, kagandahang osang, and sa kuyang partner, si Manong Manny Almoguera. Ako po, si Bueno. Bako makialagad, very inviting, as it day, nungka masayumahan, dakul nagtatarama, nagsaimo sa programa nga, kasurog kaiwal, kansala.
1: Si Bueno sa King.
0: Kanprikig ang kata ipinaga paluwas na der pag-asa. Mga katindugon, Easter Lisman Giraray ang nakakapiktar sa Central Luzon, Southern Luzon, asin Visayas.
1: Si Bueno sa King.
0: Dahilan po kay Bisaya, Son, Barson, Mimarupa, Kola, Ana, makaka-experience nin mga pagdalom nin kalangitan, paminsan-minsan may mga paguraan. Dahilan po yan, isa, matang ang natatapilipik na localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa King.
0: Ana, low pressure area na nasa luwas ka na Philippine Area of Responsibility, nagina po ini niya, tropical.

0: Good morning mga early risers, si mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management.
1: Good morning.
0: Sa indo po, kamos na niya unang sa merkado publiko.
1: Good morning.
0: Sa mga iba pa na kaipuan magbangoning ata, marata. Sa mga parauma mabuhay ka mo, mga parasira, pirming magpasiguro tanganing daimabugtak sa peligro. Ang programang iniatod sa Indukan Best Kapi 18-1, kasabayan Best Kapi Gold 20-in-1, Best Kapi Green 6-in-1, Yaman and Best Kapi Black 4-in-1. Gabos with herbal mix, kung kaya apwera sa mahamot na, masiram inumon, igwapo din marairahay na epekto sa lawas kang tabi sa pagkaanga, Best Kapi sa pagkaudto, pwede man, Best Kapi sa pagkahapon, asin, banggi. Manay puping, manay gansing, baloonin do, andin, makataram ka mo. Oy, totoo mananggad. Nasa kulti pa. Siyam asang fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa nilibre gravy ang mga akin na kukuram manok utang tilam. Igwa po sa banwaan kan malilipot na guwasyudan din tabako. Igwa malinaw, TV asin syudan liga sa sadakan King Rita.
2: Stay healthy, drink healthy. Nature's Grass, sweetened and sweetened by Nature's Grass. Health drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like proteins and mineral fuel. Your replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration, electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and skin health. Green Barley Grass powder. Every day, 100% organic, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
4: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, Bes? Bararato ang mga barakal sa Mercia para sa mga bargain equation wares, plus renopal, pots, dry goods, coffee, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, itong mga B2B start ng mga beko, mga pala, madali sa pangkantambakan kan to. Tabla, B2B Shell na bakong Kino City.
5: Ng turmeric, tumalabas ngayon ang number one at angat sa lahat na ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw, galog, pinagsama sa umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, dirty, ang salabat na angat sa lahat. Available in turmeric ginger tea. Moringa, brew salabat. Mabibili na sa drugs, sa restuyan.

0: underwear through us sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco. Contact number 7-8135.
1: Maging handa, lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire owner and dealers of Bistia Lagang. Also, refilling Fisher, Mylin tatagpuan sa 897 Rizal Tabaco City Enterprises with free pickup and delivery sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire.
2: Good news mga kapitbahay! Kaya mo na bumili ng inyong dream appliances mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV. Lahat ng yan nasa RS Market.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo sa RRS

0: Marketing region-wide, sulit di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa yes na yes.
1: Are you looking for a strong foundation for at Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: pre-secondary, junior high school, free senior high school. For programs, we have Bachelor of Liberation Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
2: Si Bueno sa King, King, King.
3: 11 minutos na, makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa sindugamos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsadakan. King King Barata! Enot sa lado lokal, pinag-confirmar kan Philippine National Police PNP Bicol ang pagkaka-arrestar sa sarong police officer na naka-assign sa Regional Medical Unit 5 matapos ang matrayumpong entrapment operation na pinagkonduser kan mga otoridad kasuod ma. Basado ini sa ipinagpaluwas na PNP statement, unong sana unang bita ng pangyayari, pinag-aaligar na ang suspitsado naghagad nin 39,000 applicants para mas makapasar sa medical examination. Kung sa insa presente, nasa proseso ang PNP Bicol pa nagmamawot makalaog sa PNP. Naglalataw alas 10:45 din pagkaaga kaso at makang ginibukan PNP Ligaspe as in Regional Intelligence Unit kan Campo General Simionola mint operation sa opisina mismo kan Regional Medical Service. Kung sa in, nakuha mismo sa suspitsado ang kabilugan na 39,000 pesos kompuesto ini nin 1,000 tunay as in 38,000 na budol o piking kwarta. Ang suspitsado tubong San Fernando La Unya pangayag kan PNP Bicol panagosan sa indang zero tolerance policy laban sa korupsyon as in gabos na klaseng katarantaduhan.
2: Si Bueno sa King King.
3: Pinag-asigurar sa publiko kan PNP panagos ang kaso laban organisasyon na ng kutong nin kwarta sa sarong aplikante sa opisyal na pangayag kan Philippine National Police gigibuhon na igong legal na lakdang as pang-administratibo. Ito na daing kalangkaw asin posisyon na makakasalbar sa anuman ng bangan. Kon kaya kan PNP na ang pangyayari magod na patanid sa mga kapulisan na mabalong digdaan ang PNP recruitment process o paggamit kan sa indang posisyon sa indang personal na pakinabang. Sigundigni, ang recruitment sa PNP tungpig susunod ang merit-based na libredo sa anuman na porma nin pagbayad o bako autorisadong intervention. Di naman doon, kan PNP na sindak komitido na pakurunahan ang profesionalismo, integridad asin pagiging bukas sa pagserbisyo publiko.
2: Si Bueno sa Kiging!
3: Dolos na nagkonduser ning post-activity o debriefing ang Albay Public Safety and Emergency Management mo matapos ang ginibong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill in San Casona. Katuyuan ka na i-evaluar ang pinagkonduser na drill para mas ma-identifikar ang mga kaipuan na pakarayon sa mga masunod na aktibidad. Initanganing mas maging preparado ang mga Albayano in kaso man tunay magkaigwaning aktwal na lino. National News Earth ang pinagigibo quarterly sa Memorandum No. 15 Series of 2026 na ipinagpaluwas ng Disaster Risk Reduction and Management. Basado sa schedule kan calendar year 2026, quarterly NZ ang third quarter drill ipinagtalaan sa paabot na September 10, 2026 na ang mga eskulahan nasa interim block na kung kaya dainang magyanting available. Mantang ang last quarter kaini ipinagtalaan November 5, 2026.

0: Panagos man po giraray mga katindog pag Alboroto kana Bulkan Mayon sa ipinagpaluwas na bulletin kana DOST P-Box. Ngunya na aldaw base sa record alas 12 nin pagkaaga kasod masundo alas 12 nin maagahunaw panagos ang pagbuganin labas sa may basod na uminabot na sa 3.8 kilometro bonga gali 3.2 metros asin sa mi nasa 8 kilometros na igwang na i-record na volcanic earthquakes kasabay ang sarong volcanic tremor na nagdurar ning 15 minutos mga katindugon. Nasa 300 na rockfall events ang nai-record man. Agos na nahihiling surang nagbubulos na sangudoy kan Bulkan Mayon. Ang sulfuride emission umilabot sa 1,688 tunil kada aldaw mga katindugon. Asin, igwamaning nanutara na 200 mentrong paglangkaw gikan crater. Ang pag-alintoto mga katindugon kan aso sa in an pag-sang nin main piga sa sabing an mahiling na puting asugikan sa ngudoy ka ini igwaman giray mga katindugo na abo kon kanya padagos na nagpapatanid ang mga otoridad sa publiko magdikay dai maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone tanganing dai mabugtakan buhay sa peligro
1: si Bueno sa
0: nasa pagpreparar na sa ngunyan ang gobyerno provincial Canal Bay para sa pagiging host kaini kan 2027 Philippine Folk Dance Festival saro sa pinakanakulang pagtiripon kan Folk Dance Society iniigwan ang paramientras na schedule na Mayo 17 sundo 2027 nagigibuhon sa Legazpi City Convention Center na pinaglalauban maguyod ininin maabot sa 1,500 na mga bisita gikan sa mandainlain na partikan Pilipinas. Ang naon ang bita ng festival ang papanginutan kan Cultural Center of the Philippines sa pakikigobyerno provincial Canal Bay sa paagi kan Provincial Tourism Culture and Arts Office gobyerno lokal kan siyudad ni Legazpi Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod-taod, ang iba pa.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ang One Race FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
5: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel.

0: Ito na, ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
1: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access. Daliwawa Enterprises, an auto supply dished since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians to help of your wants. Item you, they all queue as extra change. Daliwawa Enterprises, if there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
0: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
2: On the road again.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwala. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-8766 o 0970-469-3119.
5: Hindi po ang sendong kapitan ang magparibok, yun magbayad sa sound system. Sige, hatas kong pinays, anit kong anit.
6: Kulisyetik ng pagi, pwede niya ang mabarailing. Si May Buda, si Pai, ang forma talagang pwerte.
7: May, Pai. Diya baan, marata, badag na! Parada, good morning kay Madam Emma.
6: Talagang maugmahon paharayo.
7: Bulima, diyan sa mga taga San Miguel na
6: mga makusugon, basta makabay ni
7: mga maugmahon kasuod ma.
6: Ayumuko.
7: Happy birthday kay Sir Rolando Can Malilipot. Ah, Malina High School. Uyugo-yugod mo ka. Nagilingan pa sana kami diyan sa may landbang kasuod ma. Ano sir, nakasuldot ka? Sabi ni Sir Dana Bitara. Kay George Senior Castro, Toy Binyas, Manong Ranintison sa mga taga-sugod. Ernesto Mabini Lana, Erlinda Baro Caneño, Wilma Fulyero Clidoro. Siguro nagko ito manong danki ko yan. Pang... Alina Victor, mga taga-barangay Galicia, rapo-rapo. Oy! Kumusta ang lipot-lipot niyan? Kay Ernesto Mabini Lana, shout out diyan sa kasal sa Datag. O sa mga kasalon na ano niya na aldaw. Happy landing. Happy landing kayo sa lalaki. Isubaye sing. Buwaka nga buwin. Kay Madam Habuda, kay Jeroma, kay Manong Lorito Luna Senior, kay Robilin Silot, watching from Comon, Tabaco City, kay Bueno Che, Shirley Sabinia Biner, oy, kay Idol, Madam Rosie Bulofer, kumusta po tabi, Madam? Ayos, nag-i-enjoy kan bonus life. Kay Sir Vic na Kariso, kay Sir Doms, nag-birthday kasood ma. Kay Sir Doms Baldosa, kay Madam Boy, kay Dol Evelyn Camases, kay Alias Parauma, Joel Balieta, kay Madam Valladolid, sa gabos mga katindugo na retirado, oy, mga pensioner.
8: Si Bueno Soa.
7: Ang programang iniatod sa Edukan Daniel Bakery. Tinapay puwerte na sugberbing mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kang Tabaco City Hall. Pagsandiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Permiñaon ang Barsaga Itiri. Mga masiram na menu sa presyong barato. Pamahawan panguntuhan. Mirindalan pamanggihan sa Barsaga Itiri. Solve ka! Good job, matanga sinaagahan. Digdi sa sentro kang siyudad din Tabasaga Itiri. Pero oras nang nagsisirbi. Dan in air condition na inting barbershop in Salona.

0: tapos magpagwapo asin magpagayo, ninabot din gutom diretso sa Barsaga Itiri si Ate Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan familia Beya, pinamamahal boy asin Madam Girlie Beya. Makukuha arod yan po sa Purukudo barangay sa Isidro Ilawod. Malibay sa mga parabulang tandaan, soy-soy ang hackfight sa malilipot kakpit kulisiyong kada aldaw na Domingo. An enot sundo 30 anga na ma-receive ning 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pasana registrate sundo alas 9 ulutan alas 9:01 bakbakan. Partner kan Mrs. Nahabu mapas matambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop, serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lac Laundry Shop nagagang teknolohiya kung kayaan mga mo singon indong labag luwas sa makina durang baguna mahamutun pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha dyan sa Purukudo Poblasyon, Malinaw Albay. Maraming good morning kay Sir Nar sa Sinmambing Kalmada. Siyempre sa mga gustong magpagayon ka ng opisina, magpagayon ka ng House of the Rising Sun, iguaning beautification project sa barangay, sa mga eskwilahan, naghahanap ka mo nin dekalidad na pintura sa inkamo maduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura. Da, color na kurso na da, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha, along naso na road yan po sa Barangay Tabaco City. Marero good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwenga. Partner kan King si Tabaco City Councilor Rider Burse. Ti una appropriation sa sangguniang panlungsod kan siyudad din Tabaco. Dunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King.
0: Diretso kita sa Nitalyas kan mga baretang King sa Lanulok. Pinag-abierno Provincial Canalbay ang propuestong pagdagdag sa pinsyon kan mga pobring tikoy na mga senior citizens para mas maasigurar na ini masusustiniran sa halawig na panahon. Sigon kay Gobernador Noel Rosal ang gobyerno provincial kasabay ang sangguniang panlalawigan pinagkukonsiderar ang naunang bita ng lakdang partikan sa indang esporsos na mapakusog asin pan mga katindugon o maging suisoy ang social protection program para sa mga seniors. Magigiramduman sa presente 500 pesos kada bulan ang ipinagtataokan probinsya kabanga sana sa ipinagtataokan gobyerno nasyonal na 1,000 pesos. Kung sain, igwa ang probinsya nin maabot sa 16,660 seniors na pinagtatawanan na kan pensyon sa bilog na probinsya. Dakulang bagay sa mga seniors kung mari ang kabautan na mailang kaugikan sa 500 pesos maisabay na ini sa nasyonal na 1,000 pesos ang pensyon kada bulan.
1: Si Bueno sa King.
0: Formal nang ipinag-turnover kasod ma ang 101 modular shelter units MSUs para sa mga binipisyaryo kana pambansang pabahay para sa Pilipino program 4PH sa Bayanihan Village Transition Housing duman sa Barangay Pakol, Naga City. Prioridad na matawanan kan paharong iyon mga residentes kan Naga, particularmente ang mga kasabay sa marginalized sectors, mga nasuluan, naka-stars, ang peligro asin waterway sa gobyerno lokal. 300 na housing units ang planong ipatugdog sa 2 ektaryang daga na ipinagtagama para sa proyekto. Mientras tangkal dilin, magkakaigwanin mga pasilidad sa komunidad, arog kan playground, clinic, vegetable garden, asin iba pang common areas para sa mga residentes. Parte ang turnover ceremony kan pagsilibrar kan ika-78 charter anniversary kan siyudad ni Naga.
1: Si Bueno sa King.
0: Yan man sa Isla kan Tabaco City, mga katindugon, ang 5 barangay nakatalaan magkaigwaning signature campaign tangani sa naman na hagadon sa gobyerno na magtugdok ng community college sa lugar tangani na maging fasil sa mga kaakian, mga jóvenes na nagmamaot makapagtapos ng kolehiyo na dain ng mga katindugo ng dakulang gastuson. Kaya mahiling po niya to asin sa programang K na K sa tuya man na ipapaabot sa tuyang kongresista ang concern kan mga taga Isla San Miguel. Asin syempre mahapot niya to kung kumusta ang sa indang pagpasiris na kasuod ba para sa Tabak Festival mo na

0: Medical Center, Bisho, Arakan Chun Alwari, Perholi, FIET upgrade and cleaning, throttle body head modification, change oil, among emission parts, Racing Boy products, Sun products, JVT parts, tires, helmets, and motorcycle accessory. Artry, garang palasado. Artry, cycle binahiwa, do, may timbarat.
1: Yes, minuto kalipong ano. Marina ko bang Arneta. J-Ba, nakahanda na sukra sa imo, idol. Uyuan, matindi talaga. Kamu dyan na J-Ba, right sa barangay sa Danresa. Dan group, buda kay Mama Kap Iba Banwa. Inaaksyon to yugun mo an. Kay Ate Esther. Happy birthday kay Dr. Jose Rizal Palan. Manong mani, birthday pala ni ansa tuyang hirwe na si Jose Rizal, ika-165 birthday, asin na ansa tur na si Noel Rosal bilang na council mapasiring duman sa dait manong ang wispy di honor. Uyuguyugun mo ana wispy di honor duman sa commemoration kan ika-165 birth anniversary ni Gat Jose Rizal. Jose Rizal po, mga katindugo, nansa tuyang hirwi, iyo po ang nagtaram. Hindi marunong magmahal sa sariling wika, ay higit pa ang langsa ang amoy sa malansang isda. Bako si Andres Bunibaya.
2: Si Bueno sa King.
1: Mauli na ako. Natiwan ko. Mga katindugo, mabalik po ang programang mabalik sa programang K na K Crisel. Pakalipas dugunin na kaining samuyang wellness is happy nagiromdom. Ikatapon, stay put ka sana dyan ha. Tibaan kun may bunay na.
3: Radio News FM. Best tunes and this is One Radio News FM. One mission. News FM. Tamang balita, tamang informasyon, the best. Natugtugan. All in one. What the one do?
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-award doctor alternative medicine si Dr. M.
5: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha? Siyempre, Best Cafe na lagi nating ipinagmamalaki, ha? Proud na proud tayo dahil ito po ay original Filipino product na umani ng maraming gawad, ng maraming award bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kapag ito ang kinakape mo ha, doon sa mga taong nagkakape, mahilig magkape, eh talagang masusulit ang iyong pagkakape kasi sa aroma pa lang, sa lasa pa lang, marerelax ka na, panalo ka na, tanggal na agad ang stress mo ha. Eh lalo na pagdating sa benepisyo ng mga sangkap, ano, yung tulong sa kalusugan. Eh pati yung presyo mga ka-wellness, panalong-panalo ka kasi kahit nagmahalan na po yung ibang mga herbal na kape, ano, eh ang Best Cafe na natili po sa dati niyang presyo, ano, napakaraming taon na po na hindi nagbago ang presyo ng Best Cafe, presyong makatao para sa lahat ng Pilipino, ha. Siyempre, ang Best Cafe, apat na variants po yan. Nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito, ha, 12 taon mahigit na na nangunguna, namamayagpag minamahal ng ating mga kababayan sa dami ng natulungan, ano? Sa dami na nagkagusto po rito sa Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eh may nilabas pa tayo na lalong matindi, mas lalong pinarami ang sangkap, mas lalong pinasarap, para mas lalo kang makinabang. Yan naman ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa, ha? Maliban kasi sa napakasarap nito as black coffee, yung mga ingredients nito napakalaking tulong lalo sa mga tao nagkakaedad na. Eh siyempre tulong pa para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang gana, ha, ekstrang init. Alam nyo nang ibig ko sabihin, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with

0: herbal mix. At syempre, yung mga yung paborito naman ng mga nagpapa-sexy, nagpapa-macho, yung gustong tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, ang Best Cafe Green 6-in-1 herbal mix. Syempre, ang Best Cafe, ano po, yan ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe with Herbal Mix.
2: Magandang araw. Ako si Lola, certified Best Cafe user. Datang kinakunin. At ilang araw lang naging okay na ako. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya, yung sa akin ang Herbal Cafe. Kaya araw, inom ng Best. Ang masasabi ko, the best talaga. Ang best.
1: Dito na Best na Cafe. Mura na. Healthy pa. Best in One Coffee with Herbal Mix. A best organic herbal coffee brand by the Ford Business Excellence and Organic Herbal Coffee Mix by the National Customer's Choice Annual.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay bibigyan ko mga karagdagan at updated na kaalaman kung gaano po kalaki pong epekto ng paggamit, ano yung sobrang paggamit ng yung epekto ng isipan, ano, bakit matanda mga ka-wellness, okay? Kaya huwag kayong lulubay, huwag kayong aalis sa pero bago ko talakayin yan mga ka-wellness, ha, bago nyo tutukan yung pagtalakay ko, syempre isang negatibong effect lang na po natin ay sa mata. Ano po mga ka-wellness, talagang magdudutibong epekto sa mata, lalo na kung masyadong bata pa ay nagpo sa gadgets. Ha? Meron tayong mga produkto na tulong para sa pag-aalaga po ng ating mga mata. Syempre, doon sa mga medyo may edad na, no? Yung hindi na po teenagers, umino 1 capsule a day ng Best Caps Supplement. Minerals nito, tulong sa ating kalusugan, ating mga mata, maalagaan ang magandang kalusugan at kondisyon ng mata, ha? Best Caps Minerals Food Supplement. At naman, malaking tulong ng Best Juice 10-in-1 Plus 1. Ang cup nito na purong katay at prutas, napakaganda sa kalusugan ng mga bata, actually mga matanda, no? Pero isang tulong, magandang resulta sa mata ng tao, okay? Kaya Juice Brand 10, pili ng boards bilang juice. Ipit ang isang sitropak na, pamilya 8 pesos lang, mga ka-wellness.
3: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o minsi ang pinaramidaman. Palin sa sakit, kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Supplement ng mga purong ng magnesium, manganese, iron, copper, chrome, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Foods 100% at ng Food and Drug Administration. Kaya napakasay. Bibili sa mga butika sa inyong lugar.
1: Heto, ang isang Best Juice 10-in-1 Plus Pouch ay isang masustansya at masarap para sa...
4: Ako po si Albert Catanyag, your agent. Kung shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best break time upang kumain, kumain ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit. Kaya sa mga gulay na ingredients, namus, masakatas, dalandan at guyabano, ang iced stevia kay healthy nito.
1: 10-in-1 Plus, more than awards for business excellence as the best herbal juice drink Philippines.
0: Alright, eto na yung pagtalakay po natin. Ano, gano'n ba karami ang negatibong epekto ng sobrang paggamit ng cellphones man, computers, or tablets, lalo na po sa mga masyadong bata pa, ay nagsisimula din, ano, sa mga gadgets na yan. Una, banggit ko nga kanina yung vision prob. Dahil yung grabing pagtingin o pagtutok sa mga oras, nagdudulot po yan. Good, puyo, ano, mata po natin, ano po. Tapos, later on, nearsighted na lang, malingin nila. Pero sa malayo, blurred na o malabo. Mga, and syempre, hindi kapag gumagamit ka ng gadget, medyo nakayuko ka, ano. Kumbaga, yung position mo ay hindi maganda, magkukos po nakit ng leeg, ng balikat, tsaka ng likod. Yung mga tao ngayon, laging nagre-reklamo na ang sakit ng leeg, ang sakit ng balikod ko. Mga ka-wellness, halos lahat kasi noon, gumagadget po natin alam, yan ang isa sa pangan ng pananakit ng balikat at ng likod. Ano? Maging yung tiyatawag thumb, ano po, yung ating hinlalak, mararamdaman nyo, laging sumasak, namamanhid, ano, mga ka-wellness, akala nyo kung ano-ano lang, ayun pala, yung kapipindot po yan ng mga ka-wellness. At gaya ng lagi kong binabanggit, yung pagtingin po sa gadget, sa cellphone, sa tablet, halimbawa po mga ka-wellness, yan po ay nag-i-interfere sa melatonin production. Kaya mas mahirap makatulong nakatutok sa cellphone, sa mga gadgets. Nakatulong si cellphone, gadgets nila, pero nagigising din silang paulit-ulit sa buong magdamag, mga ka-wellness. Yan ang pangunahing dahilan, yung grabing pagtutok, ano po,

0: sa mga cellphones, mga ka-wellness, ay kontrolin ang paggamit ng gadgets, lalo na sa mga masyadong bata, kasi makakasanayan po nila eh. Hanggang bandang huli, addict na po sila dyan, hindi nyo na po basta-basta mapan, ano po mga ka-wellness. O marami pang kaalaman na sa aking pagbabalik, mga ka-wellness.
1: Dati, ang ng skin ko, kaya sinawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko, skin ko ang itsura ko. Ako nga po Vito Tanit, certified happy user ng Era Charcoal Soap.
2: Era Charcoal Soap, cleansing, flattening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: O kaya yung ibang nekto ng mga gadgets, nais kong muling inyo ang Dr. M's Amazing Tea. Nagsasangkap po ito ng luya, turmeric at stevia, ang isang tibag timplado na masarap na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, sa pag-alis, ano, pagpuksa ng mga pananakit, pamamaga ng katawan, na maari nga pong yung nagdudulot dyan ay sobrang paggamit ng gadgets. Tulong din ito para gumanda ang blood circulation. Ang tulog mo, makontra yung negatibong epekto ng sobrang paggamit ng gadgets. Ang Dr. MC ha, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand. Pinaka-pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest teas like ginger, ender, stevia leaves, extract patchouli taste. High in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A health forest ka? Mag Dr. M's Amazing. Masak relax Dr. M's Amazing Tea nuts. Muscle fitness and helps beard can problems. Anti-birthday. Leads to health benefit.
4: Dr. M's Tea.
3: Maka Anshinwai.
0: Uloy po akin, ano, mga ka-wellness, o yung pagkakaroon ng sobrang timbang, pagiging overweight at obese ay pwedeng magmula din yan sa gadgets. Kabata, syempre, nakatutok na lamang sa gadgets, nakaupo na lang, masyadong physical activity. Kaya naman yung mga nagiging masakit, nakakapaglaro ng physical games, tutok na lamang sa mga ka-wellness. Maging sa mga matanjays, kasi yung panahon na po sa gadgets. Pero maliban dyan, yung mood disorders, yung pasyadong matagal po ang mga gawel, yun sa mga pagiging diet, pre-mood swings na tinatawag, yung pabago-bago na mood, lalo na po sa mga bata. Minsan masiyahin, minsan mainisin, minsan malulungkutin, ano, minsan nangihina at walang ganang kumilos. Ha? Tsaka syempre, and focus, ano, yung mga paro, mga gaming apps, yung mga reward loops sa social media, ay nagko-cause po yan ng hyper-aroused brain. Ibig sabihin, sa shorted pants na kinakailag-aaral sila, gusto nila adong hyper-aroused nila dahil nasasanay mga ano po, mga ka-wellness. Masyadong ang taong na jets, kukulong sa mga kwarto, kinaka po. Kaya nag-release sa pakiramdam nila, lagi silang, so wala silang masyadong kaibigan, nadidecline yung social skills nila. Naku, lalaki po silang ano, yung lagi na lang pong malungkutin, ano, parang pakiramdam nila, mabalungkot, mabuhay, mga kawala silang masyadong kinakausap.
5: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na, unti-unting naglalagas at aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan, itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, ha? O ito pa, karagdagang mga negatibong epekto, yung developmental delays. Ayon sa mga pag-aaral, yung sobrang paggamit ng gadgets, lalo sa sobrang mga bata, ano, ay lumalaki sila na medyo mahina yung kanilang ano, memorya, yung kanilang talino ay humihina, yung paggamit ng mga language, mga ka-wellness, yung iba hindi na nga marunong eh. Maging yung emotional development na di-delay. At yung mga issues, mga ano, minsan masyadong nagiging aggressive, minsan masyadong nagiging pikunin, magagalitin, kasi yun nga po yung nagiging influence ng mga gadgets sa mga bata. Kaya mga ka-wellness, kontrolin ang paggamit ng gadgets, maging matanda, lalo na po magbitam ng sang oras ng tanggap. Salamat gayam ating lahat.
6: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
7: You're listening to One Radio
8: News FM.
9: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken.
1: Pina! Kina Chris! Kongresel! Sa kongregramang maserbing tulay at Distrito Kanalbay para siyobigan kay programang mas pinahiwa bisyoso tawo programang unbanan press woman Chriselle Lagman kanap. Pina!

Philippine Standard Time, 12 minutos na makalipas po ang alasays. Diyos maray na aga sa sain dugabos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na present programang K na K, Crisel sa Kongreso. Sarong programang tuyong pinagdisenyo para po sa mga taga Premier Distrito. Sa serbisyong pinahim, serbisyong may puso. Kaya mga katindugon, magsabay, makiara, magpartisipa. K na K, Crisel sa Kongreso. Alas 6, sundo, alas 7 in paggaga, kada aldaw na Biyernes, digdi sana sa 91.3 News FM, tindugo na! Sa pangalan ni Manong Manny, sa pangalan po ni Dugabos na Panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na! Siyempre mga katindugon, kasabay nga to si Manong Manny ang sa indong regular na nakakaiba ng digdi si Congresswoman Crisel Burhan. Ako po si Bueno. Kamusta ang mga taga Banwaan in Tiwin? Mga taga Malinaw? Mga Dintabak? Mga taga Malinipo? Taga Bakakay? Mga taga Santo Domingo? Isla Cagraray? Isla San Miguel? Marata? Mga katindugon niya tong opisyalis kan barangay. Sa mga igwaning birthday kay Gawad Larises dyan sa San Bernardo. Good morning! Sa mga katindugon niya tong yaunangon niyan, busy na mga katindugon mag-ipos-ipo sa pag-atindir kan sa indang kaipuhan na tapuson kunya na aldaw na Biyernes pet sa 19 na po na Hunyo device. Kumustaan sa tuyang mga kababayan na yaun dyan sa mga bulod na parte padagos mga katindugon na nagihigos tangani na makapag-produsir nin mga produktong agrikultural. Padagos na makapag-produsir kan pigpapakaon sa satuya digdi sa mainland. Good morning! At pamanlugod na dai maghiraan sa indong pagtubod na kapag ka naghigos, sigurado mababawasan ang satuyang pagtiyos. Alagad ko na mauyam na kita asin kita maghinugak Manong Manny as a Peter ang sigurado kita magkakatirig back. Good morning. Ay, kumusta ang mga yaon sa merkado publiko? Ang presyo kansira mga katindugon na nagbababa ano ha? Mala ka nakalihis na Martes. Naglangkaw na, na naman ngaya buwin sa produktong petrolyo. Kaya day nanggad ki magiginibo, iyo po, nasasabutan man kan gabos, kamurugtakan ngunyan, na talagang dakul po ang nakakamati nin kapigaduhan. And lalong-lalo na si mga pobring tiko, yaya ba, ana? Sabi ko na nga ni, kundi kita maghigos, iyuman sa naan pinakakapital niya to. Kunigwa dyan ki mga lugaris pa sa igudan, kansa tuya mga hasan, magtanom-tanom kita tangani.

na day na lamang kaipuan pang magbakalin mga gulayon. Day baling itong bagas, magbakal, basta itong mga gulayon na pwede nang patalubuon dyan sa mga igudan kan sa tuya mga House of the Rising Sun. Gibuhon po niya. Kung bako, magdangog kita duman sa mga yaon dyan. Agriculture office na pwede man na urban gardening ang sa tuyang i-adaptar. Sa paso, mga nagkikitay-kitay dyan sa party kan sa tuyang mga House of the Rising Sun. Okay na iyan. Tante, igwa kita nin produkto. Bantang nagahalat kita sa tuyang partner kay Madam First District Congresswoman Crisel Borsilagman. Mga katindugo na i-acknowledge mo na niya to ang sa tuyang mga nakatutok na ngo niya na pagkaaga kay Madam Crisanta Belenso. Pabati nin happy birthday kay Nicole Belenso. Kay Madam Eden Biron, Marina, good morning. Kong Crisel Agman, blessed Friday sa Gabosa. Josephine Vicky Nora Calio, kay Manong Jean Abrera Christian, Kevin Binalya Buban, Jael Birano. Siyempre sa mga paraantabay niya itong senior citizens, kumusta? Ana sa tuyang probinsya na giipos-ipos man mga katindugo na baad lamang magkaigwa pa sinda ning kunyan mapagkukuanan tangani na iparihas na ang pensyon kan mga nakukua kan gabos na mga senior citizen na kwalipikado taang benepisyaryo kan national 1,000 ang kada bulan, sa probinsya 500 pasagkod sa mga oras na ini. Pero pigaadala na po iyan and out mapahit iyan kan sa tuyang mga opisyalis dyan sa probinsya kanalbay sa Panginoon, siyempre kan sa tuyang gobernador. Yeah? And si mga nagre-receive kan social pension gikan sa DSW ang schedule dyan sa malilipot, kundi ako napapasala talagpasi rin dyan si si Madam Tris Maria. Basta Sabado ito, dahil ko lang aram ko next Saturday yata 27 pa na pay out di 1,000 di 6,000 ito sa Indo, ano ha? So sa national po ito, so DSW to. Si sa probinsya 500 di times 6 that is 3,000 pesos. Yan. So sige, out pa man lugod na ang gabos na ini ma-appreciate kan sa tuyang mga senior citizen na ang gobyerno naghihingwa na matawan nin ayuda although sadit po iyan maski puro paano nakulang tabang naman na para manong mani sa maintenance. Ang maintenance midig din ni manong mani pag inom kan pig blend na kombinasyon kan apple green, ampalaya, celery, tapos cucumber. O iyo po yan ang samuyang pig. Pero siyempre dahil may man nasusuy-suy mga katindugon ta kulang man baya kami kikwarta. Kung ikaw sa kanakakabakal kikombinasyon, ano man ang mani? Gari ngayon mo'y nagpapaherd ka. Malay mo man ang God, malay ko, malay nyo. Igwa man ang God dyan, kiregular magang nagsusupply sa muya ki green apple, ampasi, tapos cucumber. Dahil na lamang kami magproblema, tapos urual daw kami pagkaaga. Manay Marian Borilla Vilches, good morning. Kay Rizal de Estrella, maray na agaman. Kay Alan Discalzota, sa mga taga puro 4 kan marirok, kumusta man po ang sa indong kaagahon. Si Romnick Barbero 3 TV niya, unaman si Christian

0: Masinas kay Jason Banico, maray na pagkaanga, magayon po sana ang ipakuntis po ninda pag okasyon piyesta kan Tabaco. Kada harong dapat magpagayon kan sa indang garden pananom para mainganyar ang bawat kaharungan na magtanom buda maglinig kan kapalibutan. Maray man na suggestion ano nga na kada harong bako itong niya. Kung kada harong dapat igwang yaki limbawa ang pahit niya to sa urban gardening, puro sa na nakabitin, mga 200 na nakabitin na kunyan bote sa mga ganyan, ginamit sa mga soft drinks. Di iyo na iyan ang gamiton. Sanggatos nga kainis o sarong litro o kung bako 1.5. O di iyo iyan ang tanuman. O sige, bahala na ka mo magdisenyo. An magana, pero nga yaboy nang itatao mo kung ma-premyo ka. Sangribo. Sangribo sa nabuin. Sangribo pang palakpakan sa kay Cogs Diaz Canyon, kay Silver Mas Bornilla, asin sa iba pa. Di buin an mga marina bareta. Makumusta nga ni kita kay Madam Congressman. Siyempre, inutun ta so ipinagpaapod na special session kan Miyerkules, pizza disi. Mga katindog, kung maka-updates lamang kita. Sa Senado, nahiling na. Nagin ang 13, so grupo ni Senador Win Gatalian, kaya nagin na ining presidente kan Senado. Sa House of Representatives, ano si mga tinutukan na lakdang na importante pigbubusol kan Palacio Malacanang para po sa pakinabang niya tong mga Filipino. Kaya, di saro yan. Pandua, aramon niya to kay Madam Congressman kasi nagpasiring siya duman sa isla Si dati bagang La Isla de Amor sa pagtabang di ginibo ang aktibidad kaso udma dyan sa Isla San Miguel. Yaon dyan si nagkapirang mga departamento kana City Hall tangani na magtauning serbisyo sa Indo. Aya, pero so iba man siyempre koleksyon man. Koleksyon man si iba. Maraming good morning kay Aliping sa gigilin. Perming nakatutok. Shout out sa parasilo kan na gamadya na perming out of duty ta na mamaransiwal na ana kinakban. Na mamaransiwal na palandyan sa tinamputabi Aliping sa gigilin ang mga kinakban kan dugso. Dugso. Gamadya. Mga ayam, pag dagit, gamadya. Pagka ikos, kugakos. tapos na nagwawara irak dyan sa tinampo, itong kusmod, mga katindogon. Di sige, marina good morning kay Madam Abby Cabrilla Bien. Di siyempre, ang mga bagay-bagay, makakuha kita ki-update sa satunyang kongresista, mga katindogon. So yao na po sa tuyang mahigos asin mabuot, syempre panago sa naman tinidoan gayon si First District Congresswoman Crisel Borsilagman. Madam, good morning.
1: Manny, gari, belated happy birthday.
0: Po, ma'am, 70 years old na si Manong Manny.
1: Wow!
0: 70.
1: Oy, so, tapos po, sa bilog na Premier Tinaal daw po.
0: Di, mainot na po na kami duman sa special session nindo sa Kongreso. Ano man lamang, tabi, ma'am, ana pigtutukan nindo kan June 17, 2026.
1: Actually, para sa kuya po, the special session talaga sa rumpaagi para mag-convene man ang Senado. Dahil sa samuyang rules, baga po, and nasa Constitution, sa tuya po na duwang kamara, ang House of Representatives, as in ang sa tuya

0: po Senado. Pag nag-adjourn siya at nagpa-upod ki special session, sabay man po si Dapo kay Punghan.
1: Mm-hmm.
0: Magkaigwa ki session, as in sabay man po si Dapo na ma-adjourn.
1: I see.
0: Dahil po siya po pwede na separado na magkaigwa ki separate se- kasi kung kung ano ang mga piga tutukoy duman sa special session,
1: mm-hmm.
0: dapat both houses ang ma-act duman. Honestly, ako po dahilin ko sa surat pag ni Presidente, tapos ikaw siyang mga pigahagad ng mga
1: measures.
0: Uh-huh. Kadaklad ka mga measures na ito, pasado mina
1: sa tapos na sa Indo eh. Nahiling ko tapos yes. na ito sa Indo eh.
0: Mm-hmm. Yes, sir, buwen. So, ang bako sa naduman ay so pag submit kang Commission on Appointments,
1: mm-hmm.
0: no, kang CA, kang mga, kang sa edang approval sa promotion, kang mga nagkapirang position, particularly po itong mga sa militar.
1: Sa militar. Uh-huh.
0: Yes. So may pa po mag convene as in matapos.
1: Mm-hmm.
0: So Commission on Appointments at magbalik ang mga delegado me for the CA to the CA to both houses para po ma-present sa Kamara sa in plenary. So this is which is alam na naman na to another
1: the
0: promotions.
1: No? And generally sa assessment po niya to naging produktibo man itong special session, ma'am.
0: Ang pinaka-produktibo duman is nakapag-convene ang Senado and they were able to elect
1: mm-hmm.
0: their Senate president.
1: Ayan, naging legitimate ang pagiging presidente.
0: Well, hindi na makaka-legitimacy.
1: Mm.
0: Kasi para sa kuya, legitimate man sa nangyari na election in that because of the quorum issue.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Okay.
0: Para sa kuya, enough to for a Senate president itong nangyari kang nainot pa
1: June 3.
0: Before we adjourned.
1: Apo, June 3.
0: But, mm-hmm. yes, the fact that they re-elect kasi OIC capacity lang siya, di ba?
1: Opo,
0: OIC. Uh-huh. Okay. So ngunyan nagkaigwa na talaga kitunay,
1: mm-hmm.
0: no? With a vote of ano ito, 13.
1: Nagno.
0: So Sir Buen, sa uh-huh. ko, it is more of the action of the Senate,
1: mm-hmm.
0: na kaipuhan na manghaw.
1: And mahaputa ka lang anungod sa upgrading kan o institutionalization kan na AHEX. Anong gustong sabihin na masalangkaw ang tinaonindong pundo digdi o mas mahiwas na itong assistance to individual in crisis situation? Kasi saro ito sa mga nahiling kong dapat tinutukan doon sa special session, nagariginibo na nindo sa House of Representatives.
0: Tapos na kami doon. Dahil pasarmi na iyan na sa AX. Ang AX magasukat very loose. Nasisay talaga ang pa pwede mag-avail, how often pa pwede mag-avail. Nasisay dapat ang ma-recommend. Lalo na kung sa mga paano inagamitan as a guarantee, mga araw mm-hmm. kayaan. So, pig-clarify sana po. So, mas klarado na ngunyan
1: mm-hmm.
0: kung paano ini gagamiton. So,
1: health workers.
0: Health workers. Tapos naman iyan sa Kongreso. So, kadaklan ka mga nahiling ta sa TV na mm-hmm. sa Florado, mga pasado may na po iyan na measures mm-hmm. sa lower house.
1: And sa Rodig, di sa dati mo ng practice sa Ciudad Gantabaco, itong sa mga child development worker,
0: uh-huh.
1: digdibaga sa to, maski puro paano, grabe ang sa to yung pagtutok, nag-construkita ki mga child development center, and uh-huh. then pigatawantan niya to, ning arman ang mga child development. Ngunyan na, igwa na sindaki sa proposal, igwa na sindang ma-receive na talagang para sa inda. Tabi, Madam Congressman.
0: Ang sarong issue maski nasa LGU pa ako, grabe po ang training
1: mm-hmm.
0: sa tuya po ng mga health workers,

0: plus daycare workers. Na pero subject syempre ang appointment nila sa po Sir Buen. Pick appoint magirari bagasinda kang ano kang barangay captain.
1: I see. Uh-huh.
0: Oo. Ang gusto tama professionalize na siya.
1: I see. Mm-hmm.
0: Dahil bako tapos siya political na marhay na posisyon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So may mga amendments kita na mangyayari sa local government code dahil sa pagpasar kang batas na magiginangani sila na ang source of funds na ano din makakayanong kang barangay.
1: Mm-hmm.
0: ang pagpasweldo sa INDA.
1: So national na.
0: Professional.
1: Mm-hmm.
0: Actually, hindi siya national. Yun ang sana natin gusto. Uh-huh. Magawing national. Kasi ipapasa na naman siya sa mga local governments.
1: Sa LGU na.
0: And hindi naman lahat ng mga local governments ay
1: May capacity,
0: no? Lalo-lalo na kung ang sweldo ninda would be
1: based doon sa minimum wage.
0: Standard.
1: Kung standard, black na iyan.
0: Exactly. Uh-huh. So, iyan po ang mga issues dyan. Pero po ang importansya niya. Kung yan nga ni, baga kay pig-require na inaiguana siya ng NC national
1: certificate.
0: Oo. Uh-huh. Ang TESDA nag-offer na kay mga courses for child development workers.
1: Mm-hmm.
0: So hindi na talaga siya bako na siya so arrogant dati maganda
1: mas so willing
0: magbasa po na magsurat o pwedeng makaturo na sa daycare. So igwa ng mga qualifications iti. And may mga standards na kaipuhan ma-meet.
1: So pig pa-professionalize naman palan ang child development workers po niya to. Pero ang pinakamagayon igwa na po kay mga laknang na aprobado na sa House of Representatives. Mm-mm. And then sinado naman lang ang ma-action. Pero nagtutubod kita na positibo ang magiging action ninda tabi, Madam Congressman.
0: Ay, yes, mga manggayunan po yun yung mga bills na ini. O, kaya nga yun ipasarta sa lower house.
1: Okay.
0: So, nasa Senado na po ngayon ang bola.
1: So, okay, digdi naman kita. Kumusta man ang pagpasiring mo sa La Isla de Amor Casoon, ma? Tabi, Madam Congressman.
0: Arabo, magayunan ang panahon.
1: Mm-hmm.
0: Magayunan si Mayon. Tanagbalyo kami pasiring sa San Miguel Island mga pasado alas 5. So mahiling mo talaga na very clear eyes and mahiling mo si Mayon. So activities full packed. Mm-hmm. So one whole day activity. Pero naka-attend lang po ako kay itong na afternoon activities na.
1: Mm-hmm.
0: So pag-abot mi duman sa Port of Rawis,
1: mm-hmm.
0: Yaon na nagpuo na po sa satuyang duwang mini beauty pageants.
1: Mm-hmm.
0: Saro po para sa mga kababaihan, gariray na ng
1: isla.
0: Oo, parang ganyan. Pero para sa babae, female beauty competition.
1: Mm-hmm.
0: And para sa mga the LGBT, particularly mga gays.
1: Gay pageant. Uh-huh.
0: So, enjoy yun man. Tapos simple yun man sana po. Like, pira sila silang kandidata. Anong na kandidata?
1: Mm-hmm.
0: Walong kandidata pageant. Tapos pahili po talaga ang effort man.
1: Mm-hmm.
0: Ang nahiling kong value kaini po, Sir Buen, dahil nga ni cost-cutting talaga.
1: Mm-hmm.
0: No? Aminado man ng LGU Tabaco na talagang dinesisyon na ninda not to scrap
1: mm-hmm.
0: the festival altogether, unlike in Magayon Festival, they scrapped it, di ba?
1: Yes,
0: sa tabaco, let's make it simple.
1: Mm-hmm.
0: Let's make it more local.
1: Mm-hmm.
0: So, local talents, na itong sa indang mga pageant, di ba,
1: mm-hmm.
0: invited regional,
1: uh-huh.
0: Regional ang mga participants, ang mga kandidato. Ini gabos-gabos, taga-isla sana.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Okay.
0: So, it gave them a chance to also
1: take
0: center stage, to shine and take center stage.
1: Mm-hmm.
0: So, magayunan man sa nangyari. Actually, congratulations sa mga organizers, particularly sa tourism office, and of course, sa support ni Mayor Ray. Pero sa hiling ko, ang talagang nag-maniobra kang gabos na ini, syempre, si Vice Mayor Glenda.
1: Dahil
0: gamay na gamay niya. And aminado man si Mayor Ray sa message niya na talagang pinabuelo niya si Vice Mayor Glenda. Taaram niya, ini

0: man sa iyang
1: expertise.
0: Mm-hmm. Yes. So, magayon naman sa fireworks display. So, ang nangyari po, may tulong kare opening kang Tabak Festival. Nagpuod ini kang nakaagi na
1: 15
0: Upland.
1: Sa Upland.
0: No? So, nakaigwaman naman na kimini gay competition. Tapos, nakaigwa kibudol fight. Mm-hmm. So, community
1: fiesta sa barangay.
0: Ito, mm-hmm. Yes. Ito ang nahiling ko naman. So, community spirit. Tapos, so, pride. Mm-hmm. So, mga luto man plan, mga nilanggang. Mm-hmm. Tapos, luto man hindi naman sa isla. Puro ayan. Mga seafood. So, talagang nagkaigwa ki chance na mga imported mga ideya ang malaog o mm-hmm. imported na mga performers ang malaog kundi kita-kita
1: local talaga
0: saluto ta yes mm-hmm. na localized so okay ako duman okay yun ako duman so mga performers mm-hmm. syempre sa mga homegrown man okay mm-hmm. so mga taga-digdi man sana sa to mm-hmm. so
1: gari ugmahong ka mang kidiwata de
0: matibayon man talaga and ako naman siya followers talaga sa Upland so basically ang hihiling ko taiman kaipuhan na maging magarbo uh-huh. o magasto ang pinaka essential na ingredient sa rong festival sutawo.
1: Uh-huh.
0: Na magkasararo sinda na magkaigwaki kaugmahan dahil nga ni sinda saro ang objective
1: mm-hmm. no
0: mai bandila man so sa indang kultura mm-hmm. maipaasabot ang sa indang istorya mm-hmm. ug bakita na magkakairiba so congratulations LGU Tabaco
1: okay so nagpasiring ka sa isla saro sa mainit na pigahagad kan limang barangay diyan maski na nga ni si Reverend Father Agustin Dato kan Saint Michael the Archangel Parish gari may ano signature campaign sinda manungod sa talagang magtugdok ning community college sa isla sa Indo tabi Madam Congressman kaiyan duman kanyaong ka
0: yes.
1: Pero dati nagkaigwa na kita ki diskusyon kaiyan and an sa imong plano diyan sa isla gari technical book school ang gusto anong kumusta and sa tuyang konsultasyon tabi Madam Congressman
0: Bupuan ng consultation. Mm. Yan nga ni ang kaipuhan talaga magkaigwa ki feasibility study mm. dahil guhururo na siring kaini. Of course, magayon na may access
1: mm-hmm.
0: ang isla. Na sabi ko nga ni Duman Kayob, Kasubanggi, ipakitang land banking dyan.
1: Mm-hmm.
0: No? Ipakitang mga lote dyan na nabakal na pwede mananggad na maging maging site mm-hmm. para sa community college. Pero ang importanteng marhay, hiling mo ng mga datos o saro na datos sa hiling ko is muya pa talaga ka mga estudyante. Tapos mm-hmm. magurang, ay gustuhon ka mga magurang.
1: Opo.
0: Diba? Nagyawang sana dyan ng mga akid eh, na mamamasahe, haranina sana siya, pwede mag-uli-ulian sana, dahil mm-hmm. na kayo pwede mag-dorm, mga araw ka yan. Ano mga courses ang i-offer ta?
1: Mm-hmm.
0: No? So kayo pohan, syempre, bisa di rin man na niche ang Tabaco City. So, kapon hiningon man of the community colleges near Tabaco,
1: mm-hmm.
0: okay? And iba pang colleges, yeah, what percentage ang taga-Tabaco? Like for instance, San Jose Community
1: San Jose,
0: College.
1: Apo.
0: Okay. Mm-hmm. Kumusta man? Because sabi, puro pirmi sa kuya na more than 50%
1: taga-Tabaco.
0: Mga estudyante dyan ay taga-Tabaco. Mm. Of that number, pirado ang mga taga-isla.
1: Taga-isla, opo, tama.
0: Mga siring kayan. So we need a strategic plan
1: mm-hmm.
0: And siyempre kayo pa magkasararo ang sangkunian. Mm-hmm. It's going to be initiated by the local government unit.
1: Yes po, madam.
0: Saan na suporta kang sa kuyang office na the district representative pero sa hiling ko makutuman sa mga
1: siguro sa building sa yun kan build ang
0: ganyan na lang sa akin
1: pero sa mga operational expert may ang LG sabi madam
0: to be under the LGU
1: mm-hmm.
0: Going to be under CHED unlike if Polytechnic University siya
1: uh-huh.
0: okay Polytechnic University then that will be under the GAA mm-hmm. may pondo iyan course through

0: head, one of the schools, ng mga SOOCs, no? State universities and colleges.
1: Colleges. Oo. Di ba dati, nagkaigwa na kamong consultation, nagpasiring na kamo sa CHED? Manood dyan tabi, madam?
0: Consulting CHED, permanent.
1: I see.
0: But not consulting the people of kung talagang sa'yo nila gusto, ano mga gusto nila courses, pero ang mga prospective enrollees.
1: Kasi sasabay iyan duman sa feasibility study. Alibo, binuksan niya school year. Sa irisayan mga estudyante ta, di ba?
0: Yes. Opo. Medyo na naudlot nga nilang sa samuya na pagbisita community college. Nakaschedule po kami kanakaaging 17.
1: Pioneer graduate ako duman.
0: sa in.
1: Ligaw Community College. Pioneer graduate ako kan, opo.
0: Alat ko na, Sir Buen. Kasuarin pa na-establish ang Ligaw Community College.
1: 1997 po, ma'am.
0: Tama,
1: 97.
0: Bago pa siya.
1: 1993 pala na siya. 1993 po, ma'am.
0: Aloy na pala. Okay.
1: 93.
0: Okay. Ano kinuamo duman na course, Sir Buen?
1: Education.
0: Iyon man ang gadget, Buen.
1: Ito po. Education.
0: So, ini Sir Buen, may mabisita kami. Ta, sa CHED, naghagad kami ki mga schools, community colleges, na haranisan na digdi sa tuyang area, na pwede ming mabisita to benchmark.
1: Opo.
0: Okay. Actually, hindi naman benchmarking kasi wala pa naman kami talaga. Just to see kung ano ang sa indang operation. And the Ligaw Community College was the one highly recommended by CHED.
1: Kasi nga, kami po, nag-start kami sa Ligaw National High School. Pero this time, igwa na siyang separate na site. Nakulaon pati ang yaon dyan sa Santa Cruz. Ngunyan, tabi, Madam Congressman.
0: Okay. So, supposedly, we were going to be there 1 o'clock last Wednesday. Eh, nagpa-upload nga ni Book Special Session. Kaya, nagsabi ako na i-reset me na sa appointment. I'm glad that we are talking about this. Ta, ikaw palang graduate kang Ligaw Community College. And Pioneer graduate pa to that.
1: Opo.
0: Okay. Sige. Ito ang mga pigihiriling mi po na posibilidad. Si Yob and I think Mikaeli ba siya? I'm not sure kung si Rainier sa Appropriations Committee. Para mahilin ko paano sila nagpuon. No? Ay puhan ba magpuon na may eskwelahan go na? Or pa pwede na nadaitak? Pati mamagaan San Jose. Ang San Jose Community College.
1: Sa San Jose man. San Jose National High School.
0: Ayun.
1: Opo. Parehas man kan Ligaw sa Ligaw National High School actually. Pero night shift kami. Nagpapuong kaming alas 5, sundo alas 8 ninbanggi ka ito. Pero ganyan dahil
0: na. Yan ang mga pag-aadalan po ng LGU Tabaco.
1: Iyo po. Tadyan sa isla, ikaw ang existing na high school dyan. O kung pwede mo nang gamito.
0: High school
1: dyan.
0: Hacienda, National High School, and Visita National High School.
1: Dahil kulang aram mo nyan kung requirements ka na Commission on Higher Education.
0: Maligtay National High School pala.
1: Opo. Medyo narakulang school man yan na siguro pwedeng mag-accommodate. Kung kaso man, basta mapunan lang ang pinaka-importante dyan and ma-identify anong mga courses ang tutugutan kan CHED. Kasi ang kung may aro kayo ni Arani, ang Liga San Jose Community College, kung ano ang mga courses dyan, pwedeng din naman i-offer dyan sa plano tang itugdok sa isla. Tabi, madam.
0: Pero kadakalan, Sir Buen, kamangan kasubang kiman kasabang giginibo man Surokyao parangal, no?
1: Apa.
0: Sa mga nagkapasar sa mga board examinations and the bar examinations. And kadaklan ka mga passers naman na tinauan ki pagpaparangal sa isla, mga education graduates. So, mukhang masulong ang education na course.
1: Pero...
0: So, titingnan natin kung ano kung merong mga hindi makakapasok sabi tanga, di ba, kaya pa may niche man, pero hihiling mo tama syempre ang demand.
1: Pero kung ako sana, dapat magkaigaw muna kay moratorium ang education courses digdi sa
0: kulon, ano?

0: natabi ang applicants? Alimbawa, digdi sa Albay sa natabi, madam. Ang itinauman sa nang allocation sa Muya, 200 plus. Ang applicants, sobra sa City Mail ng mga paratukdo.
1: Yan nga niya ang
0: grabe
1: problema.
0: Grabe ang
1: tama
0: disparity.
1: Tama ka po, Sir Puel.
0: Opo.
1: O, day ng ano, kay Po Hansum, apot kayo yan po, education and industry or education and may pagkururon. Ano doon sa nangyari sa EDCOM report?
0: Day kung update ka ito, tabi, madam.
1: Oo. Nako, sinampiga adapt sa EDCOM.
0: Pero ang importante tabi, madam, yaon ang satunyang suporta duman sa pangapuda ninda, pero dapat mag-agi talaga sa hararum na pag-aadal tanganing maging established kung sakaling makapagpuon man ang community college dyan po sa Isla San Miguel, tabi, madam congressman.
1: Yes. Pupunan na po iyan ni Yob, Councilor Yob, siya po ang in charge sa
0: education. Good morning, Councilor. Grabe, aktibuhon man ining lalaki ini.
1: Actually, baka umahon. Tapag nakahuron ko si Glenda, sabi niya, Mads, grabe kahigos ka sa kuyang mga pag-iriba sa konseho. Si Rinir, matibahay yun pag manihar kang, kang floor, takulo ng mga bills to be taken up. Talagang kabos active, no? And naugmahon man po ako dahil ang ibig sabihon, tama sa mga
0: pinili.
1: Yes, Sir Buet.
0: Okay.
1: So, naugmahon ako na nagkairibahan ko na naman sa dati ko mga pag-iriba. Dahil mga update man kung ano mga nangyayari man digdi sa siyudad Cantabaco. And so far, kari nga, ang kaipuhan man sinasabi ko nga ni so water sa isla, talking about the island, no? Sabi ko, ano, tutukan mo daw sa water desalination project na hasyenda. Diba? At pwedeng, yan na ang mag-supply talaga kang potable water, no? Bottled water. Para. Tapos, igwa ka mong mga sinet aside na para slots para sa franchise kang motorized with sidecar. Kung makapahanda na magkaigwa kay jeep, no? Ito na muna na kontrolado kang LGU dahil ang sidecar pagka dyan sa isla, sa LGU man sana iyan. So sana sabi ko magkaigwa na kay alternatibong lunadan.
0: Bako na sana habal-habal.
1: Yes. Kasi mas makakamura kung mas maraming pasahero. Diba?
0: Okay.
1: So, yun ang mga pigano ko na kaipuhan minsan maparumdom na takot kita nagkabarayaan na sa hilig ko. Dahil kita, bago kita magpuon kibago, ilimutan ko na ano sa mga daidag katarapos.
0: Opo. Na willing man ipagpadagos kan administrasyon.
1: Yes. Ay, gusto na talaga. Sakit po ang mga concerns. Kasi na may focus. Prioritize ko ano ang mga kaipuhan. Pagtutukan mo na kipansin. And mas facile tutukan kipansin sa mga napuna na. Okay, po. Kesa mapuon ka na naman sa puon. Arukining Community College, mapuon ka sa puon. Pero, susato yung sementeryo sa island. Kasi sa upland, ay nagkihiro. Diba? Iba kita dyan ng mga projects na ang totoo nagpuon sa kuya pero di ko natapos. Kaya puyata na mapadagos. And very willing man si Ray, nahiling ko man po sa iyong pag-inugot na sa mga magagayon na mga proyekto dahil isa na mapabayaan. Nahiling ko man po na pagpapadagos niya.
0: So aram ko naglilibot-libot kanigdi sa Premier District, no? Saro sa pinakabagungon niya na indako kung nakaabot ka na, ang sarong resort niya na pagsadiri ni dating gobernador ko kan mas bate. Nakaabot ka na po dyan, ma'am, tabi kong?
1: Kamako pa siya may kansadiri.
0: Kanbako pa siya?
1: Kamako pa siya may kansadiri. Nakadyan na po ako. And then eventually na bakal na iyan ni dating governor, now congressman ko.
0: Congressman, kasi dakol na mga nakakaabot sa ko, gari na bakal nagabos yung mga lugares dyan sa mataas. Pati yata nga ni su school lahat, gari ililipat. And si mga harong duman sa lugar.
1: Nakahuro niya ako manungod dyan. Dahil

0: Na may pinagsasabi siya sa kuya na very ideal and talagang magayuno na lugar for rock climbing.
1: Okay.
0: Uh-huh. And itong steep na mm. na wall of rocks na ito, mm-hmm. counts iskulahan.
1: Mm.
0: So, kung i-develop ito as a site, oh. Magiging kumbaga, bakong idea sa eskwelahan.
1: Si,
0: so, ang side is kumbaga na mag side by side mabuhay.
1: Mm-hmm.
0: Ang turismo, buda, syempre ang edukasyon.
1: Opa.
0: Tapos kung matugot na i-relocate o i-resettle pati sa mga harong,
1: mm-hmm.
0: Very willing siya na to mm-hmm. ito, give a portion of his property para duman sa resettlement ng school and ano. Pero mm. hindi ko pa nabibisita.
1: Uh-huh.
0: Si, pero I think si Mayor Nuki and ako ang naguhurun manangod po di.
1: I see. So at least may initial info palan sa imong opisina na aro kayan na plano dyan na liwat mag-develop. Pero ang sa kuya duman is dapat dahil na mautro na dahilan sa pag-develop perwisyo ang inabot kan mga tao. And syempre, ang eskulahan
0: yes.
1: dapat
0: yes.
1: matawaning yes. protection, tabi, Madam Congressman.
0: Yes, yes, yes. Tama, Sir Buen. I think we have to learn from the lessons of the past.
1: Mm-hmm.
0: If we don't, then we it's another missed opportunity.
1: Opo, no?
0: And chances are we're going to be repeating
1: mm-hmm.
0: no, our mistakes again. So thank you man po sa ano sa pagparumdom. I will touch base with Mayor Nuki. Let's see kung anong pa pwedeng ming jointly gibuhon, no? Because magayon naman talaga na tourist destination ang isla kang
1: Kagranay.
0: Pero kay Puhan, may magayon na development plan na hindi sasagasaan ng mga tao.
1: Opo.
0: Arog kang nangyayari ba na
1: mm-hmm.
0: nangyayari na may mga bagong mga infrastructure just mm-hmm. sa island na di man nagagamit or
1: di man natapos
0: destroyed yes
1: tapos ikanaan mapatapos
0: destroso sa tao ang saro sa mga nagreport sa kuya kaya ni report ko man tulong kay admin Nikki tugang ni Nuki na may mga harong na nag-aagrangay dyan sa miss na day na sindang nakakakuakit tubig.
1: Iyo po. Ngunyan talaga, okay. Difícil ang tubig. Ngunyan.
0: And gari, bakusan na dahil sa panahon ang sindang big sa site na reason, kundi dahil sa na mga infrastructure developments naman sa isla, gari may commercial establishment naman na kaya gari na naapektaran ang sindang source kang tubig. I have to look into it. Pero aram na, familiar sila sa issue sa office ni Mayor.
1: Ma-update na lang ako, tabi, ma'am, ko na nakakuyang ka.
0: Basically, ang biguro ng Sir Buen is development, we are in favor of development. But at the core of development, human development.
1: Yeah.
0: So, hindi po pwedeng sagasaan
1: development
0: in
1: protection. Yes. Human development in protection.
0: Yes. Safety
1: masiguro.
0: First, no? And then, so needs kang tao, kang publiko, na amang ang manginginotan kaysa sa financial gains ki nagkapira.
1: Nagkapira. Iyo po. Sa Rukman, sa mga prinoblema ka nakaliis na daw ni Mayor Bungbanda kan Santo Domingo so tubig na maate pero sabi ko na nga ni kung nakapag procure na kuta na ang DPW at sigwa kita nin pundo duman tabi Madam Congressman na ibinugtak para sa rehabilitation upgrading kan water system kan Santo Domingo ano
0: yeah, kaya lang igaman baga ini po na dito dahil itong lugar yata, so water system kang Santo Domingo quarry site man siya na may permit yes okay so sisingon yan ang kaipuhan mag ano ako nga na yung pagkasabi ko Sir Buen kung nasa tamang lugar sa nabaga no ang Gabos ang quarry sa Tahoe man sa naiyan kang Salog
1: kuta na
0: ang sa iyang gustong kwaon ay graba quarry material tubig nasa tampi kang Salog nasa sides lang kang Salog.

0: tubog, okay? Ang piko ko aya tubig. Mm. So pwede ba ako ta sinabag ko exist side by side? Bakit po? Opo. Tang saro ang pigi importa, taro man bye-bye
1: graba. Bye-bye graba.
0: Okay. Mm. So dahil man nagko-conflict ng sa inang ano, kaya lang yun. Kailangan talaga ng mabuti, ng mahinahon. Kasi opo. At saka so saro personal.
1: Oo.
0: Yes. Diba, sir? Haloy ko ng pagpa-patch up na duwa, kaya lang talagang masalimuot.
1: Masalimuot ang ano?
0: Masalimuot po talaga. Masalimuot dahil sa saro, may personal syempre na gain. Sa saro man, political promise. You know? So, syempre, may gain man siya. Diba? Dahil sa makusan na tao ang mga gain, pati sa iyang palabra di honor, nagigibuhon para sa tao.
1: Opo.
0: Okay. So, pero para sa kuya talaga, it can work side by
1: opo.
0: Side.
1: And sana sa mabuting usapan, and si May Sadiri, mga opisyal mang kanbanwa, dapat.
0: Inaabad talaga. Updated si Sir Buen.
1: Madam.
0: So, pero may pondo kita dyan, and very willing po kita na ipadagos ang project na ini. And actually, wala naman po talaga na nag-limit sa kuya na ipadagos ini. The river belongs to
1: the government.
0: Yes, the government. And kung may mga permits man dyan, walang permit na perpetual.
1: Yes, madam.
0: Okay? Uh-huh. And then may limitations and yung quarry cannot be 1 kilometer of a government project,
1: infrastructure,
0: a bridge, or a road. Okay? Uh-huh. And in this case, those things should matter.
1: Yeah. And ang ma-matter dyan talaga, so negotiating ability kan kongresista.
0: And the willingness of all parties to participate in the negotiation. Po, yan ang problema eh. Wala pa ako sa step one eh.
1: Makaabot kita dyan sa mga legal na aspeto pag aron ka yan. Anyway, naging produktibo na naman ano.
0: Na, I think na si Attorney Elmar Barreda ang nagre-represent po sa kay na former Congressman Lagman, nangunyan ako na po ang sa iyang kasalida tuman sa petition sa Supreme
1: Magayunon
0: Court.
1: Magayon sa resulta.
0: Yes. Mm-hmm. Sir Buen, favorable sa tuya. Pero pinahagadan po kita ki ebidensya na may mga programmed appropriations na nalipat sa unprogrammed funds. Mm-hmm. And itong unprogrammed funds na ito, napondohan bago kang program funds. And it ang nagkapira ng mga legislators na nagpalit, nag-shift from program to unprogrammed kasi hindi ang mga pet projects. So, yan man ang sa kuyang ayun ang side ko dahil kakahurunan ko man po so, sa tuyang mga sources of information para makakuha talaga ki factual data taang pigahagad kang Supreme Court. Not just statements but backed with evidence. Na talagang igwang shifting from program to unprogrammed and mga pet projects ini ka mga legislators and napondohan pa nga ni Sinda bago pa napondohan sa program funds.
1: I see. Ano, mabalik kita duman sa privileges speech no gada ng kongresista sa kamarin ni Sir.
0: Uy, pwede man ang ganda, no?
1: Di ba?
0: Okay.
1: Mabalik ka duman, Ki.
0: Pero sa hiling ka, ang pinaka

0: Ano po sa Gabos, gusto ko talaga i-congratulate ang LGU Tabaco sa successful na tabak festival. Simple pero makabuluhan. So congratulations po Mayor Ray, Vice Mayor Glenda, as in sa Gabos na nag-participate sa Satuyang Tabak Festival. Ang huya na maabot po na June 24, Pista Kang Tabako, for the first time, may hiling tapo. So renovated church ng St. John the Baptist. And makaugmahon man po na mahiling talaga ang pagbaba ko. Sayang tada inahiling ni Congressman Lagman, pero inyan sa iyang pigmimithi, no? Sir Buenda, kulon pa po bako pa po ini tapos, no? Ang bilog po na simbahan papanoon kiilaw ang kisame, pero iyan po na artwork dyan, nasa na po ang talaga sa dome portion. Magkakaigwa po is i-restore to sa pulpit, tapos magkakaugwa kay choir loft, and Gabos po na stained glass windows sa salidahan. I-upgrade siya into real stained glass windows. Maabot man po si Senator Risa Hontiveros sa 24 para po i-inaugurate ang Sambuyan Joint Project dyan po sa San Vicente, Hiraya Manawari, ang Satuya pong Senior Citizen Day Center. Mm-hmm. And this will be the first in Albay. The first in Albay. And sana sa pagbisita niya, mahiling niya ang karahayan kay ni, tibaan makahagad pa kita saro pa o duwa o tibaan tulo para sa ipapang mga handa na LGUs hindi po sa Primer Distrito. So, dito pahiling ta sana po ang Satuyang pagsuporta sa mga programa na nasa batas na, no? Iningaling pagtataoki mas kompletong servisyo para sa Satuyang mga senior citizens. Mm-hmm. So, dyan ang una po, Sir Buen.
1: And ang Gabos so, na yan, pigigibo.
0: Gabos na hindi po nahiling. Kasi namamati man po na doon dahil sa Satuya na pagpadaba sa Satuyang kapwa. Kaya po, love more!
1: Mga katindugon, si First District Congresswoman Criselle Borsin Lagman sa saro na naman na produktibong inkwentro digdi sa K na K. Criselle sa Kongreso. Alas 6 sundo, alas 7 nin pagkaaga kada aldaw na Biyernes digdi sana sa 91.3 News FM. Tindugon na! Sa Gabos na mga nakatutok, si mga nag-message digdi sa Messenger, thank you so much sa pangalan ni Manong Manny. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!
2: One Race FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge.

0: good precision treat with.
1: Alam mo ba yung sabon? May tanong gamit mo, parang may tendin ako dati. Pero simula nung na-try ko, ang whitening level ng freshness at glow. Achieve na achieve, lambot at radiant clinically whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo at dryness. Ops, iba na ang glow ko. Soft at maputi lang gamitin. Leave it on for hands bago bandawan. Tapos everyday. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting, walang subukan mo na. Pop Skincare PH. Para sa more tips, ka-whitening soap and glowing skin.
0: Beauty soap and available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB, Novo Supermarket Grocery.
2: Dati, laging maagas siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapahimik man siguro ramdam ko. Mula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng ako nga pala. Tapos ni Papa.
3: Cell titiwala, ibigay para sa mga taong mahal. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Heads up sa gabos, rangman ang si Infirmary PhilHealth accredited na hospital. Bukas 20 ang sa indang mga sarugan, laboratory, check-up, confinement, medical, pangkaputan, tooth-8 also like page, the St. Anthony.
5: May bago sa Manok Fried Chicken House. Gets na sa Manok ni Osang. 8 pesos lang, 8 pieces na. Gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya. Lalo na ng crisp juicy sa loob. Swak sa ba? Ang Manok ni Osang Chicken. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng So Ruby Lanting Casaul Educational Foundation invite early for academic year 6-7 for the following course incoming college education bachelor needs education bachelor education secondary education major in English mathematics and social studies technical vocational teacher in management technology allergy and automotive technology certificate program business education bachelor of science in financial management marketing management source management bachelor of science in hospitality management courses. Bachelor of Science in Computer Science. 2 years Associate in Computer Technology. They also offer strengthened senior high school academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original 8 and Form 137. 2 copy of PSA kit. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2s 1x1 ID picture with white back. The first in line website. u.drefi.com for online chat or visit the school Corries at Tomas Cabilas Trintabac. Sit there face Lanting Trintabac as examination and notes achieve at Dr. Ruby Lanting Cation Inco.
6: Good news mga kapitbahay! Kaya mo na po yung dream appliances. Mula sa inappliant washing machine, leading air conditioners, home smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Kining high to chain, nagan sa RS Marketing.
6: Sa budget, number namin, nakuha ko rin sa kahintay nyo. Punta na sa RS Marketing, Rick Sulian at abot kayang appliances sa inka pa. Siyempre, sa marketing nasa appliances sa RS. Yes.
7: Hi. Ako, ang isip talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nga. Oh, 9 months na itong pamangkin. Bakunahan na ito. Oras, beke at German measles. IPV2, teksyon para sa polio. Kayo ha, bakuna para sigurang malustandaan. Wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Isang patunay na magkiyos sa katawan ang bigay ng mga sangkafe. 8-in-1 coffee with herbal mix.
9: Ako po si Larry Lombez. Jeepney driver, araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy. Ito ang best cafe. Bigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Na aking pamamasakit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng best cafe. The best talaga.
8: 8-in-1 coffee, best cafe, and best. So available, Beffy's, 12 pesos lang per sachet.
10: Di mga madli na mga parabayli. Mahilig mag-ballroom dahil yun ang palintig di sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco Ses, sa Tabaco Baco City at Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Ingawa na ang problema. Manam sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sin Ducky Mangay or Dance Instructor. Libre ang 3 mga in-house in ang studio bupes. Alas hanggang alas 10 din banggi. As in fully air conditioned. 200 pesos lang ang ingawa na ang problema. Manam sa Tabak Dance Studio.
11: Life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RLB. RLB. Ingaw mo na ang problema. Magayon ka pa.

One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is Radio M. One music, one voice, one mission. Station, One News FM. Tamang balita, yun at the best. In one, One Radio, News FM. One Radio, tindugunadya. Serbisyo asin progreso sa so, 21 News FM. Ang programa kan lokal na gupta Baku City. Ngani ihatod sa Indo ang mga serbisyo asin progra sa lambang tabakin. Amayo ni Rames. Serbisyo asin progreso. Programa sa lambang suhestyon. Opinyon asin agra. Lambang gabos tatawan ni pagkakapagpahawan sa direction. Pa serbisyo asin progreso kan Tabaco City. Ini ang serbisyo asin progreso. Siderato ni Mayor Ray Bragais, Madadamnes, alas 8 sa One Radio, Nadie News, tindugo na.

Diyos maray na aga. Maray na pagkaaga, Bicolandia. Sa gabos na tabay. Lalong-lalo na sa syudad na paggamo ang tabako. Purang bising-bising unyan. Pag nakalis na katakod kang Tabak Festival 2026. May pagkapidan. Ay, meron na pagkahapon sa gabos tabi. Ano nakaantabay, nakatutok. Pinatabi ang serbisyo asin pro. Tabi ni sa indo kan lokal na gobyerno kan syudad ni tunay na pagkamo an syudad ni tabako si Erickson Bruta si Jan's apartment para si Sir Manny Almoguera kita ang mga kaganapan lalong lalo na tabi digdi sa satuyang syudad. Ay, kasubanggi ka katapos pa sana dyan ka. Mga akes sa isla kan Miguel. Oh, nani kami dyan kasuod ma. Nalibot ang gabos na barangay. Yeah. Dahil na kami nakaduman sa ano, sa barangay. Pero sa mga opisyalis ka, barangay Saguro, isla kan San Miguel. Yaon po duman sa barangay. Duman nagkaigwaki. Dolphine. As in, kadakol pang ibang kaganapan. Kaya, bising-bisit siya. Ang kadakol na celebration na Tabak Festival. So, mga natapos na kang June 15 dyan sa mga apply.

barangays. Yung tabi ito, so naging opening man kan Tabak Festival. June 15, yan ang pagrumdong. Kadakol na mga kaganapan. Nagkaigwa ki Mega Health Caravan. Mga serbisyo na inirani sa mga namamanwaan. Dahil magatabi mga katindugon ano, kan mga kung magigirumduman nindo, na ang Tabak Festival, o ang selebrasyon kan Tabak Festival, ngunya na ginibo lang siyang simple. Alagad, sabi nga ni kan sa tuya mga opisyales, makabuluhan. Dahil kung kang inot, ang selebrasyon kan Tabak Festival. So mga tao, baga ano kita mga katindugon. Mapasiring nga kita sa Tabak Festival ngayon. Yaon nga duman sa mga aktibidad. Yaon nga duman sa street dance presentation. So mga pageant. Asin kadakol pang ibang aktibidad. Ano? Alagad ngunyan, daingo na tabi ito mga katindugon. Ang ginibo kang lokal na gobyerno kang siyudad ni Tabaco. Inirani ang Tabak Festival sa mga namamanwaan, sa mga syudad ano. Inirani sa tuya ang ano, ang selebrasyon kan Tabak Festival. Kun sain ipigrani ang mga serbisyo para sa gabos. Oh, enot na enot so Mega Health Caravan na iyong ani so nahiling ming talagang inaprobitsyaran kan sa tuyang mga kahimanwa dahil taini nagtataonin libreng serbisyong pansalud. Kasuon man nga ni may nakaulay kami taga Sagurong San Miguel si Nanay Anita 80 anyos mga katindogon yung uyugon mo ay nagpasiring duman sa Mega Health Caravan kasuon ma ta sabi niya nagkukulugso sa iyang daghan. O tamang-tama mga katindugon. Yaon duman ang sa tuya mga doktor, mga nurse na mga taga City Health. Si Dr. Lizelle nakaulay miman nga ni kasuod ma. Mega Health Caravan kinek apan si nanay na ipalaboratory sa iyang dugo asin ihi. Kaya grabe man an sa iyang pasasalamat, grabe man an sa iyang kaugmahan. As in, magayon daan na mga araw kay itong aktibidad. Ta, syempre, nairarani ang serbisyo sa mga tao. Ta, syempre, baga mga katindugon, lalong-lalo ng mga taga-isla kang San Miguel. Mabalyo pa sinda pasiring sa dikti sa ano kung mapacheck out. Buda sabi ni Doktora Lizelle, magayunda ang arog kay itong ano caravan dahil na naaraman kan sa tuyang mga kahimanwa na igwapalan kay mga libreng serbisyo ang City Health kang syudad ni Tabaco. Igwapalan kay mga libreng bulong, libreng check-up. Diba? So in sa kagayunan, nagkakaigwa kay kaaraman ang sa tuyang mga syudadano digdi sa tuyang syudad. Kadakol man na mga iba pa, lalong-lalo na sa social community caravan. Oo, at tataod, baka makauro na niya to. Si Mayor Ray, si Madam C.A. ng Ami. Manungod sa mga iba.

0: Noni nga ni mga katindogon, ano, speaking of mga kakahuron, noni natabi, kaiban niya na to, mga kakahuron niya to, via phone, si Madam C.A., Ma'am Ami Bragais Ilagan. Kaputo niya to, manungudig din sa mga nangyari sa kadakulan ng kabisihan kang celebration kang Tabak Festival. Ma'am Ami, mara na pagkahapon tabi, Ma'am C.A., ay, mara, aga tabi, yes. Aga tabi pala, madam.
1: Good morning.
0: Good morning po, Ma'am C.A.
1: Apo, good morning sa mga nagudarangog.
0: Apo, good morning. Sa, kumusta man po, ma'am? So, naging presyunta duman sa isla kang San Miguel Garo. Anong oras na tabi ka muna nakauli, madam? Ano?
1: Yes po. Before po yung San Miguel, kang opo. Monday po, so opening
0: So opening na to sa upland.
1: Sa June 15.
0: Opo, madam.
1: Sa ano po?
0: Upland.
1: Opo. Pinunan po ito kang mahal na misa sa San Vicente, tapos nagkaigwa po kita ki Anduyog sa mga social services po opo. Na sinakat ta sa app. Magayunon po, so
0: magayunon talagang
1: participation ka mga taga-upland. Lalo na po duman sa PSA, SSS, saka PhilHealth po na hali pa po sa region na nakisumaro man po sa tuya. And then, pag alas 12 po, nagkaigwa man po ki Budel Fight po. Ay parang pangugto duman sa
0: So,
1: San Antonio Elementary School.
0: Mapagkaundo
1: man. Oo, yan. Na nag-invite man po kita gabos kang mga taga-upland, mga barangay officials. And salamat po sa mga barangay officials na talagang grabing effort ninda na mapahiling lang po ninda ang sa indang partisipasyon sa Tabak Festival. Inot po na nagibon na isinakata sa upland. And then after that po, nagkaigwa po ki parade from Kinastilyohan to Bantayan Covered Court. Duman po.
0: Pagkahapon na po ini, ma'am.
1: Programa. Opo, hapon na. Then, before naman po duman sa parade, habang nagaharalat, nagkaigwa po ki face painting. Okay.
0: Pintados.
1: Pintados. Tapos, pag-abot po sa Bantayan, yung programa po, pag tauta po kay recognition sa mga passers kang board and bar passers po. Kang nagkaigwa lang po kita naman na cut off kang April. So gapos na nakapasa before April pababa. Yun po itatigtaawan tang recognition. And then after that po, yun na. So official opening ng Tabak Festival na binuksan ni Mayor Ray Bragais. Kasunod po, so magayunan nun pong fireworks display.
0: Talagang magayunan po, madam. Dakulo na,
1: yes po, magayunan na reaction.
0: Magayunan da, so fireworks ano sa display na nagkahiriling
1: mangyayari. First time man po ito na sinakat sa fireworks naman sa upland. Tapos po kita baka ito sa sentro. Then after that po, yun na po. So, concert kang Diwata. So, habang po may concert, nagko-concert si Diwata, inggihan na inihanda naman sa mga barangay officials sa mga bisita na tigsabayan man po kang fire dancers. Okay po. So kasuhapon naman, panduwang aldaw kang main event ng Tabak Festival. Ito pong sa upland, pagrumdom.
0: Sa okay, island.
1: Tapos, so sa island naman, pagrukyaw. Okay po. Duman naman po, pinu naman po ng mga kimahal na misa sa bisita, parish church. Then after that, anduyog naman po sa bisita covered court na pasalamat naman po kita sa dakulon po. Grabe, inabot kayo alas tres. Lalo na po sa mga senior citizen na
0: po, dakulon talaga. So,
1: Opo. Then, igwa po, ay, parehas po pala na upland and isla, may mega caravan.
0: Opo, mega health so, caravan.
1: Opo, so, sinakata as in ibinalyo sa isla. So medical mission kang CHU na pinapa headed by Dr. Alice.
0: Opo.
1: Okay, tapos then kang naabot na po kay alas 3 itong Anduyog. And then may pabudal fight po sa limang barangay. Magayunan po duman sa hacienda.
0: Sir, Eric, opo, diba? Opo, tabi madam.
1: Okay, maugmangon. Excited din kita.
0: Wala masirabon. So, preniparar.

0: Oo, nagayon na
1: may
0: sila.
1: May nadakop nga nik kita duman na nagkuakibilog na manok.
0: Ay, ako ko takat sa kabanga. Nag-ako, pero natawan man ako gila yung kibilog na beloved. Yan po, tapos, basta po, gabos po, nagkabarasog.
1: Barasugon.
0: Then, after kaitong budel fight na hinahanda kan limang barangay, Hacienda, Visita, Rawis, Angas, Sagurong. Oh, ito po, ano, igwa po kita duman ng mga prizes. So, best presentation.
1: Kisay po palang duman so mga winners ta, ma'am.
0: Gary po, Hacienda Sunanggana. Mm-hmm. So, tapos po sin the winners.
1: Apo.
0: First prize, second prize, third prize,
1: gabos
0: prize.
1: Pala.
0: Yes po. Actually po, dapat po, saro lang. Kaya lang, napag-aranuhan po kang creative team. Tapos po, na-approve man ni Mayor na gabos na po sa natawan ki prizes. Kaya ikaw pong prize po, first, second, third, fourth, and fifth. Okay, then pagkahapon naman po, nagkaigwa ki parada from Visita Evacuation Center to dumaan na po sa Rawis, dumaan po sa Stage Sinta sa Pierre. Nagkaigwa naman po kay programa, recognize na naman duman sa so mga passers sa board and bar na mga taga isla. And then, yan, maugmahon naman po duman, magayon naman po duman sa so mga Hawaiian dance. Opo. And then, after that, pinahiling man duman gila yung kang LGU tabako. So, fireworks display. Urugmahon, natap, nagpuon, as in natapos so fireworks. Na grabe po, so real. So, grabe, mahiling mo po sa pandok ang mga aki na pakahiling nila kang fireworks. So, first time naman po ito na nag-igwa kay fireworks sa Isla Can San Miguel. Then, after that po, so, concert na po ni Papa.
1: Si Papa.
0: Then, opo. Tapos, may igwa naman po sindang pamanggihan na hinanda sa mga bisita habang po nagpa-fire dance. Natapos po yata alas 10. Pero, sa naaraman ko po, tapakatapos kayo nag-uruli na kami, kampinundo da po, Sir Eric, so itong sige pa da suso, urug mga pa sa mga taga-isla. Ginibo po, nagpabaili po hanggang 1 a.m.
1: Naging,
0: grabe talaga. Sinulit
1: na rin da.
0: Salamat po sa mahal na Justin na okay na magayunan na
1: magayunan
0: panahon.
1: Sa panahon kasuod ma.
0: Opo, miski po kang sa, nasa upland. So next po, actually po, sa mga creative team, kami pong grupo na Vice Mayor Glenda, na siya po ang namamahala sa creative team. May meeting po, nagme-meeting po kami after the event. Nagpo-post evaluation kami para maaraman mo kung ano sa mga dapat ming bagun, ano sa dapat
1: ming... May mga kulang pa.
0: Opo. So, at yan po, magkakaigwagilayin kami kay meeting para naman po sa paghanda sa June 22.
1: Opo. Sa mainland naman
0: po ito. Sa mainland. Magkakaigwa po kimisa na alas 3 nin hapon sa St. John the Baptist. Tapos after that po, parada po sa sentro. Magkakaigwa po kay parade. Then, program po sa plaza. And then, binuksan taman po so Agri-Fiesta.
1: Opo, so ano?
0: Opo, kang Tuesday yata. Kari-Tuesday po ito.
1: Opo, Tuesday
0: so
1: po, Tuesday.
0: Opo, kasabay niya po so kasalan sa Zelda.
1: Opo,
0: kasalan
1: sa tabako,
0: sa
1: DJ.
0: Opo. Then, kang, yun, kang, ano pa ba? Ay, may mga green activities man po kita. So, mga, nakisumaro man po mga private na anoan, na grupo. Yes. Tapos, yaon man po. So, cooperation kang LGU. Dakol po ito. Ang pinaka-importante po na isabay mo na, na isingit mi po. So, si Midan Race na gigibuhon po sa Lunes, June 22. Then, Pajak Race naman po sa Sunday, June 21. Apo. So, Agri-Fair. Magkakaigwa man po. So, parang may singing contest po sindangon niya na banggit. Yan po sa plaza. Mga sa agriculture. Oo. So, pag-imbitaran niyo po gabos, mga turista, mga taga-tabako, sa luwas kang tabako. Bukas ng, ano yan, fiesta sa syudad, food bazaar. Yan po sa gilid kang plaza, as in CCF.

0: So yan po, punpong alas 4 hanggang alas 12.
1: Mm-hmm.
0: So sa sa basketball court, yan naman po duman. So agri-fair, yan po makabaka kita yung mga gulayon, hali sa ibabako. Mm. Yun po, sir.
1: Yan tabi, madam, ano, garo ba ko man tabi, ano, kumbaga, sa Indo, sa creatives, maski nga ni sabihin na binawasan sa budget, garo, magayunan mang giraray, so nag-celebrasyon kang Tabak Festival, ngunya na po, taon.
0: Po, mm-hmm. Pag tigiling ko siya, sir ko siya, gari po, at least ganyan, may participasyon ang mga taga-tabak.
1: Iyan nga po, so, ng mga humidoman na maray nga yan, nairani nga yan. Ngayon kami digdi mga taga-isla, nakaselebrate nga yan kang nakaibanan nga kami.
0: Iyan po. Mm-hmm. Iyan po. Yan siya tigsabi po ni Vice Glenn Kasubanggi na bako so tao ang nagrani sa festival.
1: So festival ang pigrani. Mm-hmm.
0: Yes po. Tapos manduman man po sa message ni Vice and ni Mayor Ray, talaga pong tigtatrabaho ninda and tigaadala ninda na magkaigwaki kumits sa isla.
1: So, minsan na, po, ni Father.
0: So kahagadan ni Father sa kampagmisa kasuhapon. Mm-hmm. So, hopefully po, gabos po iyan, tigaadalan po, and then talaga pong piglalakaw naman niya at pala nakahuro naman ninda sa mga officials sa CHED. Mm-hmm. With si Lord Rainier Burse at si Councilor
1: Yan. Yeah. Mm-hmm. Yan, tabi, ma'am, no? baka may iba pa po kamong updates o mga invitation para sa padagos na celebration kang Tabak Festival para sa satuyang mga syudadano, tabi, madam. Go ahead po, ma'am.
0: Yes po. Sa inat na inat po, pasalamat po kita sa mahal na Diyos. Tintawang kayo na mga Christmas. A night before subhap. So kasubang mayon, igwada po talagang kasabihan sa isla na pag nagpapahiling na bin, ibig sa bray, subisita na nag-arabot sa isla. So po kita, pasalamat po. Eh, Councilor Inset, na siya po ang coordinator duman sa isla. And then si Canaria, siya po duman ang coordinator man po kang creative teams la. So, iliting ko po, iniimbitaran po ang gabos hanggang po sa igwa pa po 23 and then igwa pa po 24. 24 po, baraylihan po.
1: Mm.
0: Kapiestahan, may baraylihan po sa Plaza Pagkabang. Opo. And then, kung mahiling po nindo sa sentro, igwa po kitang banderitas. So, ni Sir Edward Deos, sa kahaluy-haluyan niya nada po sa tabako, nada ay nagkaigwa kay banderitas magpiesta. Kaya po, so ano niya, so kahagadan niya, tataram niya sa last year na ngayon Ma'am Amisa, na ngayon sa fiesta, magkaigwa kita kay Banderita sa sentro. Yun po, tinupad po yun ni Mayor Ray.
1: Yung mga Banderitas
0: po, siya dyan. Pumilagibo po siya kay Banderita sa katabangan po ni Cap Archie Balyaran, Kantayhi, kan sa iyang mga konseyo and mga nagtarabang po sila magkaigwa kay Banderita. Then, miski late na po, at least napakabit na po ito kang Lunes.
1: Mm-hmm.
0: So, feel na feel ta po ang fiesta sa siyudad kang Tabaco. Pagrukyaw.
1: Pasasalamat.
0: So, sa June 22 po, yan alamat kang Tabakenyos, kang LGU Tabaco, as taga-Tabaco. Opo, sa mga biyaya, asin, at nararayo po kita sa mga piskigwa kita. Kita kidiit na linog. Pero buta po. Thank you po, Sir Eric.
1: Apo. Abi, me?
0: Yes po. Thank you po, Sir Eric.
1: Thank you very much po.
0: Ayaw po li po sa, ano, sa 22, makasabay po gila yung kita, ha?
1: Apo, ma'am.
0: Thank you po.
1: Thank you very much, tabi. Mga katindogon, si Ma'am Ami is ang city administrator kang siyudad ni Tabak. Grabe, fully loaded talaga mga katindogon ang celebration kang Tabak Festival. Yugyugon mo an. Naabot na alauna kasuod bago. Nag-request da so mga taga-isla kang San Miguel. Kampinundo ngaya so tugtog. Balik ang iya. O, di pinagpadagos na sa nakang sa tuyang lokal na gobyerno. Nag-enjoy ang sa tuyang mga

Islacang San Miguel. Anong lalo na databi mga katindogon so naging fireworks display na maski sa mga aki, orugmaho na marami. Magayuno nito. So, sa gilid kandaga, tapos naghiling-hiling ka kang fireworks. Ay, abaan. Magayunon so naging celebration dyan. Kantabak Festival sa Isla Kang San Miguel. Ay, sabi ni Mama Ami, digdi man sa mainland, sa petsa 22, ano ang ba? Oh, Lunes. Sa Lunes, petsa 22 po iyan. So, mga ginibodo man sa upland, sa mainland. Siring man, magkakaigwa man digdi sa, ano, sa mainland. Kaya kung, kamutabi, maumot man, and ma-experiensyan sa mga nagka-experiensyan kan mga taga-upland, island, magayuno na selebrasyon na kan Tabak Festival. Sa petsa 22, tabi. Aprovecharan nindo iyan. Taang balita ako, may flu vaccine na limited na dyan sa mainland. Alat kata, hanapon ko itong post na ito. Ay, huni ho, flu vaccine, first 100 senior citizens only. Kung muna tabi nito magpa-flu vaccine, sa first 100, sa mainot sa natabing sanggatos iyan. Kaya, amay-amayan ang pag-abot dyan sa City Plaza. Sa 21 man nga so Pajak Race na Tabak Festival. Kaya kanina mga events day manggiraray nagkulang labis-labis pa ang kaugmahan sa selebrasyon kang Tabak Festival. Ta magpaaram, agbati ang kinina good morning ining sa tuyang mga katindogon digdi na nakatutok sa Facebook Live. Kaya Jacob Neil, good morning po. Pa-shoutout digdi sa Barangay Matalipni. Mga taga-Barangay Matalipni, malinaw. Maray na pagka morning sa Indot tabi dyan. Kay Cogs Diaz Canyon, good morning sir, nakaantabay na po kami din. Kay Barry Bausa, kay Marvin Velva, kurang Bembenu, Crescio Leninta, Grace Mendoza, salamat po, tindogo na. Kay Geraldine Candelsied, good morning po sir, from Pawa Malinaw. Oy, maray na pagkaaga mga taga Pawa Malinaw. Good morning po, sabi ni Jean Abrara Christian. Ma'am Cherry Carborja, good morning. Chris Santa Belanzo, good morning po sir. Ako tabi, isa di rin tao pag pigkukulog ako. Ay, i-report mo tabi sa ano, sa tuyang Tabako City PNP na si COP Virgil Bibat. Makaskas tabi iyan mag-action sa mga arog ka iyan na insidente. Magayon tabi na i-report mo iyan duman para may record tabi duman. Kasi ma-action ang tabi. Kay Sir Romnick Bilaos, good morning. Sa mga nakaandabay man ngunyan, sa saindang mga radio, sa saindang mga haro, maray na pagkaagaman. Sa kabos man na nakaulay niya mo, duman sa Isla Kang San Miguel na mga tindogo na, pirmida ang nakatutok sa One Radio. Maray na pagkaaga tabi sa inyo. Kay Ma'am Gwen Biron, good morning po. Madali lang.

public service announcement lang po mga katindugon. May nako atabi digding Vivo na cellphone. Itinan over ni Docs Bunagwa ang Parada 13 motorized tricycle biyahing panan. Kung sa Indo tabi ini, yaon tabi digdi itinan over sa istasyon. CP number ni Sir Docs Bunagwa 0950-698-4047. Thank you tabi kay Sir Docs Bunagwa.